0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug

0: Radio Badbadín.
1: Horas a las 8:30.
0: Radio Badbadín.
2: Horas hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
1: Horas hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mausab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
0: Radio Magbating.

0: Radio Magbating Ting.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Sample Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Sample Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauman sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gabakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gaba sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating Ting.

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC.lit. Balita.
4: Kabagting o kabalkada, mayong buntag, ganinyong tanan, aniyan na ang BBC Daklit Balita, alas 9. Hingpit nang i-turn over sa Department of Science and Technology sa Zamboanga del Sur ang Certificate of Completion alang sa Grants in Aid kon GIA Project na Improvement in the Production through Upgrading of Equipment on Abaca Processing for Community Empowerment ato sa Barangay Kanuwayan, Bayug, Zamboanga del Sur. Ang proyekto nagtumong sa pagpalambo sa produksyon sa abaca og abaca processing pinagi sa Science, Technology and Innovation Interventions aron masuportahan ang panginabuhian sa komunidad. Inyong nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Bagbagim.
1: Health testimonies. Ma'am Jean Fuentes, at dunay hyperthyroidism.
2: Naman ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti, kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule, ay karoon, dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3-4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no.
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Southland Plus Gold.
7: Ako si Jumar Santillan. Duna ko'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Southland Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo. Ang akon bukol nawala. Salamat sa Southland Plus Gold. Barato kang epektibo.
6: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
8: Ni ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract.
9: Aduna ka may problema?
8: Virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gaba.

0: Oras, a las 9:30.
1: Radio Bagbag.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Kagana og tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Dinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018, nakaproduce na ang PCC. Ugunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisita ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
9: PCC, taking the lead in providing quality education.
1: Radio Bagbag.

0: Plus. Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako dahil si Gary, grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagkadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang, grabe kapektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: Radio Magbating.
4: Enjoy this song with Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na sa sarap.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients.
3: Mag-Santon Plus Gold.
4: Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
5: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
6: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold,
4: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon yun ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
3: Kabag di kibal ka na may bunta, kanya na BBC Daglit Balita Las Jazz. Gawag karon ang tanang mga residente sa barangay Tigua Pagadil City na doon ay anak ng mga kalalakinan nga wala pa nga tuli nga pahimuslan hanga libre nga tuli nga pahigayon na karong-adlaw nga Sabado alas 9 sa buntag magsugod sa Tiguma Super Health Center. Matod pa nga duha ka pamaagi sa pag-register. Pwede nga mabisita sila nga barangay ho sa Tiguma o nabagkaha mo message lamang sa Tiguma Youth Leaders sa Facebook page. Alang sa tanang residente sa Tiguma, nahalan nga magdala o proof of residency sa mismo nga adlaw. Nasayran usab nga operation libreng tuli magsugod alas 9 sa buntag ngadto na sa alas 12 sa udto. BBC Daglit Balita alas 10. Ako si Bagting 17 Florence Fima, maayong buntag.
4: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Adirico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adirico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adirico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
4: Di ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay.
1: Rock, rock, rock, you, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, r

0: Oras, alas 11:30.
1: Radyo Bagbag.
2: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog. Tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka. Kay ania na ang mudugang sa inyong mga problema.
3: Let's get ridiculous!
2: Hudya ka sa kahanginan.
4: Kauban yung Lady Antonia.
5: Yes! Mayong adlig. May otto, may hapon, may buntag. Ugun sa pangurasan ninyo mga kaudya ka. Welcome na sa itong programa ang Hudya ka sa kahanginan. Kauban na po ninyo, Lady Antonia. Ubanin na po ko ninyo mga kaudya ka, ha?
6: Maloka.
5: Balan magyaka-yaka mo dyan sa inyo hang lataran. Pag-asa ba muna nukad ka ron? Shout out diha kaninyo mga suging tigpaminaw. Shout out po sa tuwang mga nagbiyahe na karong mga panahuna. Papauli sa ilang panuyana nang uban kay ayak pamugikan silang pagtrabaho. Ang uban po mga kaudyaka nag-overtime. Ang uban overwork. Ang uban kay overdue. Sa may inyohang gibuhat diya karon na mahaw baka among naniod to na nihapon. Nag-snack, nangapi. O ba ni kunin mulog na ikaw diya ka ha? Kung maghatag og lingaw sa inyo. Nakadepende nagmalingaw pod mo kay... Lagi na ito, mapugos ang tawag malingaw sa tuwa mga kaudyaka. Oh, parehara ko na ng pagkaon, di ginato mapugos ng lami. Kung sa iya, wa. Ma? Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke tayo, kaudyaka, ha? Naman tayo numero, mga kaudyaka, i-text lang ninyo. Ang ato ang, unsay tawag na mga kaudyaka, ato ang numero. Oh, para maghatag o... O mag-greet baka mo paudyakas inyong mga mamagpapa nga di inyo panganlan. I-greet baka ninyo inyo mga lulog-lula nga mas i-describe pa ninyo unsay gibuhat kaysa pa ilahang alan. Sige la, kay kung unsay gi-describe ninyo sa inyong gi-greet mo na lang po akong ingalan nila ha kay. Sige ra mako balik-balik og ingon nga kumo mo pa-shoutout ganis mga hinigugma. Butangig nga lang, di man yun. Kaya gusto man yun nga mas i-describe pa nila ng iyang lula nga naglingkod, iyang uncle nga nagtindog, iyang mama nga nagduka. Oh. Sige mo na to, ipangalan niya. Okay ra sa inyo? I-text lang ninyo ang inyong pa-joke time. Naman tayo numero mga kaudyaka. I-text ang 0997-765-9923. Sa tuwang mga kamulo na og kuan karon. Kamulo na o gamit sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Shoutout ya kaninyo. Ingon man. Labi na gyud sa tuang mga nangutana na mga kaudyaka sa mga parmasya kung asa ma-avail ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Sama sa Memo Smart Syrup. Atong Memo Smart Capsule. Ingon man atong Verticure Capsule. Nature's Gift for to Corn Coffee og Nerveflex Capsule. Mao man atong mga produkto. Actually po, ubay-ubay may mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ni akong gi-mention karon, parte lang po ni is mga produkto ha. Aga syempre po naputay contact number sa Nature's Gift Marketing Corporation sa katubitong willing gyud nga mo text mga kaudyaka kay particular gyud siya mga kaudyaka gusto niya nga replyan mo patawagan namo po tay numero mao ni siya hotline sa Nature's Gift Marketing Corporation sir 917-177-4360. Mubalik na po, Lady Antonia.

0: nindotas kanta mga kaudyaka ba? Ah, nindot kay kanta sa mga magtiayon nga nag-holding hands karon. Bisan sa kalisod, nag-holding hands ra gyapon. Makadumdo, masadta sa atong mga kagahapon, tinuod gid na ba? In taon kaluoy, po din taon na ninga paminaw sa to ang tukar karon nga ginganlag dyanis, oy. Mama na gingon nga ang memories from the past. Sige na nato limtan. Eh, part man sa ato ang kinabuhi. Samot nang naka-memo smart capsule ka mga kaudyaka. Dapat lang yun mga kaudyaka nga na yung mga instances sa ato kinabuhi nga dapat limtan, pero na mas daghan yun ang dapat di limtan. Namagay yung mga dautan nga mga nahitabo sa itong life mga kaudyaka nga makaingon kag dapat limtan, pero mas daghan man ang memories nga nindot. No! Mabitaw ng pasalamat ta kay naning gitawag mga kaudyaka nga Memo Smart Capsule. Pahinomdom gyud. Dili lang sa kagahapon. Inomdoman pa niya imong future. Sana all. Kuyo, kaning Memo Smart Capsule, mga kaudyaka, kay dili lang ang kaniad to ang imamrimduman, apil ang advance mag-isip na, ana. Laliman mo, ana. Memo Smart Capsule! Taga 20 pesos per capsule, mapalit sa Nature's Gift Marketing Corporation. Labi na tong mga tao, mga kaudyaka, nga dali ra kay malimot sa iyahang mga deadline. Dali ra kay malimot. Pero kaning Memo Smart Capsule, kita nga hamtong na taoga pangidaron mga kaudyaka. Di man ingon nga, di na nato tagaagpagtagad ang atuang panguna-una. Di na tamo inog vitamins. Kaya isalig na lang nato talan sa atong mga anak. Di man pwede mga kaudyaka nga patubayan na lang nato permi atong mga anak. Kita po. Kita mga ginikanan, kita nga nasa saktong edad. Proteksyon na nato ang atong pangutok kay delikado kay maliso. Sugot ka. Maliso imong utok, mawadan ka problema pero liso imong utok.
1: Nakakaloka.
0: Lain na makakaloka gid talaga. Pero abi ninyo kani bitong pagkalimot mga kaudyaka. Delikado man eh. Mo nang kailangan natong Memo Smart Capsule, pagpaayos konsentrasyon, mas klarong panguna-una. Nani siya kombinasyon sa natural nga herbal extract og essential nutrients clinically studied aron makatabang sa pagpalig-on sa memorya. Kabalo ba mo nga ang kaning Memo Smart Capsule mga kaudyaka? Naani siya yung mga ingredients sama sa gutokula. Musuporta man is blood circulation sa atuang utok. Ang atuang utok, nagya po yung blood circulation na. Basta makaingon mo ba nga malaki kag utok, way ka ng dugo, nga ka nalaytay diha. Makatabang sa memory retention para taas-taas, mabinat-binat to atong mga nahinumduman. Napod siya, bako pa mo neri. Herbal extract ni siya para sa learning o sa focus. Onya ginkgo biloba pud mga kaudyaka, suportas alertness o concentration. Dapat alerto ta mga kaudyaka. Napagyud siya omega 3, importante sa brain development o cognitive function. Onya vitamins and taurine, tabang sa mental energy o nerve function. Inana kanindot ang Memo Smart Capsule. Man na mapalit antunya. Pangutan na sa inyong mga butika diya sa inyong dool nga mga lugar. Ay sa gatog layo kung naay dool mga kaudyaka, kay mahal na ra ba kayong gasolina ron. O diba, murag wala may reklamo sa mga tao karon nga niubos ang gasolina, pero buto na naong taas pagod. Kita ragya po na ila. No, kita ragya po na itatay, no. Barato na lang, kagitandi, mas mahal kayo. Siyempre na po, kung naatay para sa itong pangutok sa atuwa sakto nga edad, naapod sa mga bata. Naapod tay Memo Smart Syrup. Kani bitawong nga Memo Smart Syrup? O kung inyong anak dali na malimot, kani mga ginikanan na baka mo mga pag-umangkon, lisod makapokus sa klase, unya usahay, bitaw di kasunod sa leksyon, basin kulang na siya sustong suporta sa iyang pangutok. Ba natin nagpa-inom o Memo Smart Syrup na inyong mga anak? Para abtik o bright para sa ilang future imong anak. Makatabang aron dali makasabot o makarecall sa gitunan imong anak. Ang kaning Memo Smart Syrup, 200 pesos per bottle ni siya mga kaudyaka. Matag butilya, 200 pesos. Sulit na kahina, kay ubay-ubay man pud imong mainom sa imuhang chikiting anak mga kaudyaka. Di man pud masayang imong gi-avail. Memo Smart Capsule, Memo Smart Syrup. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa nagkadayang mga outlets sa mga parmasya diyan nga duol sa inyong lugar. Mangutana lang mi diri Sultan Kudarat og kuan kanang South Cotabato naa o. Joke time. Asa ka gimata-mata sa nakoy lang joke ka kay bas inay bastos o di pwedes bata ba? Gikan ni Norbert Parpan Hanula, taga Sison, Surigao del Norte. Usa kuno kaadlaw ni ana mga kaudyaka. Nakunoy usa ka lalaki. Nay usa ka lalaki. Unya taga Bukid kuno ni siya mga kaudyaka. Taga Bukid. First time pa in town niya makatamak sa syudad. Joke ra ni mga kaudyaka ha. Ang ngalan niya Stonyo Makabuntog Junior. Sorry-sorry in town siya sa syudad mga kaudyaka. Nabi kay pagkataon-taon ni ana, kita man siya glaking nagtinda. Ingon Stonyo. Oy sir! Unsa na yung mong gibaligya, sir? Kadako lagi na. Kadako lagi na balde tagpila na. Dakuas balde, sir, oy. Grabe kadako. Unsa may sulod na ng baldiha, sir? Pila man na. Ay, sir. Ice cream ni sir. Ice cream, sir. Akong gibaligyan ay tag-jis. Dapoy tag-bainte. Sir, dili ni Baldi, sir. Rasod lang na yun siya sa ice cream, sir. Dili ni Baldi, sir. dili, ay. Alabi, papalitan akong isa na. Bim, sa kay lami, ana, imong gibaligya. Muna gitagaan in town sa ice cream vendor Stonyo nga nabaguhan sa ice cream. Unya kay gasugod naman kunog kaon Stonyo sa ice cream. Samtang gatindog sa kilids vendor. Pagkataon-taon mga kaudyaka, ana na po yung isa ka customer. Palit gyapog ice cream taga syudad ni siya. Istoryahanay sila. Iyang gayeng na nin taon tong na magpalit. Oy sir, may gusto sir. Ay, oh my God. Padayon lang kinislag istorya mga kaudyaka. Sir, unya nabtag pipila kami noto. Nahurot ang ice cream sa usa ka customer. Kaniston niyo, kay ginahinay man yung kaon kay lagi daw. Oh, basin makaon ko nun yung cone. Shock gid siya. Hoy sir, dalian nimo grabe. Kadali nimo nahurot ang imong gi kaon na ice cream sir na. Asa man ang brown nga gisudlan sa ice cream sir? Sir, tingala ko ba nagkaon ka atong ice cream? Ah, man tong brown ba katong brown ba nga gigunita nimo? Lawala lagi gikaapel imong kaon sir. Tingala ang customer. Ha? Unsay brown? Katong kuan sir ba? Katong karton ba? Katong gigunita? Karton sir? Gikakaon on day sir? Huwag rin taon kay ilas tonyos apa? Apa man ang mga kodiyaka ba? Ay makaon di ay?
1: Programa sa radyo nga magahisgot o butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras o galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad, ingon man usab sa atong probinsya. O kini,
0: pulos... Anong taon sa tonyo kaya pa yung taon kakaog ice cream? Magpalit. Ganina ramon din niya nahurot yung ice cream, kaduha-duha siya giiton bang apa ba? Ang cone! Anyways, ubanin ninyos, Lady Antonia, mga kaudyaka, ha? Isayaw mo naman ako!

0: ¡Ay, nakaki, ay, va! ¡Oh, ya capi mona manaco! Da lagi kaki ay lagi. Pero lo in town kitong uban katong mga nai ko an mga kaudyaka oy. Oh, katong mga naay mga problema sa ilahang mga kaugatan diha. Ay mo kabalaka kay na mapuntay Nerflex capsule. Oh, natay Nerflex capsule ha. Nangunay nangutana sa tungalan Antonia katong gamiton bitaw nga kanang pangpalig-on sa atong mga kaugatan, Nerflex capsule. Syempre kaning Nerflex capsule. Oh, 18 per capsule lang ni siya mga kaudyaka. Oh, shout out ya Lady Antonia, shout out Catherine Bonachita, ingoman Ronald Guevara. San Pablo, San Sambuanga del Sur. King James Islam. Taga Malingaw ni si Boss Mangilaw ug mga lawlaw. Shout out ya kaninyo ha. Oh, ingon man Lady Antonia, shout out ako sa mga friends sa Resitio Danao, Flora May Abang, ingon man ni Faye Lestojas, Maybelly, Mayor Berry, Miriam, Marian, Mariel Imbal, Kimberly. Shout out na lang po ako diri sa tanan taga Resitio Danao, always ka paminaw. Always yun sila present, Lady Antonia. Uy, salamat ha. Yun sa Abang Andok, listening from Resitio Danao, Bulawan, Katipunan, Sambuanga del Norte. Grabe yun. Ay, napo tayo gitawag Verticure Capsule. Ah, muna ni siya. Katong mga gipang... Oh, dali rin ka kalipong di ha. Unyangin mo bitong kalipong, di na masabot ba? Kaya bitong... Okay, manunta. Makaingon ka ba nga okay? Manunta kay kubay? Gatarong manunta kong kaon, gatarong kong tulog. Pero nga nung kalipong, basin na kay vertigo. Oh, pagpa-check up. Ayaw, pagbasin-basin di ha. Oh, protection na yung imong kalawasan. Ah, delikado, may nagkalit ka lang kalipong. Yung matimingan, gawin mo salo ni mo ba? Yung mawadaan kag balanse. Yung nagtuyok imong palibot, kung dili ikaw mo nituyok sa palibot. Mura kang naka-spirit of Douglas. Agoy, Verticure Capsule, ganyan yung buhaton nga imnon, mga kaudyaka, ha? Para mabalanse na, mabalanse ang imuhang panlawas. Likais Vertigo. Verticure Capsule. 18 pesos per capsule na siya, mga kaudyaka. Shout out!
1: Patun sa mga kanang magduwag illegal nga drugas. Ha? Ano yung small player ba man? Small time ba man? Ah. Ani lang sa motel. Balag ba na tohon lang sa? Pero ani din eh, bahigo ng butang. Kining utot sa demonyo.
2: MB.
1: O si MB?
2: Maoba.
1: Maya.
0: Anak kanindot magudaan ni mga kaudyaka, kay di na ka mabalaka bitaw nga. O ka na mutukar imong vertigo. O, kay mo inom lang yun kaan eh. Oh, minimize, umawala, ginay mo hang problema. Nga ka na, bitaw, na kay mga importanteng event. Nga kalit kag kalipong, mutukar. Delikado, biya na. Oh, na yung mga importante kay nga trabaho ngayon mong tiwason. Nga na na yung deadline. Nga tungod lang anang vertigo ni mo, wa ni mo matiwas. Oh, di ba? Muna siya nga kitang tanan, matikda na to atong kalawasan. Oh, atong batyagan, atong kalawasan, unsa ba?
3: Napaloka.
0: Oh, di kay sige paghimantay dyan sa inyong silingan. Oh, dili kay imong gabantayan rang lihok sa imong silingan. Mura ra ba kagi swilduhan, anak, wara ba? Diba? Oh, muna siya nga pag-avail mo sa gitawag nga Verticure Capsule. Produkto kinis Nature's Gift Marketing Corporation. DCOT Super Capsule. Antonia, asa mapalit ang tagpila di ay ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Ug asa pun mapalit sa mga parmasya. Kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee, lahi po ni siya ha? O, usan ni siya kamatang sa kape? O nga, grabe gigay siya mga kaudyaka. Kanabitong taas kaysa ang antioxidants. O, isearch ganin yung unsa ka-importante ang antioxidants mga kaudyaka. Isearch na nato, big, para makabalot ha? Antioxidants benefits. Para makabalot ha? Antioxidant. O, meaning ane. Sa mga benefits yung ane, be? O, kung maingon gani tag antioxidants mga kaudyaka, makaprotekta sa tuwang lawas gikan sa mga free radical damage. Makatabang siya reducing the risk of chronic diseases, supporting overall cellular health. Inana ang kuan mga kaudyaka, inana ang antioxidant. Unya naa sa Nature's Gift Marketing Corporation na product, pinaagi sa Nature's Gift Purple Corn Coffee. indot kayo eh kay kanang kaning antioxidants mga kaudyaka, unstable molecules ni siya nga ma-produce during sa atong normal metabolism o kana bakang kung ma-expose ta sa environmental exposures like pollution. Kanang air pollution. Pollution gikan sa baba sa imong silingan. UV light. Apil ng mga cigarette smoke. Mga tambutso. Unsa pa ng mga aso diha. Kaya ang free radicals, kaning kabalo ba mo, mga kaudyaka? Usahay mangod kay, Modern Antonia. May manang makabalo. Kaning free radicals, muna yung makadamage sa atong cells. Sa atong DNA's protein. Muna siya yung makalead ni siya sa oxidative stress, mga kaudyaka. Muna din na nga, muna din mo link na din na siya sa aging o chronic diseases. Magka-problema ta. Kala mga free radicals nga makita na ito, ma-expose ta mga kaudyaka, exposure, magigit kayo, expose kita ba? Makalid ba ni siya sa heart disease? Delikado oy. Cancer. Daghan pa mga disorder mga kaudyaka. Munang dako kay tabangan, antioxidants. Unya taas pa yun kaayo nga makuha na ito pinagi sa Nature's Gay Purple Corn Coffee! Ay, sorry. Inala ka rin doot ha? May nalang nga nakabalo po tagamay mga kaudyaka. Uy, usay madunggan na magunin natong antioxidant, mga pre-radical. Ita kay kung sa itapot na tos baba, muna rin kaunon. Kung sa ikape, muna rin kapihon. Pero kabalo ba mo nga pinagis inyong pagkape?
3: Sa pagtaas sa iyang dugo kun high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Coraza, biktima sa sakit nga high blood pressure.
0: Sukad kun hubag nimo si mulawas nga ikaw ray nakabalo kay imong gitaguan. Ano yung mga hubag ngayon mong gitaguan, mga kaudyaka? Delikado na, oy. Ang kaning Nature's Gay Purple Corn Coffee, mga kaudyaka, naapon ni siya ay barley grass. Source, gini siya sa fiber. Kuan kayo siya, baka nang makatabang sa digestion o detox. Para man na sa itong tiyan. Unya, nakanindot, stevia ang gigamit nga pang patamis sa aning mga kaudyaka. Aga syempre, kining oras, kining programa. Iatod ko natin sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Verticure Capsule, Memos Smart Syrup, Memos Smart Capsule. Inguman, Nerflex Capsule, ng Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kini sa Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahanginan!

0: Radio Magbating.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

0: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Sana
0: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. May alibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Radio

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Uy! Kain na!

0: Radyo Magbating.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagkaroon tambal ipang inom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, o taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya mag-capsule, tinta na yun akong gibati. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Southland Plus Gold.
4: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa doktor nga dili na ko mukaon o mga kargado ko sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Southland Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit. Ayaw ko, nibalik sa pagka-normal, wala na ko'y gibati ron.
3: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Papalit sa mga butika.
5: Mga kabarangay, kabaluba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad. Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda na to karon, magtanong na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
6: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Maayong hapon Kabagting o Kabalkada, sanhi na ang Daklit Balita alauna. Nakadawat og 400,000 nga seed capital ang Highland Sustainable Livelihood Program kon SLP Association na sa barangay Labi Ipil aron mapaligo ng ilang negosyo sa vegetable production na isip suporta sa grassroots economic development ug inclusive growth. Ang ayuda gipahinungod pinaagi sa Sustainable Livelihood Program sa DSWD uban sa suporta sa lokal nga gobyerno ug mga partner agencies aron mapalambo ang community-based production ug magahatag og mas lig-on gapang inabuhian sa mga pamilya sa komunidad. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita alauna, kini si Bagting 28, Kimberly Namuaga. Maing hapon ka natong tanan.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
6: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
7: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsina og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, og ako ang takoy gipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw po, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na uginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
6: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
8: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no.
8: No.
3: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Radio Bagbag.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Niya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kamao may ingon nila. Morig yung nakaayos sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Tagangking salamat. Tagadigos na ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Set Cogon Herbal Capsule og Set Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney gid ayo akong hilig niya naka-hilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan ngayon. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman ko ibati. Nakahantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayon ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa'y sinta. Nakapin. Sabay na bis ka.
5: Hello girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
6: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man dapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang mabaligya didto?
6: Daghan ka ayo na skincare products in different brands, pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. FDA, maka-sure jud ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
5: Nindot lagi ni, murag kinahanglan ako ni ay.
6: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
5: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga dunay 97,000 followers.
7: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
0: Radio Bagbag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapwa.
5: Kinsa siya!

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panag-uban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Ako ba nang inyong Kuya Cardo? Dili guwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Inaot pa ang tanga namo sa maayong panglawas. Kay kun ako ang inyong balusan, kaluoy sa Dios maayo naman. Akong pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo nga kay... Oh, manumbalay na usap sa inyong tasatag sa ka mga Pinoyanan. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay, hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kayo blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C+. Wonder C+. Nasay syrup. O niya, napod na siya ay kininiang kapsul. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ako sa mong balakan ha. Alang ni kanin yung tanan. Sa panahon sa kauduhon, ako nagpahulay naghigda sa mabugnaong lantay. Nagpaabot sa tulumanon, tudling sa mga garay. Produktong milambo, milipang og nanalingsing. Ang produktong Animal Vita pang pagana og taas ang bitamina. Produktong di kalidad, garantisado og masustansya. Purga sa kahayupan, baboy, kanding, baka o guban pa. Produktong walay pagduha-duha, siguradong ikaw mukita og makaginansya. Ang produktong Wonder Herbal Oil, haplas tibuok kalawasan, gikan sa 80 hangtod sa imong mga tiil. Usa ka haplas nga muhupay sa imong kasakit nga sa imong sakit nga maul-ul. Mupapas tanang kalaylay o tanang mga pamaol. Ang produktong Vitron Tablet o sa katablitas ikan 12 anyos pataas. Pangpabaskog, pangpaganas, lapoy na tong lawas. Sa nagkadaiyang balatian, mupapas kini og muhawas. Alzheimer, insomnia, makatabang kini og mo'y makaluwas. Ang Vitron Syrup alang sa katuig hangto 12 anyos nga kabataan. Katabang sa kahimsog, sa kalawasan o sa ilang kaisipan. Pagpalig-on sa kabukugan o pagpahait sa ilang salabutan. Protection sa nang sakit o balatian, dili-dali silang mataklan. Ang produktong Vitron Drops para sa batang puya. Sa pagkaon o katulog, kinikanila
4: Philippines, musulod sa ato. Sa ato ginawat kay any career nga musulod din negosyo, okay magkita. Pero sila musulod sila sa kuan sa food sa sila food delivery lang sa ila una mga restaurant so ngayon nato sila gustahan sa tanang restaurant sa pagadian makahatag og musupply
3: pulba ni self serving magani nga balak garbo gikan sa Mindanao Kuya Cardo Villaronte. Alang kaninyo tanan, tudling sa mga garay.

0: Oy, ang tao'y marupok. Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Atod kaninyo sa pinaka the best nga Juan de Herbal Oil, haplas nga walay kaparehas. Nga tumakaig suunan niya kung gusto mo haplas nga kuan kanang manutsuhot ang kabugnaw kahalang niya. Lami kas pamati Juan de Herbal Oil. Epektibo niya, barato rapod. Kanang atong Juan de Herbal Oil. May siguro nga testingan suwayan gamiton ang atong Juan de Herbal Oil. No? Alam mo og patunto kay daghan kay kasuun-suun sa mga produkto. Ingon ana kasikat ang kanini ang Juan de products. Daghan kasuun-suun mo nang magamping tas pagpamalit ha. Juan de Herbal Oil. Paminawa oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Juan de Herbal Oil.
1: Ako si Teresa Banati Pable, nagpuyo sa Purok Oso, San Agustin, Carmen, Agusan del Norte.
2: Sige ma'am, sulti daw mi ma'am, unsay nahitabo sa imong anak?
1: Ako nang ang cancer ba kay ang akong ugangan nga si Perlita nga Pable na may iyahang Wonder Herbal Oil niya. Mo iyang gitambal sa kanang iyahang bitong tuhod nga magsakit kung naglisod sa glakaw o niya kanang na mutong akong gitistingan ko nga. Ma'am, nato ba kay Wonder Oil, ma'am? Mangayo ko og kanang nay kuan kay na malibuyag sa kanang kamot sa akong anak sa kanang kuan.
2: Mm-hmm.
1: Yeah, nag-anam-anam siya kabuhi kanang kuan. Mamalagid, di ka ang tugamay pa mo pagtuldok hangtod ni Dako.
2: Ni Dako
1: siya. Yamutang akong git o, ni Dako ang kanang pulat pa na siya. Baka kanang nay, mga butoy-butoy, nagagmay ayo niya. Ni anam-anam.

0: ana na uga na gid siya.
1: Nauli ana.
0: Oh, nauli ana.
1: Unya mo rogyo na inyong gigamit ang Wonder Herbal Oil?
0: Oh, mo rogyo to sir. Bilig yung kayo sa Wonder Oil set.
2: Unana kanindot ang produktong Wonder Herbal Oil. Wonder Herbal Oil. Unang haplas gaway ka parehas. Kadang na i-tailer dili na amo aoy. Wag mi labot ana. Kana na i-tailer wa mi labot ana. Kanang Wonder nga WO wa mi labot, kanang Wonder nga mabuak ang gisudlan nga butilya nga haplas di po na amo. Ato a plastic bottle, green ang taklob, naka-shrinkable film. Inana kanindot ang atong Wonder Herbal Oil. Mantayan na ni Wonder Herbal Oil karon kay pertindaghan ng kasuon-suon. Makapalit sa dili mao. Looy po. Okay. Manaway unya. Mingon nga. Sa maning ingon, nindot ni Dimday ay. Na. Yan kay Dimday, mao imong napalit. Imog yung liliyon kay naman ay marka diya nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Lili, giyog ka. Mao na yung pinaka-importante nga mulikli, giyog ka kay naay marka nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated mga pinalanggang tigpamina. No? Aliya, kani po ato ang produktong Wonder Animal Vita. No, katong mga asuway gamit aniya. Oh, kani Wonder Animal Vita, mauning vitamin sa inyong mga kahayupan, mababoy man na, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, guban pa. Kani atong gamito ni produktong Wonder Animal Vita. Ha? Oh, mauning gamito na to, parang baboy, bugat ang timbang, nipis kay tambok, baga kigunod, lami kay karne. No? Inyong mga kabaw, di kay maluya, kabayo, nindot yung gamito ng Wonder Animal Vita. O, paminawa, oh, naitestimonya, nagamit niya sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Ako gid mismo ani Animal Vita, makapamatuod gid ko kay naitabo mangod ani na koy baka nga gibatnan.
1: Mhm.
3: Iwang na gid kayo to nga baka.
1: Mm-hmm.
3: Dayon abi na kog mamatay. So ako na lang yung ipaglaom nga igamitan na ko sa Animal Vita kay makita naman yung kagongkong tungod sa kaniwang sa baka.
1: Mm-hmm.
3: So ang ako na lang yung ipaspas na kog painom ang Animal Vita.
1: Mhm.
3: Ang akong baka nagkatong kombinatnan, natambok gid siya pinagi tapos sa paggamit sa Animal Vita. So nagpasalamat po ko sa labaw nga makagagahom.
1: Mm-hmm.
3: O labi na gid sa tong Animal Vita nga akong gigamit. So akong backup from February to April, nabaligyan na ko siya. Mm-hmm. Tambok na gid ang baka. Tawhago na to ang atong mga tigpaminaw.
1: Mm-hmm.
3: Nga mugamit po sila tong Animal Vita dahil gawas sinipurga vitamina po para sa mga kahayupan. Pero yung pubaduran ni sa Kalulot Bonifacio, ni Samis Occidental.
2: Otong Wonder Animal Vita, na kanang Wonder Banaba Plus, may punang gamito ni Adong Dunay problema sa pagbawas, labi na gito na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Kaya ang plus, anak, mangustin, manggudpod, niya epektibo na ni Adong mga naay problema sa ilang kidney. Oh, kaya sa una, laga, ramtag banaba, parang makaihi, tagtarong. Wonder Banaba Plus. Paminawa, oh, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
1: Pangalan o address?
4: Adelir, maahito, Enriqueso. Tagakarangan, Usami City.
1: Ma'am, ano sa may imong nabantayan sa paggamit anang Wonder Banaba Plus?
4: Apagkanindot yun, sir. Ako namang guling nasuri. Kung tumayo niya ngayon, maayogit kayo ang resulta. Kasi hindi ako, kung hindi ako ginati sa ako ang panglawas na dili ko kasabot, eh. Ang diagnose ng burani is kuwan, heart failure.
1: Heart failure, oh, dayon. Mo na nga nigamit ka ning Wonder Banaba Plus.
4: Eh, nigamit ko rin eh, kay nalugog man yun ako niya. Sa tangan akong nagamit, ay mangi akong napilihan na Wonder Banaba Plus. Mayo na kahit umutaon, anak siya. Sakit kayo akong kilid o sakit kayo ang puson.
1: Sakit ang imong kilid, sakit ang imong puson. Maoning nga, nagamit ka og Wonder Banaba Plus.
4: Oo, maoning siya.
1: Kumusta ang imong pagtumar?
4: Kaluon sa Diyos siya, dayon, kuwan na, kanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong puson, di na sakit akong kilid. Naayuan din ko aning mga produkto.
2: O na nga itong Wonder Banaba Plus. Karay ko ako maigsoon o Lula Lourdes sa Bakyo na Great Family Pakton. Karay ko ako makauban rin sa balay, gikan kang Christine from Baungon, Bukidnon. Karay ko ni Evelyn, nagpakaon o baboy niya na Great Joy from Kapatagan, Digos. Karay ang mga Lirasan family o Dalagan family, Vargas and Great Gikan Lirasan. ng banay-banay. Ngaray kay Papa Rogelio Pilicano, kay Mama si Carmen Dalumpinis. Ay mo galimot sa Bitron Drops po da. Oh, katong mga bata nga bagong natao, taman 1 year old, kanang Bitron Drops mo na pinakadabis nga gamiton mi agad, no? Inyong anak, dili na daling magsakit o niya maipon matulog basta kay naka Bitron Drops. Kanang ilang giingon nagkinabog, di na ma-experience. Kanang inyong mga anak, bagong natao, taman 1 year old, paimna na og Bitron Drops mga pinalanggang tigpaminaw.
1: Pangalan og address?
5: Inayos sa Cuevas, taga Aurora, Tagulalo, Tambuanga
1: din, sir. Okay, istorya daw mi ma'am, kalabot sa unsa ka epektibo ang paggamit anang Vitron Drops.
5: Sa pagkatawan niya akong bata nga, wapaning 1 year, o 4 bulan karon, taga nakaingon nga, kanang malurus daw ng mga pagkabata. Ay, pwede ko nung kayong gamanya, kanang may unong makalakaw, o dali-dali-dali. Kadihang permiti ko mamino sa inyong programa ni Kuya Card, na encourage kayo ko sa Vitron Drops.
1: Pilay edad sa imong gigamitan anang Vitron Drops?
5: Dapat siya kabulan. Dayon hanto ng pulo siya kabulan. Vitron Drops, pa na. Mauto nga, abdik ay ang bata. Dayon, kung ano ang mga sabingan nga, nindakaw na kung ang bata, dahil naunuran na daw. Hanto, ganado kayo siya matulong, mukaon, dayon sa mga sakit-sakit.
2: Nana, kanindot ang Vitron Drops. Vitron Syrup para po ni sa mga 2 to 12 years old. Nakay anak, kadwa ka tuig tamag 12 anyos, Vitron Syrup po mo maayo kay imong anak, anak, ganahan ka nga eskwila. Bright ba, bright? Bright sa eskwilahan. O niya, dali kay kasabot, no? Maipod mo kaon, maipod matulog, mabiyaan ginang gadgets, basta kay naka-Vitron Syrup, gamitan eh. Paminawa, testimonya sa nagamit sa Vitron Syrup, mga pinalangan, di paminaw.
6: Kinsa ni ma'am?
7: Francine Olores. Nakakuan mong ko nga, maayok no ng Vitron.
6: Unya, ma'am, humain o gamit sa imuhang anak or kamulo niyang gamit ni ining atong Vitron Syrup? Unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do ka niya?
7: Ngayon siya nga, lami ko no, isa, palitin niya ko na pod usob amain ko. Sige, ang atay kwarta mo, palitan na tikaw ana ano pod. Lami yan ang syrup nga mo tumar ang mga bata sa pagpaiskoy lang kay makabright din, no?
6: Hmm.
7: Kaya, naanam siya nga, palitin ko usob ma kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, ana.
6: Ah, sige, sige, nay. Daghan kaing salamat, nay, ha?
7: Sige, salamat sige. Po, ma'am.
6: Bye-bye, Nanay Francine. God bless.
2: Ngunana, ganindot ang produkto ng Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, may punis mga 13 anyos patas. Tatay, nanay, lulu, lula, papa, mama, gamit ang Vitron Tablet, ha? Okay, nindot ni gamiton ang produkto ng Vitron Tablet, mga pinalanggan, tigpaminan. Katong inyong mga lulu ug lula nga pilian na kay pagkaon nya di na kay katulog og tarong i-Vitron Tablet na. Paminawa ho, testimonya gagamit sa produktong Vitron Tablet.
8: Jojo Bitakura sa Mills Village, Lakon San Clarin.
1: Unsa man ang nakatabang sa Vitron Tablet di sa imuha?
8: Akong edad mag-observe kay 58 na dayon maglisod na og katulog ba.
1: Mm-hmm.
8: Mga 3-4 ka oras na akong katulog sa matagabi dayon. Mm-hmm. Opo, nakatungog man ko sa Vitron ba, kanang programa ni Kuya Card, sulayan kanina ako, no?
1: Mm-hmm.
8: Kaming paggamit ng Vitron, mm-hmm. Kay makatabang siya para makatulog sa.
1: Mm-hmm.
8: Opo, nung sulay ko palit, puno lang usa. Tagsara ka tablita sa ako ang ginainom, inigdayan na akong katulog. Isus, nindip yun. Nakatulog yung magyugog darong, maabot na yun, og, unong ka ura, sapit na kito.
1: Mm, taas-taas na imong tulog?
8: O, taas-taas na gina mong katulog. Sa isaktong wak pa ko'y gigamit, nga, nagutlo ka ura, lipay na kayo ko, kung makatulog ko mga 4 ka ura sa usa ka gabi.
1: O niya, karon, sa paggamit nimo sa Vitron Tablet, taas-taas na kayo ang imuang oras imong pagkatulog?
8: O, dukaon na ko, alas 9, dayon, makamata ko, kanang mag-ngihi, alas 2,
1: mm-hmm.
8: makabalik mo ko'y dahil katulog.
1: Mm-hmm.
8: Tapos salamat kayo ko sa Vitron Tablet na nga nakasuway yun ko, gumikan sa akong pagkadungog ba aning ihang tudling sa mga garay.
1: Mm-hmm.
2: Ingunana, kanindot ang produkto ng Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Garay ko ni G.R. Gahilis Canara, it's me Princess J. Form na Pakao Shaton, salamat sa pagbasa. Garay na ko akong wife, Jocelyn Tinio, o sa amuang baby girl, Ashlyn Ratunil, sa akong dayong mama, Lolita, o Ugangan. Mamahilin Brad Junjun Tagapan si Dundun Ratunil Denis sa Kibangay. Garay ko ako si Melinda Malikay Gapuyo sa Timbaon sa Nuan Sikihor. Garay ko si Tio Apo Saliling Lilyungan sa Kilaton Family nga permiga paminaw sa Juan de Radio. Salamat na greet si Damiano Kilaton. ang Wonder Cardio Care ha kadi ato makaigsuunan bidaron panahuna. Kadaghan pa kaig balatian ron eh. No, di kang sakit ba? Yung mga atong kaigsuunan ng mga high blaron, lapas na ganin nag mga 140 pataas ng over anang inyuhang guan, kanang inyuhang dugo, kanang mga 150, ana? Ah, 150 over 90. Ano masakit taas, taas nga blood pressure, delikado na ba ana? No? Kinahanglan mo ang nag-Wonder Cardio Care, no? Wonder Cardio Care gitong kinahanglan nun, no? Importante man kay nang Wonder Cardio Care para nga normal ang circulation sa imuhang dugo da sa imong lawas. Kay di gani normal, mo taas na, ma-stroke ka, mahiwi ka, mausab imong linakwan, pastang paita. Tridor bagi nang kanang sakit bitaw nga kwan, kanang high blood, tridor. Ay kupiyansa na kay tridor. Testing is way gamita ang ato ang produktong Wonder Cardio Care mga pinalanggan tigpami. Nindot biagil kayo ng Wonder Cardio Care. Proven and tested na gina. Katupong mga almoranason, no, kay sakit biagil ng almoranas, no? Niya, ay mga tao nga naana, di lang ipuganahan mo tugan, kailain mapugay na una-unao ng sakita go ng almoranas go, no? Na ako yung mga kailangan ay mga almoranas, di po ba ng ipanabi, gano'n po naman na kay almoranas, ang maing buhaton, magpalit lang ka o Wonder Himo Aid. Pwede rin na, no? Naman tayo mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ano mo dito? Oh, ina nga, papalita mi o Wonder Himo Aid. Labi na kung, di pa bito kay grabe imong almoranas, pero grabe na gayo, subject for operation na, di na lang punta mag-atik-atik anak kay mga food supplement, rin ato mga produkto, no? Pero kung nag-start pa lang, gamay pa lang, ana, mo tukar-tukar lang kung makakaon ka kontra, no? Inana lang ba nga mga pagbati ba? So, pwede rin yung kaana mag-inom mag Wonder Himo Aid. May na magklaruhay ta. Wonder Himo Aid. Una imong imnon. Pero katong mga kaigsuunan na to karon nga, kanabang busy ka sa trabaho ba? Exposed ka sa init og ulan, no? Pareha ng mga delivery rider, no? Maulanan, mainitan, unya, maabugan. Pag pahatag pong proteksyon sa imong lawas, ay, labi na kung ikaw tong nangita bitaw og income sa pamilya? Kanabang ang source of income, ikaw mo'y hinungdan nga na income ang pamilya, makakaon pa mga paniudog pa niya. Ang bingi mo na yung kagalingon, ay, pag ino, mag-Wonder C+. Kanang Wonder C+ ba? Mama na itong vitamin C nga, mutabang, na i-capsule, ana, para sa mga dagko, Wonder C+. Pangitaara ko na sa Parmasyag Butika, o di ba kada sa RSB Life Care Marketing Incorporated, na apoy syrup, ana, para sa mga 2 to 12 years old, Wonder C+ nga syrup, na gani may drops, ana, para sa mga bagong na tao, taman 1 year old, na i-drops, ana, kanang Wonder C+, ha? So atong giangyo, ang atong mga kaigsuunan, nga gusto kag di kadaling hilantan, di kadaling subawan, di kadaling magbalatian, mugamit ka ng atong Wonder C+. Ha? Nai drops para sa bata nga may pagkatao taman 1 year old, nai 2 to 12 years old nga Wonder C+ nga syrup, 3C pataas na tay Wonder C+ nga capsule. Ay mo kalimot ha kay naman tayo produkto god nga Wonder Herbal Coffee. Lami biyan na itong Wonder Herbal Coffee. Indot siya. Oo, kay kanang atong Wonder Herbal Coffee, manggod, dili ka magpalpitate, anak, kay herbal man. Unya, di po mo taas imong sugar, kay stevia ang gigamit pagpatamis. Mutunaw biyan ang mga bad cholesterol. Kanang ato ang Wonder Herbal Coffee. Unang gididaan kag pangapi, balhin na. Ato na ka sa Wonder Herbal Coffee, kay dili po maghapdos imong kutu-kutu, anak. Nindot na kanang ato Wonder Herbal Coffee. Kuya, pirmi gyud kong maminaw sa imong programa pero karon pa nakakuha sa imong number. Nagaray ko ni Mama Daylinda Sumili nga naa sa Buang Sibugay ug akong maguwang si Arnel Iskundi sa Malaybalay Bukidnon, si Lani ni from Maranding, Lalalano del Norte. Nagaray sa Carabantes family sa Malingaw, Tubod, Lano del Norte. Nagaray ko please sa akong bana Juliver nga naadik na nining imong programa. Salamat kuya Carlos. Pagaren ako ang kauban sa buhat diri sa Miha Construction sa Proxize Malapgap, Malinsa City. Abina sa kang Roylan Suwana maing hapon na grito usab na ako ang asawa uban sa mga anak. Salamat sa pagbasa. Kani ato ning hatagag pagtagad ning entry ni James Rael Bakulon. Taga di Samparado, Kalapi, Bohol. Title siyang balak naguluhan, hangtod sa kamatayon, gugma mo malungtaron. Gugma malungtaron. Wala day mo. dili masukod ang akong kalipay. Kaniya sa imong makilira nagpauraray. Akong isi abot sa dunggan, kaya ako mga bukton gihimo nimong unlan. Sa imong paghikap, ako natunaw sa hilom. Murag kalag ko'y natagak sa damgo og paglaw. Sa matag paginawa nga imong gipahulam, akong kinabuhi daw gisuwat pag-usab sa imong ngalan. Sa kahiladman sa gabi nga way tingog, ang akong kasing-kasing sa imurang paghandom nagdungog. Murag balod sa dagat nga dili mapugnan, ang gugma ko kanimo nagsulog sa way kahumanan. Sa imong mga mata nga puno sa kahaya, ikaw na himong bulan o bituon nga akong gihangan. Bisan pag kangit-ngit sa akong kalibutan magpalibot, ikaw ang akong suga nga sa kalangitan dili maibot. Sa matag pulo nga imong gisulti, murag awit nga sa akong kasing-kasing gipaminaw perni. Ang imong tingog akong pahulay o kalinaw, sa imong duol tanan akong kasakit malimtan o mahanaw. Kung ang panahon musulay sa atong paghiusa, ligyo ko mubiya bisag unsa pa ang pagsuway sa tadhana. Kaya nga kung gugma dili lamang masukod sa pulong, kundi mabati sa kasing-kasing bisag suwayan pa man sa panahon. Sa matag higayon nga ikaw akong gakson, kasing-kasing ko nagsadya sa hilom. Ang kainit sa imong dughan akong puloyanan, din ang akong kalag nakakaplag sa iyang kapahulayan. Musa sa kinatumian sa nang sugilanon, ang atong gugma magpabilin hangtod sa kamatayan. Bisan pag mausab ang dagan sa kalibutan, imong katahom o gugma lang gihapon ang padulngan. Morning! Entry ni James Royal Baculo, Disamparado, Kalapi, Bohol. Hangtod sa kamatayon, gugma malungtaron. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

my trouble. Okay, alang to kanini yung tanan. Ito na ko. Paano man tayo oras? Manamilit ng inyong Kuya Cardo Villaronte. Agad pa untang grasya og diwa, mag-uba na to kanunay, no? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinaagis tinuray nga pagservisyo siya ang mga katawa. Maing pagpaminaw, Visayas, og Mindanao! Rag, rag, radio, magbaba!

0: oras, alas dos.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
4: Maayong hapon kabagting o kabagkada, sanya na ang Daklit Balita alas dos. Personal nga mabisita sa Kumalarang Zamboanga del Sur ang Vice Consul sa Japan nga si Irene Nagata aron tan-aw ang project site nga gi-propose ni Mayor Ruel Balong Molina. Mainiton siyang gidawat sa mga opisyales sa lungsod o giubanan sa inspeksyon aron masuta o makita ang lugar nga pagatukuran sa maong proyekto. Tumong niini aron makamugna og mga proyekto og makakuhag suporta gikan sa Japan aron mas mapalambo ang sektor sa agrikultura ug mas matabangan ang mga mag-uuma sa Kumalarang. Inunabati ang BBC Daklit Balita alas 2 kini si Bagting 28 Kimberly Namuaga. Maing hapon kanatong tanan.
3: BBC Daklit Daklit Balita Balita. Radio
1: Bagbag. Ting. As usual, thousands of cash prizes are up for grabs this 2 p.m. Kaya naman, hawakan ng inyong mga tickets dahil in just a few minutes, sisimulan na po natin ang pagpapapremyo. Lots of players, laging tatandaan ng lahat ng PCSO games ay para lang sa mga edad 18 at pataas. Kaya naman, huwag na iutos sa mga bata ang pagpapabili ng mga tickets. Always play smart, play safe, and play responsibly. So good luck, lots of players! To kickstart our game time, i-welcome na natin ang ating Lotto Draw panel of judges mula sa Gaming Public. Welcome po sa PCSO Lottery Draw. Also joining us are the representatives from the PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. To ensure fair chances of winning among our Lotto players, PCSO regularly conducts pre-draw procedures. Ang mga naging kaganapan kaninang umaga, panoorin po natin.
5: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Thousands of cash prizes ipamimigay na! Get your tickets ready and let's now play Lotto!

0: 2D Lotto players, hawakan ng lucky tickets ninyo. 4,000 pesos ang pwede nyong maiuwi basta mag-match ang two numbers nyo sa mapipiling 2D Lotto winning combination in exact order. You can also try the Rumbolito system play where you can take home 2,000 pesos. Reminder po sa lahat, only 18 years old and above can play and win in any of the PCSO games. There you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 26. And the second number is 12. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 PM draw is 26 and 12 in exact order. Up next, ang papremyo ng tatlong numero ninyo after this break.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 Consolation Prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: Lotto players, here's another chance to win thousands of pesos. In this game, 4,500 pesos ang panalo pag nagmatch ang three numbers ninyo sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Kung nag-Rambolito system play, you can win 750 pesos or 1,500 pesos. 3 times daily ang papremyo, kaya kung ako sa inyo, hindi ko papalampasin ang pagkakataong manalo ng libo-libong papremyo. And here's our 3D Lotto winning combination. The first number, 6. For the second number, 9. And the third number is 3. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw, we have 6, 9, and 3 in exact order.
1: Radyo Magbating. Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mga higala, ani anasad ang inyong very good friend on air. Aron mo pahibalo kaninyo sa kaayuhang ihatag kanato sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule. Si Cecilia Galagala ang mupaambit karon sa iyang kasinatian.
2: Paragis Bilabila Capsule ug Paragis Bilabila Liniment Oil usa kini nga nakatabang sa akong panglawas, labi na sa akong binulan nga regla nga halos 5 years wala jud ko abli sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ako sa capsule nga Bilabila, gitistingan na ako. Kaya nga kung ba na nakuhaan na dyan, nagkabido na. Kung ano siya akong buhaton para lamang ko datnan sa akong binulan. Nakahurot na ko og duha kapad, taloy sa Diyos, gidugo dyan ko. Tanan dyan ng lugwa ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kayo nga rugo ning lugwa gid siya. Sa wala pa ko magtumar, hanga kayo isa ka og bukid. Sa nakatumar na ko, taloy sa Diyos, bisag kung sa kahon sa bukid, okay na kayo dili nahangak. Pag-abot sa Paragis Liniment Oil, nawala dyan nga akong mga sakit dili sa mga balakang. Maunay akong sinati sa Bilabila Capsule o Bilabila Liniment Oil. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro 4 Ladgaron.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: 71 isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated. Nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthen Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinye e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kaya may ingon nila. Moro gyud nakaay sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Daghang salamat, tagadigos day ko.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

0: Virginia.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: SED Health Testimonies. Health Testimonies. Ang SED Panyawan Plus Mangustin makatabang batok sa hubak. Ania karon si Ma'am Rachel Mariano natabangan.
5: Kung gamit yung isbihan ni SED Panyawan kay usap ko masikiton kay kanyato pa hubak ko nandiyod ko. Kanyato itong wala pa ko nag-pam dyod ko. Kasi ang kung nag-maintain ko SED Panyawan na takotas ko kasaba na hindi na ko mag-grabe yung hubak. Ito kayo hubak, munta ko ito hapon ko inumon, pero kung wala akong hubak, mag-mintin ako sa Raquel Mariano, 57.
4: Ang SED Panyawan Plus adunay mangustin, luyang dilaw o panyawan na pamatudan kaning makatabang batok sa hubak. Ginama sa SED Marketing. Tatak magaling!
6: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskan humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
7: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
8: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
9: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
8: Talagang maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
9: Mm-hmm.
8: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Natapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakakwat siya, nakakaginawa, Kuya Boy.
7: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Madbating Ping.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta ko.

0: Plus.
1: Talawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Shira, taga Bohol. Gaho po nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: Mayong hapon kaninyong tanan mga kabagting o kabalkada, yan ang BBC Daklit Balita alas tres. 71 ka mga examinees ang nipasar sa qualifying examination ug interview alang sa Pagadian City International College Public Administration Program gikan sa kinatibukang 114 ka aplikante. Giawag usab ang mga kwalipikadong estudyante nga andamo na ang ilang mga kinanglanong dokumento alang sa tentative enrollment nga gitakdang himuon sa unang semana sa Hulyo. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang official Facebook page sa PCIC Bachelor of Public Administration. Inyong nabati ang Daklit Balita alas tres. Ako si Bagting 29 Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
7: Radyo Bagting.

0: Radio Bat-Bating Ting.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang Zed Panyawan Plus Mangustin makatabang batok sa hubak. Aniya karon si Ma'am Rachel Mariano natabangan.
2: Kung gamit yung juwian ni Zed Panyawan kay usap ko masakiton kay kanyato pa hubak ko manjud ko. Kanyato itong wala pa ko nagapam jud ko. Sadyang kung nagmintin ko Zed Panyawan na takotas kong kasaba na hindi na ko magrabi yung hubak. Tungka kong hubak, munta ko ito hapon ko inumon. Pero kung wala na ko hubak, magmintin ako sa Raquel Mariano, 57.
1: Ang Zed Panyawan Plus adunay mangustin, luyang dilaw o panyawan na pamatudan kaning makatabang batok sa hubak. Ginama sa Zed Marketing. Tatak, magaling!
3: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio,
7: okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
7: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
8: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radio Bat-Bat Ting Ting.
9: Para kang tinig na nakatulong.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagpuan.

0: with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ningin sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asa-asa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ana, naapo ng uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Congratulations sa mga bagong Certified Public Accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaprodus na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tung 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior o Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisita ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
7: PCC, taking the lead in providing quality education.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
9: Mabuhay Hardware.
8: Mabuhay Hardware, let's build together.

0: Radio Bagbag.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumalgid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabag-o ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalipayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
4: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
5: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang mabaligya didto?
5: Daghan ka ayon ay skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry o sensitive skin. Naapos na daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
4: Safe ba na ilang mga products?
5: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
4: Nindot lagi ni, mura ginanglan ako ni ay.
5: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
4: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor, FS Paharis, Sagatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga doon ay 97,000 followers.
6: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
0: Rag Radio Bagbag Ting Ting!

0: spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On Target Line, Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Ani ana ang gamhanan ug gahibulungan nga Plus Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Radyo Magbating. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health o garon ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong makatulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga mao'y gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sa manini, bata sana ang pag-inom o Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The Secret of Health.
2: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
2: Kabag di kabalikada bang hapon, ania na ang BBC Daklit Balita alas 4. Padayon karoon nga nagawag ang buhatas sa kumilit pagadian ngadto sa mga katawhan sa syudad nga magparehistro na. Samtang nagpadayon pa ang ilahang voters registration na sulod sa Robinson's Mall sa may Upper Ground Atrium. Kahibaluan nga magsugod ang ilang pagpandawat o registration na alas 11 sa buntag ngadto na sa alas 7 sa gabi gikan sa adlaw nga Martes ngadto na sa Biyernes. Samtang sa pag-adlaw nga Sabado magsugod sa alas 10 sa buntag ngadto na sa alas 6 sa gabi. Nasayran nga ang voters registration sa Kumilek magpadayon na hangtod sa Mayo 18 karong tuiga. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting 17 Florence Afima, maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita. Radyo Bagting.
2: Sitinta isa isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC mao ang bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthen Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Leslie Barnes, Gerald Obedincio, og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities, og gymnastic winners, be one of them. Be like them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold.
7: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Santon Plus Gold.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

0: Taklob.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na ito.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
3: Nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, saman-saman, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulog ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamaka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
6: Radyo magbating.

0: Radio Manmanping.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga haplas herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabatol sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gaba sa 09355885488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako, mga upat ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuugid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct food mo ani.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C. Are you planning to
6: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Hardware. Radyo Bagting.

0: Fica por ali, thank you very much.
1: Radio Bagbaging.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabag-o ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na ang target line. Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba ato na gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. O garon, ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw mga higala, o welcome na usab sa programang The Secret of Health. Kini na usab ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor. Kauban ninyo sa pagpaambit og mga impormasyon og mga sikreto kung unsaon nga magpabilin nga himsog ang atong panglawas. Hilig ka ba mukaon og mga tambok, pinirito og uban pang mantikaon nga mga pagkaon? Pag-amping higala kay kini makahatag og problema sa imong abdo.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Antanet Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po, nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am, mao ang pagsakit sa iyang kilid tungod kay aduna siya gallstone o bato sa abdo. Apan, sa dihang nasulayan niya ang pag-inom og Santon Plus Gold, sa hinay-hinay nawala ang kasakit nga gibati niya sa iyang kilid. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold Herbal Capsule nga nakatabang man sa iyang balatian? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay bioactive compound nga alien. Ang alien usa ka sulfuric compound nga mao'y mopaubos sa cholesterol levels sa atong lawas. Ug tungod kay ang dakong bahin sa composition sa gallstone, mao ang cholesterol, dako kaayo og tabang ang kada adlaw nga pagtumar sa Santon Plus Gold aron matangtang ang gallstone sa abdo og mutabang kini aron makalikay sa bag-o na usab nga pagporma sa mga bato sa abdo. Mao nga kung ikaw hilig sa mga pagkaon nga taas og kolesterol, bata sana ang pagtumar sa Santon Plus Gold kada adlaw.
1: Atong paminawon si Tatay Diggs alang sa Santon Plus Gold.
4: Anak ng tipaklong, di ba giingnan ta mo nga magsanton mo? Kanang bag-o ma-OEM na, kanang Santon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigulang na pero himsog pagihapon. Sunduga ko ninyo, nagsanton ko, Santon Plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
1: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom sa kumpleto ug bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. The secret of health.
2: Alang sa mga coffee lover, mahigugma gyud mo sa atong friendly healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, dili kini basta-basta nga kape. Kini ang kape nga puno kaayo sa benepisyo. Lahi kini kay kini adunay taas nga konsentrasyon sa isoflavones. Ang isoflavones may usa ka klase sa estrogen sa tanom nga phytoestrogen nga sama sa function sa estrogen sa tao nga adunay mas hinay og epekto. Ang mga isoflavones may mukupot sa receptor sa estrogen sa lawas nga mao'y hinungdan sa hinay nga anti-estrogenic activity. Kini nga pamaagi matabangan nga mabalanse ang hormonal imbalance sa tao. Maong kung ikaw nangita og kape nga adunay daghan og benepisyo, diri na sa Santon Plus Coffee Mix. O good news, kay available na usab ang atong Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, adunay santon o adunay vitamin D3. Ang kape nga adunay vitamin D3, adunay mangosteen extract o gipatam isa stevia. Makadugang og kusog para sa atong tibuok na adlaw-adlaw nga pagtrabaho.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod di kumpleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Kung mata na ang nagkaproblema, hasol kayo sa atong paglihok-lihok o pagpanarbaho. Mong ayaw pasagdi nga daot o mohanap ang atong pananaw sa mata. Tumar ka na adlaw og Visionix Plus Soft Gel. Aduna kini nga mga sagol nga dili lang kay wag tangon ang pagkahanap sa pananaw. tanan-aw sa ato mga mata. Sulbaron usab niini ang kasamtangan nga sakit sa glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration og uban pang problema sa mata. Ayaw og paabota nga mo grabe pa ang sakit sa inyong mga mata. Tumarna og Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
1: Check na check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Visionix Plus aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionix Plus.
0: Mahalagang paalala, ang Visionix Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Akong uspon mga higala aron malikayan ang pagporma og bato sa abdo. Inom na kada adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Og ang atong healthy nga kape para aduna kitay mas healthy level nga hormones sa atong lawas. Inom na og Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix. Og ang Visionix Plus alang sa hassle-free nga paglihok o pagpanarbaho sa tibuok adlaw. Og wala naman tay igong oras mga higala. Kininausab ang inyong tigbantay sa maayong panlawas. Dr. Remily Tooy, hangtod sa sunod natong pagsibya sa atong programa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: 2D Lotto players, kayo ang unang may chance ang manalo. For only 10 pesos per combination, instant 4,000 pesos ang pwede niyong mapanalunan. All you need to do is match your selected two numbers with the winning two-number combination in exact order. You may also try the Rambolito system play wherein you can take home 2,000 pesos. At narito na ang ating 2D Lotto winning numbers. For the first number, we have 27. And for the second number, we have 7. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw is 27 and 7 in exact order. Next game, 3 numbers naman ang magbibigay ng panalo. Pero bago yan, silipin muna natin ang latest updates sa ating jackpot bearing games.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero, habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers. At sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May grandeng consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: For those who have just tuned in, we are now playing the 3D Lotto Game. 4,500 pesos ang panalo ng tatlong numero nyo pag nagmatch yan sa mapipiling winning combination in exact order. Kung nag-rambolito system play naman, you can win 750 pesos or 1,500 pesos. At nakapili na ng 3D Lotto winning numbers. For the first number, we have 2. The second number is 2. And the third number is 9. Recapping our 3D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 2, 2, and 9 in exact order.
1: Radyo Magbating. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yung ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
4: Ano o?
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: Radyo Magbating.
7: Kini si Max Urban.

0: ang Said Celebrity Kajak Soap ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasigas sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sulod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang Celebrity Kojic Soap with Papaya Extract na pamutudaang maayo alang sa tanang klase sa panit. Makatabang kini alang sa pagtangtang sa mga problema sa atong nawong sama sa acne, pimples, blackheads, whiteheads, up-up o uban pa. Kini gumikan kay ang Kojic usa ka makatabang sangkap sa Celebrity Soap. Timpiyuhan niya ang imong mga selula sa panit o tabangan pa ka aron makaangkon kag flawless and beautiful skin.
0: Celebrity Kajik Soap with Papaya Extract, a quality product of Said Marketing.
2: Said Alert! Said Alert!
3: Huwing pagmatuod sa kayuhan!
4: Ang ako na prostate, 36 mg. O niya tumulong hitungag ikang karoon mga pagkatuig. Ang akong prostate, abot o 49.5 mg. Pagani katunhig yun, nagitawad ako ang katikir. Pagtuman ako sa kogo, takot yun ako na nasibahan nga mo. Anak mo na mo, kambak, baba. So, tapos kasi mana mo, baba, mga kompost na ako. Alam mo, sa kogo nga, katabon sa kong labas. Ako na ikasulti nga, pasalamat ko sa kogo nga herbal. Muron mo, magiging ako panghina. Hi, Miss San Juan. Buka na, piso. Banabahan, labo rin.
0: Health Testimonies! Pagmatuod sa gahom sa kugon.
5: Unsa i finding sa doktor tay?
6: Gastritis law. Di na gyud nako makaya mo nang gipatawag nako ang akong mga bata kay murag lain na mag yung paminaw ko. Nanugon tugon nako sa ilat kay patigim sa kita gyud. Di na gyud makaya. May ning akong pagumangkon ingon siya sulay daw ning kugon capsule bas hindi mo lang. Siguro mga napulo ka adlaw na akong gamit kugon capsule. May alibyo. Niarang aramang gyud. Ernesto Ayog, 72. Antoninio Apertamugan, Marilog District, Davao City.
0: Pagmatuod sa gahom sa kugon.
7: Ang Said Marketing Incorporated nga tigama sa Said Panyawan Plus Capsule, Said Panyawan with Garlic Capsule, Said Kogon Capsule, Said Liniment Oil, Said Panyawan Coffee Mix, Said Celebrity Kojic Soap, Said Celebrity with Glutathione Soap.
8: Mudali ta usab ganinyo ning laing sugilanon.
7: Naggagamay kong kalibutan.
9: Samara ni mo ang akong nao sa kutsilyo!
10: Tuhod ka ni sobra ka na!
9: Linda Pita! Ako ang balaod! Ang usupak akong patsyon!
11: Ella, unsa imong buhaton?
9: Puy, ikupimbo! Nakita ko na ang nagpatay sa kong amahan! Patiyon ko siya!
11: Oh, siya ang kriminal?

0: Ella, io copiai. E che non è ancora mo.
1: Bimbo, bimbo, io con Gaxa. Ti rinda qua, ngay ni mo. Tawad kay... Nagkakamay na ang akong kaliputan.
2: Round and round I go in circles, trying to be free.
3: Nagkagamay kong kalibutan. Sugilanon nga gisuhat ni Cecil Danusos Cabrera. Ubos sa direksyon ni Alan Goliat Nacorda. Spinner Aldwin Nacorda. Audio editor Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated.

0: ako ka ng bakos nga imong gigunitan. Nga day kanimo ang akong bakos? Ikaw day ang nagkawat sa akong bakos, Ella!
1: Oh! Tungod kay dili ko gusto nga may mamatay pa nga gamiton mo kining bakusa, Brenda. Kung doon na may mamatay, why lain kung dili ikaw!

0: O, nakakita ka, bimbo. Nagharong nang imong inahanog ang imong pangasawo, no?
1: Sa daon ka sa Erme. Mabdo si Melody.
0: Pasagdi una sila, bimbo. Gusto lang ipagawas ni Melody ang iyang kasuko nga to sa imong inahan.
1: Dili ka na mahimo, Erme Tanya. Mabdos lang si Melody.
2: Gusto pa imong ginugayan, Brenda? Gusto kang mupatay na ko? Ika'y dool!
3: Ha? Mau ba?
1: Ni dool na si Melody kang mami, Brenda. Melody! Mami! Mami! Uy, isi Melody! Mabdos siya!
2: Pahawa, bimbo! Gusto siya mupatay na ko! Pwest unahan ako siya!
1: Buhay lagi si Melody, mami! Buhay isi yo!
2: Anong gipitan ko di mo, bimbo? Pachon ako si Ila!
1: Ila?
2: Oh! Oh, bimbo! Nagtakuban siya! Dili Melody ang iyang pangan! Kundili siya si Ila!

0: kontra sa bakos nga naa nimo.
1: Mami, ibutang ka ng imo armas. Ayaw kalimot. Pangasaw-unun ako siya.
0: Giilad ka lang ang babayhana, Bimbo. Gigamit ka lang ni Ella aron makabalik siya sa pagsodin sa mansyon. Dili ako ang mupatay ni Ella. Kung dili! Bohemian!
1: Oh.
0: Bohemian! Bohemian!

0: Dadah kepada damu ke Ubani, Madam Brinda. Sir, permit.
1: Ah, selamat. Selamat ninyo, sir.
0: Asang dapit ang inyong mansyon, sir? Kaya basig tuwa dito, mitago ang imo sir.
1: Ah, ubanan ko kamu, sir. Aron nga, dalira mo nga makatol-tol sa mansyon.
0: Okay, good, sir, permit. Salamat sa imong pagtabal, ganun. Oh.
1: Gusto lang ko nga magbayad na siya mga sa si Brinda, sir. Daghan na siya mga gipamatay. Daghan ng mga utok sa mga batanon nga naguba tungod sa ginadiling drogas ngayong negosyo.
0: Nililagay batanon lang, Sir Fermin. Daghan sa mga idaran nga nabuang o gamit sa ginadiling drogas. Ang ilang bayran kinitanan ni Madam Brinda. Madugta na siya sa bilangguan, Sir Fermin.

0: Tesco ni sada kidding babay hada.
1: Ayaw, Bohemian.
0: Patya siya Bohemian.
1: Ayaw.
2: Ako'y bahala sa Iroela.
3: SED Alert! SED Alert! Tuwing pagmatuod sa kayuhan, hatod grado sa SED Marketing Health Testimonies.
4: Sa akong pagpanarbaho, di magiging maligayan nga ang mga panakit sa panglawas, sa mga pamaol, sa dusi ka oras at pagpanarbaho kada adlaw. Makita gini mo ang alibyo ng pagmagamit ka sa acid liniment kay mawala magiging akong puan, magaano yung pamati. Kanang sa pagdayong katulog, mawala magiging akong gamiton kay ang panakit sa lawas, magaano magiging ang lawas. Ako si Jupitero Pinta, taga Digoan, Osami City.
3: Health Testimonies.
5: Ang kapeng adunay templada o kalaming insakto kaayo. Adunay kapait sa panyawan herb nga maayo sa kahimsog sa kalawasan. Mao kini ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kunang kaisog sa panyawan herb ug ang katamis sa mangosteen. Aduna pa kini maistapol ug cinnamon. SED Panyawan Coffee Mix. Sakto sa kapait ug katamis nga adunay hatod nga pag-amping sa atong kalawasan. Mao kana ang SED Panyawan Coffee Mix.
6: Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang SED Marketing, ang tighimo o tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal na tinuod gayon yung makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka rin yun ining 2 minutos nga tunumanon. SED, alam sa kahimsog.
7: Mga kalagisun, maing adlaw ka rin yung tanan o welcome na usap nining atong tunumanon karon sa maayong apanglawas at kini ka nato sa maing kabubuton sa SED Marketing. Ano yan apod kining atong SED, alam sa kahimsog. Sayon ba kay kalagisun nga kining atong lawas, gumikan sa ato ang palibot, posible nga makaangkon kita og mga toxins or mga hilo. Pinaagi sa ato ang palibot, mga igalagig suon, mga abog, mga ginatawag natong aso nga gikan sa mga sakyanan. Mismo kaning ato mga ginapangkaon, ilabi na kaning mga pagkaon nga instant, mga instant noodles, instant nga mga pagkaon, apil pa mga instant nga mga ilimnon. Delikado nga makahatag gini siya og hilo sa atong kalawasan. Ilabi na kung ikaw nagatumarog nga ginatawag natong mga synthetic medicines, delikado kaayo nga makadaot kini sa ato ang kidney ug usab sa atong mga atay. Ang pagtumarog sa ato ang SED Panyawan Plus o sa kamaayo nga pamaagi aron ma-remove ang mga toxins nato sa kalawasan. Kini gumikan sa gahom sa panyawan nga tanom, inubanan sa ato ang mangosteen ug usab sa luyang dilaw. Kining luyang dilaw mga higala isu na pamatud-an man kini siya nga mutabang alang sa pagpagawa sa mga toxins nato sa atong kalawasan. Mao ka nang kita kung pananglita nagainom sa ato ang SED Panyawan Plus, makita nato nga kining atong singot hugaw, no? Ug usab kining atong smell, makita nato mga higala isu sa pipila ka mga days nga pag-inom nato, mugawas gayud ang toxins sa atong lawas.
6: Inyong nabatian ang programa nga magahatod kaninyog dugang impormasyon o kaal.

sa SED Marketing. Ang tinghimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang, ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, ug ang SED Panyawan Coffee Mix. SED, alang sa kahimsog. At ang ilang hiapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kung kaping adunay insaktong kalami o kaisog, dini na kita sa kaping adunay Panyawan. Kape nga na isaktong timplada o kalami. Adunay saktong kaisog o kapait. Ang kapeng adunay paglaban. Ang SED Panyawan Coffee Mix. Adunay kaisog sa Panyawan Herb o katamis sa mangosteen. Number one sa mga health benefits. SED Panyawan Coffee Mix. Saktong kaisog o kapait nga mulaban sa kalawasan. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kapeng na ay Panyawan. Hinimo sa SED Marketing.

0: ang babayhan na Bohemian. Kunis-kunisa ang iyang lawas. Pinaagi sa dagko mong mga ngipon! Oh, Bohemian! Nagkabati ka ba na ko? Maaka ka ng babayhana! Patya siya!
1: Oh, Mami, dili magkahimo si Bohemian sa gusto ni mong ipabuhat niya. Kay naluoy siya ni Ila.
0: Ama o ba di ay? Pwes, ikaw may unahon ko sa pagpatay, Bohemian!
1: Mami, pagbantoy!
0: Hayop! Hayop ka, Bohemian!
1: Bohemian!
0: Nga nung ako'y ibong gipaak!
1: Bohemian, gusto na! Bohemian!
0: Patsot ikaw ka ni mana ko!
1: Bohemian! Mami! Gipusil ni mo siya! Gipatay ni mo si Bohemian!
0: Gipaak ko niya! Sakit kayo! Patyo lang kong usa ka iro! Ha! Karun, ikaw nasan ang akong patyo, Ila!
1: Ayaw, Mami!
0: Bibo! Bibo, iyo! Nga nung mialik ka man! Bibo!
2: Pasagyo na si Ila, Bimbo.
1: Nakaila ko sa... nga siya si Ila? Ha? Huwag dili siya si Melody?
2: Oo, Bimbo.
1: Kinsa ka magyod, ha? Irbitan niyang bruha.
2: Nagkadugo ang imong inahan. Huwag nagkadugo ka usab. Unya lang kita magsulti.
1: Oh, kaya siya nawag tama.
3: Usasi ninyo ang iyakong asawa, sir!
0: Traitor, Kapirmin! Nganong imo ba kinigipuhat na ako? Nganuman...
3: Nagkadugo ang iyakong anak! Tabangin ko ninyo! Dado na to siya sa ospital!
1: Ay, gabalakan ako, Daddy. Tapsing lang kini.
3: Oh, bisag tapsing lang ka na, iho. Kinahanglan kagihapong dado sa ospital!

0: Unsa man dai? Di ka makuyo na ako balik to Swanchon?
1: Nakagawas na ko sa MPN nanoy. Dili na ko balik pa dito.
0: O man ka busulti dayon so patam na kaya ni Bas taon paingon biya taon is mansion na tong isakyan. Oh, dol-dol na biya. Oh, uy, duha ka bulan siyang nagsunod nga migawas gikan anong iskina paingon sa mansion. Kita mo kaysa kaya to? Ay, kulbaan ko na!
1: Para!
0: Oh, ha? Para, day?
1: Ikaw lilaho sa mansion na ititoy.
0: Oh, uy, day! Uy! Oh, sama ka paingon, day!

0: ko may bawon sa kabuhatan.
1: Mayo. Kay ni akala ila. Uy. May dugo ang imong gisulob. Unsay na itabo?
0: Uy, ito nakasulti hiti yung utik. Maligos ako.
1: Oh. Ano ba ito? Subok ang panagway ni ila. Ano ba ka? Oh. Hello?
2: Hello? Tiyo, Tik. Naabli siya ila.
1: Oh, di abimbo. Kumusta ka na, ha? Napusilan ka man kuno sa imong inahan.
2: Oh, tiyo.
1: Oo niya.
2: Naagong karoon sa ospital. Kita ako ni daddy. Pero way ang ikabalakan. Tapsing lang ako ikaw. Onya, di kasultihan sa tanang nahitabo dali sa mansyon, tiyo. Pero si Mami Brenda, tawa na. Gidanas mga polis. At toto siya diretso sa ospital. Ugo niya na siya dadun sa prison kung matambala na siya. Paliog lang papahibaw ni Elat yung di ako sa ospital. Kumahimo. Pareha si Elat diretso sa ospital. Gusto kong mugakos kang ila, Tiyotik.

ni si Goliath, aduna ko'y bag-ong na-discovery nga produkto sa SED Marketing. Kinimao ang SED Panyawan Coffee. Siguradong ganahan ka kay gawas nga labian, iso, suabi, o ispiso ang timpla nini. Ang SED Panyawan Coffee, usa ka timpla lang nimo kung tinto ka na. O kini, makapalagsik sa atong kalawasan. Ang mga sakol, naturalong epektibo, busa, mag-SED Panyawan Coffee na kita. SED Panyawan Coffee, produkto sa SED

0: matuod sa gahom sa kugot.
1: Ako si Annie Elejeo from Davao City. Nag-iikog dugo. Sakit nga mangihi. Para laboratory lang yun po kay para mabawaan kung ano nag-iikog dugo. At to, nang finding sa Laku UTI, nag-inom lang kong pugon every 4 hours. Religiously every 4 hours. Yun, sir, marag-feel na ko na normal yung mga sakit sa lawas. Wala na po kay fever. Ay, dako yun kay tamang sir. Kaya kung wala pa tong pugon, ambot na lang.
0: Testimonya sa mga tao na kasulay sa paggamit sa Seth Cogon Herbal Capsule. Pagmatuod sa gahong sa kugon. Rag, rag, radio, bag, bag, bing, bing.

0: Virginia.
1: Si Nanay Penny Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, og ako ang takuyig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisiyang yun. Siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Rock Radio, magbating ting.

0: Rádio Bagbagim.
1: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
2: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
3: Mm-hmm.
2: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuana. Magbukay ko yung mga melasma sa face.
3: Mm-hmm.
2: Mura dark spot siya, anak.
3: Mm-hmm.
2: Tapos naglighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karon wala na kay, wala na mang putti ya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauman sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalipayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: Radyo Magbating.
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT, ug aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-sabad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga gasolina.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alasize imedia.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbog at ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauman sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
5: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom, o mas daghan ang ani.
6: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7. Radyo
2: Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Radyo
4: Bagting. Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide.
6: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
7: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Magandang kalusugan!
4: Sumasayin papawid na naman ang palatuntunang tagumpay sa kalusugan Nationwide! Ang inyong programang nagbibigay ng gabay, inspirasyon, pag-asa sa buhay at tagumpay sa inyong kalusugan. Hatid ng mga produktong herbal gawa sa Rice Brand, Luzon, Visayas at Mindanao. At kahit saan dako ng mundo ka man, ito ang palatuntunang tagumpay sa kalusugan Nationwide! Ito na muli ang inyong lingkod, Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunang tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Sa ating mo naman pala, doon ang hatid yan sa atin ang ating mo naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Boss, Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating mo naman Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1. Sanda ko man po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating mo naman pala, doon ang itawag na ang inyo po namang mga kwento at mga testimonya. Ang inyo po namang mga katanungan dito po sa ating programa. At ating po namang pag-usapan ang mga bagay-bagay na yan patungkol po naman sa ating po namang produkto. Ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. At ang iba pang mga produktong gawa po naman sa Rice Brand. Ito na, ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Nanay Bebe, Oriental Mindoro.
0: Nanay Bebe, ng Oriental Mindoro. Okay po, ilang taon na po si Nanay Bebe?
1: 76.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Nanay Bebe?
1: Oo, matagal na, 2 taon na.
0: 2 taon na, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Parang maawala yung ating mga karamdaman.
0: Apo, ano-ano po yung mga karamdaman po ninyo, Nanay?
1: Yung katarata.
0: Katarata, opo.
1: Yung merong ano, diabetes daw.
0: May diabetes, paano po ninyo nasabing may diabetes po kayo?
1: Sabi nila, nagpatingin ako doon sa parin kong albularyo.
0: Ah, albularyo po? Hindi po sa doktor?
1: Hindi, kaya daw ako nalabo ang mata-diabetes. Pero sa lasa ko may wala.
0: Oo po. Mas maigi po, Nanay, para makasigurado tayo. Although, pwede rin po kasi na ang panlalabo po ng mata, isa po sa mga rason ng pagkakaroon po ng mataas na blood sugar level o diabetes. Kaya pwede pong ganun. Pero para makasigurado tayo, pwede kayo, Nanay, na mag palaboratory para ma-check po yung dugo po ninyo.
1: Mahirap nga po, walang pira eh.
0: Meron naman po bagang mga pampublikong mga ospital. Baka po pwede po kayo doon. Diba? Pero, kayo po ba umiinom na ng rice coffee?
1: Ha?
0: Umiinom na po ba kayo ng rice coffee?
1: Oo, matagal na nga. 2 taon na.
0: Opo. So, nakakailang ano na po kayo? Nakakailang box na po kayo ng ating rice? Siguro, napakarami na po.
1: Marami na. Nasa 200 na.
0: Ay, wow. Okay po. Yung ano po ninyo? Yung mga karamdaman po ninyo na natugunan po ba ng ating rice coffee?
1: Oo, nawawala naman. Malakas ang aking katawan. Yung ang
0: tama.
1: Katawan.
0: Yes, yun po yung importante. Pag malakas yung ating katawan, magagawa natin yung lahat ng ating mga gustong gawin sa araw-araw po, Nanay. Kaya po yung ating rice coffee, nakakatulong po talaga para mapabuti po yung ating kalusugan. Kasi hindi po lalakas ang inyong pong katawan kung meron po kayong mga problema sa kalusugan, Nanay.
1: Kaya nga eh.
0: Okay, so maigi na po yun na ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee. Nakakailang sa shape po kayo ng ating rice coffee sa buong maghapon?
1: Kumisay 3 hanggang 4.
0: Very good. Very good, John. At kayo lang po ba yung umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo o meron pang iba?
1: Yung aking asawa.
0: Ay, okay po. Ilang taon po si tatay?
1: 82.
0: Ano naman po yung mga nagbago sa kanya? Ano po yung mga napansin po ninyo nagbago sa kanyang kalusugan simula nang nakainom din po ng ating rice coffee?
1: Ngao, malakas din ang
0: kanyang
1: katawan.
0: Malakas din ang katawan kasi kalabaw lang ang tumatanda, Nanay. Tama?
1: Kaya nga po.
0: Okay. Tama po. Opo, saan po kayo nabili dyan sa Oriental Mindoro?
1: Sa Bungabong.
0: Bungabong. Marami. Marami. Hindi na waubusan.
1: Hindi naman.
0: Hindi naman.
1: Ako nga, nga napangiti ako mga anak, nasabi ko talaga yan lang ang nagbibigay sa akin ang lakas ng katawan niyang rescue.
0: Tama yun. So, binibilhan kayo?
1: Binibilhan ako pati ng aking mga apo.
0: Very good. Very good.
1: Scoop.
0: Ah, okay. Yan po yung pasalubong sa inyo lagi.
1: Oo.
0: Okay.
1: Yung anak ko dyan sa Mandoking, sinabi ko sa iyo noon na may sakit sa puso.
0: Oh, kumusta na po siya?
1: Ayun nga, sabi din niya sa akin, ina talagang maganda ang rice cookie sa katawan.
0: Okay, so umiinom na rin po yung anak po ninyong may sakit sa puso?
1: Oo, oh, aking inapadalahan talaga ng pambilit, palibasa hindi nga siya makapagtrabaho.
0: Oo, oh, tama, tama. So, napakabuti niyo pong nanay, talagang pinapadalhan niyo po kahit po eh kayo eh kailangan niyo din. So kayo po ay nagpapadala po doon para makainom talaga ng ating rice coffee. Very good po 'yun nanay. Nanay, yung pong mga anak po ninyo, sa mga anak po ninyo, 'yun lang po yung umiinom ng ating rice coffee, yung may yung meron pong sakit sa puso o meron pang iba?
1: Mga apo nasalo sa akin.
0: Nasa inaagawan kayo.
1: Nakikisalo.
0: Lagay
1: nanay, pero
0: ako. Okay. Ilan na po yung apo po ninyo?
1: Ay, naku, marami na, boy.
0: Marami na. Okay. Nakakatuwa naman. Makukulit. Makukulit yung mga apo. Hindi naman.
1: Ay, hindi naman po.
0: Hindi naman. Opo. Nanay, bukod po doon sa lumakas yung inyo po namang katawan, kumusta yung pagtulog po ninyo, nanay?
1: Ay, ayos naman.
0: Ayos naman. Si tatay, ganun din? Ayos naman yung pagtulog ni tatay?
1: Kung minsan, ay ako sa pagbabawas, ay naligta ako ng isang araw o dalawang araw.
0: Okay lang po yun. Ang importante po, nanay, kapag nagbawas po tayo, dapat po ay titingnan natin kung marami para, di ba, at least kahit papano po, nanay. Dati po, mga ilang araw kayo bago magbawas?
1: Yung tatlong araw, pinakamataas ang tatlong araw.
0: Pinakamataas ang tatlong araw. At least ngayon, nabawasan na dalawang araw o kaya minsan isa na lang. Tama?
1: Kung minsan sa isang araw, dalawang beses.
0: Very good, John. Very good, John, anay. Anong oras nyo po ba iniinom yung ating rice coffee?
1: Sa umaga, bago sa tanghali, lagi ko pang inuulam nga sa kanin pag ako yung
0: Isa lang ako ang kusi ko. Opo, tama. Walang ulam, yun na lang yung sinasabaw natin, yung ating rice coffee.
1: Oo.
0: Tama, tama po yan. So, nanay, opo, yung pagtulog po ninyo, okay naman. Si tatay, kumusta yung tulog ni tatay?
1: Okay din naman, palagi nga nang nagsigilit.
0: hindi kayo naiistorbo sa hilik ni tatay?
1: Ako ay naiisturbo, natulak ko ang mukha niya.
0: Baka naman hindi makahinga si tatay niyan kapag ginaganyan po ninyo. Ha?
1: Nga eh. Kaya kung hindi makaturom, baling mo ang mukha mo sa kabilang dingding.
0: So, hindi naman kayo bangon ng bangon para umihi, hindi naman.
1: Eh, bangon niya, kumisa ng bangon ng ako laging naihi. Ako masipag mga araw sa mga apo ni Andado kung inom ng tubig.
0: Ay, tama yun, nanay. Tama po yun. Kailangan po ng tubig natin sa ating katawan. Every day, dapat nakakawalong baso tayo. Hanggang 10 basong tubig araw-araw para yung hydration po sa loob ng ating katawan ay maganda para hindi tayo nadidehydrate. Okay? Mainit pa naman ang panahon.
1: Inaaway ko nga mga anak ko pa ako hindi pinapadala ng pambili ng rice cooker.
0: Inaaway ninyo? Opo, tama yan. Para, kasi naman, di ba, nakakatulong po sa inyo. Sabi nyo nga po, yan na yung for 2 years. Yan ay yung iniinom po talaga ninyo at yung mga iniida po ninyong karamdaman katulad ng sinasabi po ninyong diabetes, panlalabo ng mata, tsaka yung dating pananamlay po ng inyong katawan, malakas na kayo ngayon. So, kailangan talaga ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Sabi ko nga, boy, mawala lang yung para bagang usok siya, nakakwa sa mata ko, nakabarang. Sabi yun lang ang mawala. ako'y makakatrabaho pa eh.
0: Yes, opo. Pero trabaho naman po kayo sa loob ng bahay. Yung mga gawaing bahay, nagagawa naman po ninyo.
1: Oo, oh, nakakapaghugas ng pinga, nakakapagsaing.
0: Tama. Yun po yung pinaka-importante doon. Kasi sa edad nyo po na, hindi na rin po kailangan na talagang yung trabahong mabibigat yung gawin po ninyo. Kasi medyo may edad-edad na tayo. Although, sabi nga natin, kalabaw lang naman yung tumatanda. Pero at least, nakakapaglakad-lakad naman po kayo sa loob ng bahay. Tama?
1: Ay, hindi lang ako sa loob. At tagang hindi siya kung nakakaabot ako doon sa ating anak sa kabila.
0: Nakikipag-marites kayo.
1: Naiinit nga din sa loob ng bahay.
0: Oo nga.
1: So, pinapawisan. Halos buong katawan ko ako lagi pinapawisan. Baraso hanggang katawan.
0: Very good dyan, nanay. Maganda po yan na ilalabas. Lahat po kasi mga basura din po yan. Mga lason po yan. Yung mga lumalabas po sa ating katawan, mga lason po yan. Ibig sabihin, inilalabas na po sa pamamagitan ng pagpapawis natin. Kaya po tama yung marami po kayong uminom ng tubig sa buong maghapon. Kaya maganda po yung ganun, nanay. Kaya po nararamdaman po ninyo yung lakas ng inyong katawan. Kaya po, sabi nyo pa, nakakatatlo hanggang apat na sachet kayo ng rice coffee sa buong maghapon. Kaya napakaganda po ng kalusugan po ninyo, nanay. Sa edad nyo pong 76, napakalaking bagay po noon, nanay, na nakakapunta pa po kayo ng malayong lugar. Maganda po yun, nanay.
1: Ngayong Mayo, ako mag-76, 19 ang Mayo ang birthday ko.
0: Wow. 76 years old, napakaganda po naman. Okay, nanay, sa pagkain naman, wala naman kayong problema, magana naman kayo sa pagkain.
1: Oo, kaso lang ulam.
0: Opo, nanay. Okay. May mga nakuntuhan na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Oo, yung aking mga kapatid nga na may mga karamdaman din sinasabihan ko. Sabi sa akin, nagdagastos para ako kakot kisa sa kayo magpa-doktor.
0: Tama po yung explanation po ninyo. Kapag sinabi kasing dagdag gastos, kahit po sa pag, kumbaga, yun ngang pagluload ng cellphone, nagagastosan natin eh, di ba, araw-araw. How much more yung ating kalusugan? Tsaka, tama yung sinasabi po ninyo. Kapag nagpa-doktor sila, dahil tinamaan sila ng sakit, dahil nga po hindi sila mapangalaga sa kanilang kalusugan, mas malaki yung gastos. Sa mauospital set, magkakaroon sila ng karamdaman, di ba? Katulad po ninyo, nanay, di ba? Maganda yung inyong kalusugan, nakakagawa kayo ng mga bagay-bagay na gusto ninyong gawin sa araw-araw, di ba? Nanay, nawala si nanay. Naputol. Si Nanay Bebe ng Oriental Mindoro po, mga kaibigan. Tama yung sinasabi ni nanay. Kailan po, kailan kayo iinom ng rice coffee kung may karamdaman na kayo? Aantayin nyo pa ba na magkaroon kayo ng karamdaman bago kayo uminom ng ating rice coffee? Kung sasabihin po ninyo, dagdag gastos lang yan. So be it, marami sa ating mga kababayan na ganun din yung mga rason. Pero kung makapaggastos naman sa mga sa alak, sa kanilang mga bisyo, hindi iniisip yung gastos, yung dagdag gastos. 'Di ba? Tsaka kapag kayo po ay na ospital dahil po sa karamdaman po ninyo, dahil hindi po ninyo tinugunan, mas malaking gastos po 'yan. Kaya nasa sa inyo po, mga kaibigan, kung tutugunan po ninyo yung ating panawagan na simulan yung ating pag-iinom ng ating rice coffee. Tsaka alam nyo ba, mga kaibigan, hindi lang po yung ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1 ang available na po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo pong mga lugar. Dapat matikman nyo na rin yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25 in 1, dahil napakaganda din po nito sa ating po namang katawan. Para doon sa mga mahilig po talaga sa kape, yung kape, mga kaibigan, yung ang lasa ay strong. Kaya nga po tinawag po natin yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25 in 1, strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 25 in 1. Dapat po matikman nyo na po yan. Nasa kulay dark brown na karton po yan, mga kaibigan. Ang spelling pa rin, R-I-S-E po, mga kaibigan, para hindi tayo magkamali. At syempre yung ating sabon. And speaking of sabon, alam niyo po ba kanina, hindi ako kinikibo ng aking asawa. Bakit ka? Ano kayang nagawa ko? Pagising ko, hindi ako kinikibo ng asawa ko eh. Sabi ko, bakit kaya ganun? Akala ko tinutopak na. Yung pala po mga kaibigan, naubusan kami ng sabon, yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, wala siyang gagamitin, kaya po galit sa akin. Sabi ko, mamaya, mabibilangin na mamaya. Ayun, tinimplahan na ako ng rice coffee. Ano? Anyway, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello, kapon na hindi mo na full ano kasi nag-off na kayo yung ano na sa oras.
0: Hello po, tatay. Ano pong pangalan po ninyo?
2: Taga-Surigao ako, Surigao City.
0: Ano pong pangalan po ninyo?
2: Nestor Ferrer.
0: Nestor, okay. Taga-Surigao. Okay po. Okay po, tatay, ilang taon na po, tatay?
2: Wala mang, wala man yung rice coffee ninyo.
0: Pangalan po, ilang taon na po kayo, tatay?
2: 70.
0: Okay po. Kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
2: Wala pa, hindi pa nga eh.
0: Hindi pa, okay.
2: Nag-ano lang ako dito. Nag-ano lang ako, nakarinig lang ko dito sa radyo na maganda yung rice coffee. Si palagi kong na naririnig.
0: Apo. Tapos, kayo po ba ay may iniindang aramdaman din, tatay?
2: Meron ako. Kasi maganda daw kasi may bukol.
0: May bukol, okay po. Saan po kayo sa Surigao, tatay?
2: Surigao City mismo.
0: Surigao del Sur, del Norte?
2: Norte po ito, San City.
0: Okay, Surigao City.
2: Surigao City, dito sa Norte yan,
0: Diyan po sa Farmasya Surigao, tatay.
2: Farmasya Surigao?
0: Apo.
2: Saan banda ito? Saan?
0: Yan lang, tatay. Ang nakalagay lang dito, Surigao City. Farmasya Surigao. Surigao City. Wala pong...
2: Walang address?
0: Wala pong nakalagay na address. Pero po ang nakalagay dito... Farmasya Surigao, Surigao City.
2: Ay, okay. Sige lang. At magtatanong na lang po ako dito.
0: Apo, tatay, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
2: Hindi pa,
0: tatay.
2: Pero ano na, in-illustrate na ninyo, in-describe na ninyo, alam ko na kasi yung gold na ito, yung karton na may gold na kulay, tapos meron na yung bang sa ano, yung
0: Isang tasa ng kape. Isang tasa.
2: Araw na ano?
0: Apo, may larawan po ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog.
2: Sige, yun nga.
0: Apo.
2: Yun nga narinig sa radyo.
0: Apo. So, dyan po tatay, sa Surigao City, meron din po sa Gracian Pharmacy, Kinabutan.
2: Kinabutan? Apo. Layo yung Kinabutan,
0: Gracian Pharmacy, Surigao City, Gracian Pharmacy, tapos Aquarian Pharma Caraga.
2: Aquarian. Aquarian. Dito lang yung city limit.
0: Yes, dyan po tatay.
2: Okay.
0: Apo, hanapin po ninyo yung tamang produkto natin, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po tatay, R-I-S-E. Nasa,
2: alam ko na.
0: Apo. Okay. Tapos tatay, iinumin niyo po 'yon 2-3 sachet sa isang araw. Yung dapat po tuloy-tuloy, araw-araw po tatay. Ano po? Huwag po rin 'yong ihinto. Apo, wag niyo pong ihinto kasi po may proseso po ito. Hindi po ito magic na pag inom niyo ngayon okay na. Kailangan po tuloy-tuloy tatay. Okay po. Tapos balitaan niyo po ako, Tatay Nestor, kapag meron na pong pagbabago sa inyo po naman problema. Tawagin niyo po ako muli, tatay. Basta po, tuloy-tuloy, Tatay Nestor, ha? Tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
2: Okay po. Magkaan ho bang ilang karton?
0: Ang isang karton po, tatay, naglalaman po ng 10 sachet ng ating rice coffee. Nagkakahalaga lamang po.
2: Okay,
0: nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box.
2: Ah, okay, okay.
0: Okay po.
2: Ah, sige. Okay, umaga sa halit gabi.
0: Ah, pwede pong ganun, tatay. Basta po, balitaan niyo po ako at ituloy-tuloy lang. Araw-araw lang po yung pagiinom po nito, tatay. God bless po.
2: Ah, okay. Sige po. Salamat. Maraming salamat.
0: God bless po, tatay. Maraming salamat, Tatay Nestor. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
2: Okay po. Salamat. Okay.
0: Ang ibigan si Tatay Nestor ng Surigao City.

'di ba, na nagising ka na yun nga na naubos na pala po yung ano yung ginagamit naming rice coffee mix, rice 4-in-1 premium glow soap. Eh, napakaganda nung sabon na yon. Eh, gustong-gusto ng asawa ko yon. Eh, sabi niya, bigla na lang nagalit sa akin. Hindi ko naman alam kung ano. Tinatanong ko naman, bakit ka galit? Bakit hindi mo kinikibo? Walang sinasabi. Bakit kayo ganun, mga babae? Hindi po lahat, ha? Nung aalis na ako, nakapaligo na ako, yun, sinabi niya sa akin na wala na daw kasi ng sabon. Oh. Sabi ko, okay. Bibilang kita ng 5 mamaya. wala na daw nung rice 4-in-1 premium glow soap na may kojic, merong merong gluta at may papaya, carrot extra. Kaya po rice na 4-in-1 premium glow soap po, mga kaibigan. Nasa kulay white po yung packaging po niyan, mga kaibigan. Tapos may kulay orange na parang 'di ba? Yun po yung hanapin po ninyo para hindi po kayo magkamali. RISE din po yan, mga kaibigan. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Available na po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, sa inyo pong mga lugar, mga kaibigan. Napakaganda po niyan. Napakaganda ng sabon na yan, mga kaibigan. Para talagang parang magiging artistahin ka po, mga. Diba? Napakaganda po talaga. Kaya sa nung malaman ko na yun nga, sabi niya sa akin, wala nang sabon. Wala nang rice 4-in-1 premium glow soap diyan sa banyo. sabi ko, okay, sige, bibilhan kita mamaya, ha? Okay. 5. Pagtapos kong magbihis, 'yun pag upo ko dun sa hapag, mga kaibigan, dahil magsasapatos na ako, tinimplahan niya na ako ng rice coffee. ganun lang pala talaga. Ay, nako talaga, mga babae talaga. Hindi ko po nilalahat, ha? Sabay na kaming uminom ng rice coffee. Ganun lang kasimple, mga kaibigan, ha? Kuminsan yung mga kababaihan, yun yung lagi nilang di ba? Lagi nilang naubusan na ng sabon, ng shampoo, ng... Ay, nako. Basta, sabi niya, basta yung rice coffee, hindi ako mawawalan, ha? Okay, boss. Kaya kapag nakikita ko yung rice coffee, kung minsan nakakaligtaan ko, isa na lang, isang sachet na lang, ay nako, talagang tumatakbo ako ng wala sa oras para bumili po naman ng rice coffee. Dahil kapag naubusan ng rice coffee sa bahay, World War 4. Ay nako, rice coffee talaga. Daming nababago mong buhay. Anyway, mga kaibigan, maraming salamat na po sa inyo. Wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa lahat po naman sa inyo. At sana po ay kayo din po, umiinom na rin po ng ating rice coffee, yung ating sabon, mga kaibigan, ha? Eh, narinig niya pa na yung rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Naku, nagpapabili din sa akin. Hindi mo pa sa akin pinatitikim yung 25-in-1 na yan. Okay. Yes, boss. Ay, naku talaga. Anyway, maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ang tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7 y media.
2: Radyo Bagting. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw tambal ipang inom, nagsinog balik-balik pa pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuyig ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisiyang yun. Siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, o nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Sana all.
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. sa matagbalit ni Dio sa Target Line. Product package o sa kabattle sa Target Line. Food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gama ka daw sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
9: Mabuhay Hardware.
8: Mabuhay Hardware, let's build together. Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
13: Mm-hmm.
12: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuana. Magbupay mga milasma sa face.
13: Mm-hmm.
12: More dark spots siya, anak.
13: Mm-hmm.
12: Tapos ninglighten siya. Dati manggo daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose sa pit. Karon wala na kay wala na mang putti
10: ya. Said Celebrity Beauty Soap.
11: Said Celebrity Beauty Soap.

0: Radio Mag Banting.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
4: Mm-hmm.
3: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuana. Magbupay mga milasma sa face.
4: Mm-hmm.
3: Murag dark spots siya, anak.
4: Mm-hmm.
3: Tapos naglighten siya. Dati mang godaghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose sa pit. Karon wala na kay, wala na mang putti ya.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC BCC ug unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior and Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
0: PCC, taking the lead in providing quality education.
4: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
8: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
8: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang mabaligya didto?
8: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapos na daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
4: Safe ba na ilang mga products?
8: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
4: Nindot lagi ni, murag kinahanglan ako ni ay.
8: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
7: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, Ground Floor, FS Paris, Sagatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga doon ay 97,000 followers.
0: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
9: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok minanti kaan og mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
11: The Secret of Health.
10: Aron malikayan ang pagkagrabi og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
12: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali ma-absorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Blast Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya ug spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Blast Gold ug Santol Vitamin C. Ang alkaline nga Vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
13: The secret of health.
10: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape ug energy drink. Mao ang ilis din na ang naanda na ninyo nga kape. Mag Sandown Plus Coffee Mix ka na. Sa Sandown Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Sandown Gold Herbal Capsule ug Sandown Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Sandown Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
14: Sandown Plus Coffee Mix.
15: Ako si James. Daghan na kayo ko natiliwan ng kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun ang kape akong ganahan na nauyunan yun ako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko, ibaylo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sandown Plus Coffee Mix.
14: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
10: Ang Sandown Gold Herbal Capsule, ang Sandown Vitamin C, ang Sandown Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
13: The secret of health.
10: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
13: The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko. Radyo Bagting.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
4: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Hello girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
4: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
3: Unsa man ilang mabaligya didto?
4: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapos sila'y daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
3: Safe ba na ilang mga products?
4: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
3: Nindot lagi ni, murag kinahanglan ako ni ay.
4: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
3: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor, FS Paris, Sagatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop main nga dunay 97,000 followers.
5: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!

0: Radio Magbating.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangkik og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisiyang yun. Isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Paragis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
1: Santon Plus Gold.
5: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon yun ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Hawak na ang kani-kanilang mga tickets. Umaasa at nangangarap na manalo sa ating games this Friday evening, May 8, 2026. There's no better way to cap off a busy week than to play, win, and share blessings through charity. Kaya naman bago po natin na-enjoy ang weekend, samahan niyo po muna kami sa 30 minutos nating programa na puno ng good news at good vibes. At syempre makakasama ko po sa pag-aatid ng lahat ng yan. Hi Eve, good evening!
5: Hi Tan, good evening din sa'yo and to all of our Lotto players who are excited to play and win tonight. Talagang mapapa-thank God it's Friday ang lahat dahil all out tayo ngayong gabi sa pamimigay ng naglalakihang Lotto pa-premyo. Kaya naman sa mga nakatutok sa atin sa IBC 13, DATV and in our live streaming channels, sit back, relax and mag-enjoy na po muna. Sabay-sabay nating aalamin ng lucky winning combinations. At sa lahat ng may tickets for tonight's draw, good luck po sa inyo.
4: But then again, i-remind muna natin Eve ang ating mga kalaro to please play responsibly. Tandaan po na 18 years old pataas lamang ang maaaring makasali sa anumang game ng PCSO.
5: Tama ka dyan, Tan. At importante din po na alam natin ang limit at kakayanan ng ating budget kung tayo po ay maglalaro. As we always remind everyone, let us play smart, play safe, and play responsibly.
4: Alright, let's get started! Batiin na po natin ang mga kasama natin ngayon to witness our live draw proceedings. Welcome po sa ating Lotto Draw Panel of Judges from the gaming public. Isang masayang gabi rin po sa representatives ng PCSO and the Commission on Audit.
5: And assisting us with our draws is our PCSO Draw Coordinator. Good evening, ma'am.
4: Bahagi po ng ISO Certified Procedures ng Lotto ay ang pagsasagawa ng pre-draw activities. Ang highlights po ng pag-aanda kanina, panoorin po natin.
6: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
5: Lotto fans, i-level up na natin ang Friday night!
4: We will not keep you waiting dahil sa mga sandaling ito, alam po naming excited na kayong maglaro at manalo. Kaya tara na, let's play Lotto!

0: Buena manong pampag good vibes muna po sa lahat. Last Wednesday, may isa pong Lotto player na naging instant millionaire courtesy of our Mega Lotto Drop. Napanalunan po niya ang 15 million peso Mega Jackpot Prize at ang lucky ticket po ay binili sa Lotto Outlet ng Lucky Circle Corporation sa Veterans Village, Quezon City. Sa ating solo winner, congratulations po! Ang tanong, kayo na po kaya ang susunod na suswertin ngayong gabi? Alamin na po natin yan. Tonight's Mega Lotto Jackpot Prize is 15 million pesos, net of the agent's prize commission. Ma'am, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mega Lotto fans, nakikita po natin ang 45 drawables numbered 1 to 45 na hinahalo ng ating draw machine. 6 lucky balls ang hintay nating piliin for the official Mega Million combination this Friday evening. And the first number is 4. Ingatan po ang Lotto tickets. Huwag pong babasain o paplansahin yan. Tandaan, kailangan mabasa ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng inyong premyo. Our second number is 32. Sa Mega Lotto, panalo po kayo ng 30 pesos sakaling mag-match ang 3 numbers nyo sa winning combination. And to win, your numbers can come in any order. The third number is 23. 1.1 million pesos naman ang papremyong pag-aatian ng lucky players na makakakuha ng 4 mega winning numbers. Paalala po, 18 years old pataas lamang ang pwedeng sumali dito. The fourth number is 12. Sa mga kaswerte ng 5 winning numbers sa Mega Lotto, 1.2 million pesos ang paghatian equally. Ang Mega Lotto ay nalalaro tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. The fifth number is 22. Very easy lamang po maglaro ng Lotto. Magtanong lang ng game mechanics sa ating friendly Lotto tellers. Good luck, Lotto players! And our sixth and final number is 9. Muli po, ang ating Mega Lotto winning numbers ngayong gabi ay 4, 32, 23, 12, 22, and 9 in any order for the jackpot prize of 15 million pesos, net of the agent's prize commission. Sa mga hindi po pinalad sa Mega Lotto, baka ultra million jackpot po ang para sa inyo. Kaya naman i-ready na po ang lucky tickets at game time na ulit tayo after this important reminder from PCSO.
1: Mahalaga ang bawat PCSO Lotto tickets. Ang pamemeke o pagretoke nito ay isang mabigat na krimen. Ayon sa batas, maaaring magmulta at makulong ang mauhuling na memeke ng Lotto tickets. Kaya huwag mandaya. Play smart, play responsibly. A message from PCSO, IBC 13, and DATV.
0: Mga kalaro, muling pinatunayan ng PCSO ang pagiging maker of instant millionaires last Tuesday. Naging ultra exciting po kasi ang ating Ultra Lotto draw dahil we had 10 Ultra Lotto millionaires. Yes, tama po ang narinig ninyo, 10 Lotto players po ang naging ultra millionaires. At bawat isa po sa kanila ay nanalo ng mahigit 7 million pesos. Makaisa na po kayo sa lucky winners kaya ipavalidate na po ang inyong ultra tickets for last Tuesday's draw. Narito naman po ang listahan ng Lotto outlets kung saan binili ang 10 winning tickets. Panoorin po natin.

0: to all of our lucky winners, congratulations po! At ngayon naman, alamin na po natin kung kayo na ang next Ultra Millionaire. And our jackpots for tonight is 75 million pesos net of the agent's prize commission. Once again, ma'am, please press that button and let's play Ultra Lotto 658. Lotto players, Ultra Lotto draw na. This time, 58 draws numbered 1 to 58 po ang nasa loob ng draw machine. And still, machine lamang po ang pipili ng 6 winning numbers. And the first number is 35. Sa jackpot wearing games gaya ng Ultra Lotto, pag-aatian equally ang jackpot prize kapag dalawa o higit pa ang ating jackpot winners. Our second number is 20. Masayang manalo sa Ultra Lotto. Sakaling makuha ang 3 winning numbers, panalo kagad kayo ng 100 piso. The third number is 54. 1.4 million pesos ang premyong pag-aatian ng mga makakakuha ng 4 Ultra Lotto winning numbers. The fourth number is 51. At sa lucky players na makakaswerte ng 5 winning numbers, 1.5 million pesos ang pa-premyong paghahatian. The fifth number is 8. Lotto fans, huwag pong maniniwala sa mga nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mananalong numero sa Lotto. Scam po yan. And our sixth and final number is 2. Recapping tonight's official Ultra Lotto winning numbers, we have 35, 20, 54, 51, 8, and 2 in any order for the jackpot prize of 75 million pesos net of the agent's prize commission. Taas po ang kamay ng mga nanalo. At para po sa mga hindi sinwerte, huwag pong mag-alala dahil may digit pa premyo pa.
1: Pero bago natin alamin ang lucky combination sa 4D Lotto, 3D Lotto, and 2D Lotto, ito muna ang para sa mga nagtatanong kung magkano ba ang consolation prizes sa ating jackpot pairing games. Panoorin po natin.
2: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May engrandeng consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.
3: Sa TV

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting. Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tumud kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminaon ang testimony mong Mr. Dante Manlupig.
3: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro kasing central to sa Makati City. Actually, limpo na ako nagtumarani kaya ako hyper.

0: capsule sa pagkakaroon, wala na ipulpitisyon, bagsak na akong blood pressure na nag-maintain siya, naigig ko na wala akong mabati ng kaluya.
1: Sa haplas yan? Sa...
0: Dere ko sa liniment oil, kanang giganaan ko sa paragis bilabila liniment oil, kay pati ganyan itong mga kwan ako katul-katul, naigo kong buni. Pastila, dura kaplas na ako, wala siya. Dihagod sa ngipol capsule ko ning bilig ko na, kay nagkay mga food supplements karong mga panahon ng nanggawas.

0: sa Paragis Bilabila. Di na ka mag-agwanta pa.
1: Malalat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O dili. Puslan lang way nagmahal. May pamatay.
2: RMN Production Center. Budalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
1: Nganong maoman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Alam ba tibuay ni kanan?
3: Pwede ko. No. Bada.
1: Bati asa ni mong naong huilak. May uy, masaktan ko sa tadino.
3: Isamot. Labi na tayo mong naong. Gamihilak ka ba, jigaw?
1: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
3: Dugo! Dugo!
1: Silang ko!
4: Imo na ko check ko. Pero, bakas niyon ako. Gato na ako ikaw.
1: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sige na lang!
4: Bunso!
1: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Way lain kundili si Takla.
5: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
1: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Nakumagugtog. Mag-alindasay naku sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
5: Jacob.

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. Sukad nga nag-apply, mananag yun kalainan. Nga nausap na yun, buspanto siya, karon may na kayo.
5: Taas din sugar sa mga asawa sa
4: 11.7.
5: Karon?
4: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang yun, na no, result.
5: O, ning baba na yun.
4: Baba na, gikan mong kudiha.
5: Unsa ba imong masulti sa mga... ato ang mga tigpaminaw.
4: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Caniete.
5: Simong
4: bana Amado Caniete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na.

0: Hi! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Mga higala, kumusta? Maing adlaw na sa kanatong tanan. Niyano sa inyong higala sa kanginan, Ray Arellano. Mabudalit sa kanin sa laing hugna ning makalingaw tang sugilanon. Apan sa nilipa, shout out time! Bueno, mga higala, shout out yan ni Juvin Ginilina Nino, Harold Garcia Ramirez, Wenmar Cortez, sa Pardo Cebu, Mark Lloyd Aligundo, diha sa Cugon Cebu, si Cesar Ayan Gabaong, Father Roy Aspera, Ray Horbuda, niya si Wilma D. diha sa Bourbon Cebu, o si Doktora Geneva Balaan diha sa Talisay Cebu, gikan sa abog founder sa Bisay, Bangang sa ilong, si writer-director Oji Kumpok Rakasa. O niya, lais ang shoutout ngayon, nga doon nila ni... si Nang Tali, si Nang Tali, si Linimor, Gabriel, Victor, Laisa, Pedro Pungasi, Pedro lagi gapong. Si Bimbo Dayana, hala no, usa mo ni pagkakwana ni mo, Dro, taksambutan ni Dro. Ngano kaha ni Dro? Gikan kito ni Pedro Pungasi. Astilan. O sa nga, nga,
1: si
0: nga
1: ni? Si Nang Tali, di Nang Tali, Nang Tali.
0: Ah, Nang Tali. Astilan, gini mo, Dro. Bueno, padayon tayo mga higala. Sanili pa. Ulaing shoutout ay si Rulan Marata diha sa Carbon Market, si Virgilio Briones sa Kandulawan, Talisay City, o si Jinx Court diha sa Cantuango, Aluginsan, Cebu, gikan ni Ricky Bangis Garing, ang atong kinakusgan diri sa DYHP. Okay, padayon tayo mga higala. Atong mainumluman nga gipaybaw dayon ni Takla si Gian sa plano nining magpalayo sa mong dapit, samtang si Bogart o si Gerle nagripak sa ginadiling druga sa Baratohong Motel. Dito usab sa Picas Kwarto, sila si Jigo o Lala nag-check-in. Bayo, pagkasultis putot ng lagong ingon nining naitabo. Boy na mga ikalan, niya dahil lesumpay na nga itong sugilanon. Budbon, budbon, bibingka! Ang imong panihon to, mahimurin rin panihapon.

0: Ah? Sila kina si Lalat ug Jigo?
1: Ang mga amaw, nag-check-in sad sila din eh. Unsa may ilang buhaton?
0: Ah, uy! Paya, naghubo sa iyang sapot si Lalat.
1: Uy, baya! Unhan patas mga animalistik!

0: Ani malu merkogi kaboy ni balistik. Merkita gi padungog-dungog ni lalat.
1: Paya si lalat. Dako kayog bahawan.
0: Unsa?
1: May ikapang hambog man sa day ng babayhan, ha?
0: Naglain akong kabuhi.
1: Ano ka? Ano ka, Bogart?
0: Nanginit ang tibo kong lawas, Girly Anthony.
1: Onya?
0: Ang kurambuson taning ato. Paway ta sa tungkat ka.
1: Kanahan ko, ana.
2: Kusok sa ilang mga ago.
3: Ang mga animal. Di pa suya ta.
4: Pagdali, chigo. O kaya na ning akong ginabot.
2: Kadiyot, ni alat, ni alat.
3: Mamugod ang ito na lang akong tipak.
2: Isulog na lat. Kaya tingin ay panuto ng imong nag-tisni na ngisi.
3: Unsa?
5: Unsay sunod nga mahitabo.
6: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mograbi kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
7: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige mag-
8: Norbert Parpan Hanula taga season.
9: So yun akong diabetic. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
7: Ikapila man mo si Imnon.
9: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
7: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang pagagis?
9: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong diabetic. Kani Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantod mo, sobra tuig na, hantod garon. Parang, way problema.
7: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
9: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
7: Tagaasa?
9: Upper lima to.
7: Unsay, maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw kagon.
9: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian dyo ko.
6: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
10: Usay mong kasinatian sir?
11: Tatinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil. Kaya tungod lagi ng ula ito, masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, muna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
6: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
11: Sa bila-bila haplas gid, kaya mo na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood gid ako na sinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gid kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gid, nga haplas gid, bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
6: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Turno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
12: Ako dai si Kuan Tata Turno sa Dipolog City. Na ako'y polyp dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis si ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang na ang nakapalit mig 20 pieces pura ta akong giinom, then okay na akong
11: tiyaw.
12: Ate, wala na ko mag kanang mag bleeding at sa diya nag-spotting manggugo. Sige, kuan ka nang mawala din mo, palit na po doon, binagmayra ba din, napulbaan ako. So nitry ko karon pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
11: So nakita rin mo nga probin ang tested yun ang kaibitibos.
12: Yes, oh yes, maayo jud ang kuan Paragis Bilabila Capsule.
6: Proven and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron lami ang inyong pagkatulog matagabii. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Rich in coconut oil,
14: malunggay,
13: lagundi, alinghatong oil. Nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan.
2: Sorry lata,
13: ay kikap-kikap na
4: ko, naglagot ko ni mo.
2: Nga naman.
4: Nainsultong akong pagkababay, chigo. Diyo mo eh, tuktok ko ng miduol ni mo, imo pag yung kipalabay.
2: Di man ko gustong maubos ang imo pagkababay lang.
13: Lamaw sutanan.
2: Gusto na kong magpakasal una ta, una ta maghimo.
13: Get line product package.
4: Gen Z na ta. Mata na lang gani ang palihukon sa uban. Magkasinabot mang gani dayon. Labok dayon. Karaan kay kag style.
2: Mao mo ni gustong gitudlong nanay nako, Maria Picat. Nga tahuron og irespeto ang mga babae sama sa usa ka inahan.
4: Sabay diha.
2: La,
4: kalagot ka. Makalagot ka.
2: Uy, ang langgam mo tabian.
15: 920 920.
4: Kanaton ay. Hilong langgam. Isa po

0: Anyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM, 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras niya.
2: Radyo Bagting.
1: Oras niya sa Radyo Bagting ug sa Bell FM alas 5:02 na sa buntag.

0: Alas sa 5:08 na itong oras, sa kabagdigabalgadas may buntag kaninyong tanan, adlaw karon nga Sabado. Thanks God, it's a Friday, May 9, 2026. Welcome na usab, dere sa itong pagpanaguban sa programang Lanog sa Bagtingan. Matagadlaw nga Sabado, alas 5 nga ito na sa alas 6:30 sa buntag kita maguban. Nga mabati ning sibyaan sa 106.3 ang Bell FM, simulcast sa DXBZ756 ang Radyo Bagting. Ganin yung danan mga suki na magtig paminaw sa tuang mga mag-uuma kanunay nga nagsunod ning sibyaan. Lagip na usab sa tuang mga negosyante nga sayo usab nga nag-plaster sa ilahang mga paninday, labi na sa mga vendors, no, sa matag tabo-tabo kabagtig kabalgadas. Good morning sa ato sa ato asab ng mga drivers karong buntaga, maing buntag kaninyong tanan. Kumusta ang inyohang sayo sa kabuntagon? Kumusta ang adlaw ng Sabado? Ginaot paunta nga ang tanan na napaghapon sa Kapiskay sa Panlawas. Dili paghapon kita makalimot sa pagpasalamat sa tuang buhay nga Dios kabagtig kabalgadas. Sa lain usab nga grasya or adlaw nga yang gihatag nganhi kanato, dugang adlaw aron kapadayon kita nga makabuhat sa tuang tagsatag sa mga tahas ning ibabaw sa kalibutan. Ako ang partner karon diri sa studio si Nash samtang diya sa may Mount Palpalan. Sa nakajote karon Marian Tampugaw, good morning. Ang nabagkahan ni Kuya Marino Biguas. Nakip na usab sa iyang ulitawo. Huwag niya sa Perbayo Tukuran. Good morning usab ni Marian Kinimon. Huwag nakip na usab ni Dimar Kinimon. Sa tanan ng mga bagting reporters, sa iyong nagtukaw, sa iyong anangalap ang mga balita, aron ikatunol, dristo ang tulumanon ang lanog sa bagtingan. Ako si Bagting 17, Florence Afima. Magubanta hangtod sa alas 6:30 sa kunang gikaingon. Dere sa programang Lanog sa Bagtingan.
1: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
0: Alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting o diba ka mga katuyuan, mamahimo niyong ipadangat dere sa tuwang text line ang 0938-2077614. Atong usbon kabagtig kabalkada sa atong text line, alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting o diba ka mga katuyuan, sa tuwang text line ang 0938-2077614. Alang sa inyuhang mga kasayuran na karong adlaw, o diba ka sa inyuhang mga pabagting. Lastar na mga bagting reporters, sa tuwan ang sugda ng uluhan sa atong mga balita.
1: BBC Headlines.
0: Uluhan sa mga balita sa lakat sa panahon, Esther Liz, gitumbok na hinungdan sa mga pag-ulan-ulan sa nasun. Sa tingog Mindanao Radio Alliance Contamara, pito kaning mga miyembro sa violent extremist group sa Maguindanao del Sur nagarawat na gayuda gikan sa Diaz de Bolide 12. Mother Baby Friendly Workplace Certification ihatag sa DOH 12 sa PSWD o South Cotabato, gumikan sa ilahang breastfeeding room sa Kapitolyo. Ingon man kabagtig kabalkada, wanted person sa kasong Staffa na balhog na. Batch 1 na INM training alang sa mga AEW sa formal ng gitakupan sa ATI RTC9. Tulog kabalay sa Zamboanga City na ugdaw sunog. Ingon man DICT gipaniguro nga dunay reliable and sustainable internet connectivity. Og ingon man kabagdig kabalkada, si kwenta ka mga government offices sa Pagadian City nakabenepisyo sa GovNet program sa DICT. Lain panguluhan sa mga balita. Zamboanga del Sur, napiling host sa Regional Brigada Escuela Kickoff 2026 sa Mulabi Vocational Technical School, mahimong sentro sa kalihukan. Ingon man, retiradong sundalo patay, humanabangga ang gimanihong motor sa kasugat nga van. Mga tutor, youth development workers ni pailalom sa kanapusang pagpangandam alang sa Tara Basa Tutoring Program 2026. Ingon man, tulog lalaki angol, human gipusil dito stitay. Huwag ka na uluhan sa tuwang pagpanaguban sa programang Lanog sa Bagtingan.
1: Butan na! Bangon na! Lanog sa Bagtingan!
0: Bueno, sa unahon tang updates dagan sa lagad sa panahon karong buntaga. Kumusta ho na to? Unsang orasa kahata makasinating mga pagulan-ulan? Ang kompletong detalye sa report ni Bagting 16 Vanessa Kaga sa Tumakmol.
1: BBC Live.
0: Okay.
1: BBC Weather Update.
2: Padayon paghihapon nga makasinatig mga pagulan-ulan ang kahimtang salakat sa panahon dili lamang dili sa Mindanao apan lakip na sa kinatibuk ang bahin sa Pilipinas. Epekto kini sa presensya sa Easterlies. Samtang ang Easterlies may nagdala og mga pagulan-ulan sa halos kinatibuk ang bahin sa nasod. Padayon pa usab nga gi-monitor sa pag-asa ang usa ka tropical cyclone gawas na sa Philippine Area of Responsibility nga alagamin ng alas 3 ang takna sa kaadlawon. Ang tropical storm hagupit usab nga anaso 1,165 kilometers sa may Sidlakan sa Amihanan Sidlakan sa Mindanao. Ang padayon kining gi-monitor apan halos wala kini mga pag-irog ug nagbaton paghihapon sa gikuskon sa hangin nga 75 kilometers per hour hadaol sa sentro niini. Og ingon man paghatag ang mukabat sa 90 kilometers matag oras nga naglihok usab sa kasadpan nga bahin sa gipaspason nga 20 ka kilometros matagtak na. Buti pasabot nga mamahimo usab nga maapektuhan ang kahimtang salakat sa panahon nga diin wag dala kini og kausaban matagkaron og unya. Busa mas maayo nga kanunay usab nga magmangandam ug kinahanglan usab nga magpaniid. Ang mga nanimuyo sa gapling sa paugso ba gumikan kay adunay masinatian nga kahit sa lamang nga mga pagbundak sa ulan. Sa pikas bahin ato nagmonitor sa kahimtang salakat sa panahon particular na ang temperatura. Ang maximum temperature na sa 35.1 degrees Celsius na masinatian kini alas 12 ang takna sa hapon. Samtang 27.6 degrees Celsius usab nga minimum na temperature na masinatian alas 5:30 ang takna sa buntag. Sa pikas bahin ito mga nagpangutana kabahin sa hunas ug taob og lakip na usab ang kasikas sa kadagatan sa Pagadian City. Diin alas 3:26 ang takna sa kadlawan. Nasa 0.5 meter ang gilagmo sa tubig o hunas kaganina kining kadlawan. Samtang 9:56 ang takna sa buntag unya, nasa 1.4 meter ang gilagmo sa tubig alang sa taob. Subli ng hunas, alas 5:11 na ang takna sa hapon, nga nasa 0.3 meter ang gilagmo sa tubig o mabunos na sa mga lain na pagtaob, alas 11:37 na ang takna sa gabi e. Ngayong gilaong mga nasa 1.1 meter ang gilagman sa tubig. Kung galing dinita sa isda ang isgutan, dili kay daghan, di pod kay gamay. Apa na nasa 37% low ang kining gilaganun sa mga isda. Napapalagan sa karagatan sa dakbayan sa Pagadian base sa kini sa pagbanabana sa tide for fishing nga diin na susama usab nga gikabutsag nga ang adlaw musubang alas 5:29 ang takna sa buntag o musalop alas 5:56 na ang takna unyang hapon. Muna update sa kahintang salakat sa panahon, Bagting 16, Vanessa Cagas Tumakmol sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 106.7 Radyo Bagting.
0: Mga toy updates dagan sa lakad sa panahon of air ay did air daw ang FM na unsa ni? Ha? Ngano wala audio? Ngano man na? Kanaw sala nagasugod? Double check dana, double check na tawagi palyog si Kia Edwin. Music na lang sana dana kung unsa masay mahimo magaling. Ngano ka na siya? Kay lisod po kayo nga na did air nagpinakalit diha. Alas 5:18 na tong oras kabagtig kabulkada siya. Diri pag gihapon sa tuwa nga pag panaguban mo na nga mag-amping kita sa kanunay. Dili ta mag kumpiyansa or mahimo nga mapasagaron kabagtig kabulkada siya. No, kay aron usaba nga kita nga tanan na magpabilin nga himsog. No, dili ta maunsa man. Dili ta magkasakit kabagtig kabulkadas kipagkagyong lisura. Kuno galing matakbuyan ta og mga balatian gumikan sa matawag og epekto sa pausab-usab nga dagan sa lakat sa panahon, no? Kay karong mga panahuna musugot kag sa dili kabagtig kabulkadas ang nahitabo. Kay nindot ang panahon gikan sa buntag apan pag-abot sa hapon mukalit la magkisdom ang ato ang panahon hangtod nga mo bundak gayod ang ulan na mo na nga mag-amping tangtanan kay aron magpabiling himsog or baskog ang ato ang panlawas. Alas sa 5:20 na tong oras dugang pa sa mga balita gimpormasyon. Sayran ta usab ang balita nga nagkanayon. Balita gikan Zamboanga, Sibugay. Gumikan kay dunay tulo ka lalaki angol human kini gipusil didto sa Titay. Sa gahinungdan nini, anong namusilman? Ugid galang alang tulo gyud kabuk ang nahimong biktima sa pagpamusil. Ang kompletong detalye pinagi sa report ni Bagting. 28 Kim Verlina Muag.

0: Landig sa Balay Tambalana ng tulo kalalaki human kinigipusil sa wala pa mailang suspeka sa barangay Kitabog, Titay, Zamboanga, Sibugay, gabi ni adtong Mayo 7, 2026. Sumala sa investigasyon, samtang ana ang mga biktima sa Lotto Outlet. Miduol ang wala pa na ilang gunman o galit na musil. Daigo ang unang biktima sa dughan og tiil nga bahin, samtang ang ikaduhang biktima na igo sa tiil ug ang ikatulo na igo usab sa iyang duha ka tiil. Daling gidala ang mga biktima sa Balay Tambalanan alang sa medikasyon. Samtang nagpadayon ang operasyon sa kapulisan aron sa pagkasikop sa mga suspeka ug masuda ang motibo sa maong pagpamusil. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radyo Bagting
1: 106.6. Alas 5:20 atong oras sa Kabagting Kabalkadas diri paghihapon sa tong pagpanaguban. Tawagi palihog si Kuya Edwin ha. Kini ang itawagan ani mo yung tubag wala. Ay, ako wala pa gihapon dag. Yung sama ni mo nagtingog ng FM. Ngano yung kahana? Nagtingog na ganina? Wala. Pag sign on ni mo agin tingog. Gitawagan ang tanimong largo si Kuya Edwin. Basay na na gani tawagi largo si Kuya Edwin karon mahatagan ka og kuan. Tagaan ka og kining instruction ang sibuhaton. Alas 6 kabagtig kabalkadas. Alas 5:22 natong oras ang ato ang tulumanon ang lanog sibagtingan. Hatod ka nato kabagtig kabalkadas sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimuta nga CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Ingon man, lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health. Mao sila sa Dr. Gino Labubancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancuro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antolido, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalye, general dentistry. Alas dugan kasayuran. Pwede mong tawag or mo text. Cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty Kabagtig Kabalkadas. Dugang pa sa mga balitag impormasyon na tuwang sa Iran. Gumigay kayo na tulog ka mga panimalay ang gilamoy sa kalayo dito Zamboanga City. Atong sa Iran. Ang kumpletong detalye pinagi sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
2: BBC Live Report.
3: Naugdaw ang tulo ka panimalay human gilamoy sa kalayo dito sa Carmelita Drive, Lugoy Grande, Barangay Talon-Talon, Zamboanga City, alas 4 sa kadlawon kaghapong adlaw, Mayo 8, 2026. Dali nga miresponde ang mga bumbero aron mapugngan ang pagkahilap sa sunog ngadto sa sikbit nga kabalayan sa maong lugar. Padayon pa ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection aron mahibal-an ang hinungdan sa sunog ug aron masuta ang kantidad sa danyos. Swerte na lamang gumikan kay walay na tala nga samdan o casualty sa maong insidente. Samtang mihimo gilayon ang lokal nga kagamhanan o profiling aron mahibal-an ang gidaghanon sa mga pamilya o individual nga naapektuhan. Temporaryo karon nga gipapuyo sa evacuation center ang mga biktima samtang naghulat sa dugang nga assistance. Bagting 29 by Cheryl Onyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting 106.6
1: Bagting. Muna sa kanunay magamping giyod no, dili magkumpiyansa ka Bagting Kabalkadas. Kaya delikado gagawin sunog, ingon man na gawa sa sunog ganad tuntulog ka panimalay nga gilamoy sa kalayo. Doon na po ay kinibitaw nga sa kayang pandagat Kabagtig Kabalkadas nga nasunog usab kagabi eh dito po sa Zamboanga City na kini ang nagkarga o gasolina matod pa ang kalit nga ni Dilaab diya sa may Zamboanga City na muna nga mag-amping tas kanunay. Sa itong pagbalik, kabagdag kabagada sa dugang pang mga balita, dari paghihapon sa itong pagpanaguban, ang lanog sa bagtingan, alas 5.26 na sa buntag.
2: Nang paminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
4: Oras, hatod ka nato, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
6: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Hinimo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
7: Cellphone Plus Gold.
8: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
7: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sed Kogon Herbal Capsule. Basta kogon. Lawas bas kogon.
10: Bay, ngano man na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
11: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan.
10: Para asa na?
11: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
10: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Mapil sad ko ana.
12: Para sa dugang pang impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
13: Ang

0: Virginia.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Experience the best accommodation from a hotel. The new
3: Pensione de Eliana.
2: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Eliana.
4: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline na paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo, siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad bayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
7: Nang paminaw ka mo sa Lalo sa Bagtingan.
1: Let's build together.
8: Alas 5:33 na itong oras sa Gabagdig Gabalgada sa paghihapos ng pagpanaguman. Okay na? Baligtas ng pagpanaguman, Gabagdig Gabalgada, ang programang Lanog sa Bagtingan. Dari paghihapon ng Sibian sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ. Kung galing nagkatingog na ta sa FM, pero kung wala, sa EM sa tanyo madungog Gabagdig Gabalgada siya. No? Kaya doon na pa ay technical problem ang amuang FM, ang wakatingog. Kapag giinikuan tayo, wala pa napahibalo ang amuang chief technician. Ano nga, nagkamulo pa o ali makining plaster. Na muna dito magdungog una sa FM, Gabagdig Gabalgada siya. Alas 6:34 na itong oras, diri paghihapon sa pagpanaguban. Mga balita gikan sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra.
7: Mga balitang mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao. Tingog Mindanao.
8: Mga balita gikan sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra, kabagdag kabalkada sa tuwan ng Sairan. Unahon ta ang pagpasulod sa report gikan sa DXOM Radyo Bida, Coronadal City. Matod pa Mother Baby Friendly Workplace Certification. Gitunol sa DOH 12 sa PSWDO South Cotabato, gumikan sa lang breastfeeding room sa Kapitolyo. Ang report ta pinagi ni Rowel Osano.
7: Tingog Mindanao.
0: Binigyan ng DOH 12 ng Mother Baby Friendly Workplace Certification ang Provincial Social Welfare and Development Office sa PSWDO South Cotabato. Kasunod nito ng mahigpit na pagsuri sa mga pasilidad na nasabing tanggapan, lalo na ang kanilang breastfeeding room. Ang certification ay tanda ng pagsunod ng PSWDO sa Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009. Ayon pa kay Nutrition Officer Juan Lisa Inamno, kinilala nito ang komprehensibong advokasya ng dalawigan para sa kalusugan at social services. Binigyan din pa ni Inamno na patunay din ang nasabing sertifikasyon na may akses sa pribado, malinis at ligtas na lugar para sa breastfeeding ang kanilang mga kliyente. Ayon pa kay Inamno, hindi lang ito basta pagsunod sa batas, kundi para din sa proteksyon sa kalusugan ng mga bata at suporta sa kapakanan ng mga manggagawa. Ang breastfeeding room ng PSWDO ay may mga pangunahing pasilidad upang matiyak ang ginhawa at privacy ng mga nagpapasusong ina. Ayon kay Inamno, nakatutulong ang mga ito upang gawing normal ang breastfeeding at hinikayat ang mga ina na ipagpatuloy ito kahit sila ay bumalik na sa trabaho. Ang South Cotabato Provincial Capital Compound ay mayroon ng dalawang breastfeeding area. Ruel Usano, DXOM Radyo Bida, Coronadal City, Tingog Mindanao.
7: Tingog Mindanao.
8: Dugang pa sa mga balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra, kabagdig kabalgadas. Balita usab nga nagkanayon, wanted person sa kasong Staffa na Balhugna. Ang report pinagi ni Bagting 27 Darrell Ayaay.
7: Tingog Mindanao.
9: Dakpan pasado alas 10:20 sa gabi ni atong Mayo 7, 2026 ang usa ka wanted nga person sa Dakbayan sa Pagadian nga nagpangidaron og 22 anyos nga babayi. Walay trabaho kasamtangang napuyo sa North Zagaray, Bulacan ug nadakpan kini sa Barangay Bitunggo, Lungsod sa North Zagaray, Bulacan. Nasa kote ang maong individual pinaagi sa hiniusang operasyon human na pag-awsan og warrant of arrest nga giisyu sa presiding judge sa Branch 20 Regional Trial Court 9th Judicial Region, Pagadian City. Alang sa kasong estafa, may kalabutan sa RA 10175 nga pinitsahan ni atong Marso 26, 2026 ug adunay gi-recommendar nga piyansa nga 30 mil pesos. Ang akusado ana nakaroon sa kustudiya sa North Zagaray MPS alas sa tukmang legal nga aksyon. Bagting 27, Daryl Likat Ayaay sa Belafem o Radyo Bagting.
7: Tingog Mindanao.
8: Alas sa 5:38 na, dugang pa sa mga balita sa Tingog Mindanao. At umbalikan si Ruel Usano, gikan sa DXOM Radyo Bida, Coronadal City. Ito kanhing mga miyembro sa violent extremist group sa Maguindanao del Sur na kadawat og ayuda gikan sa DSWD 12. Kompletong detalye pinagi sa report ni Ruel Usano.
7: Tingog Mindanao.
0: Nagbigay na pinansyal na ayuda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD-12 na nakabase sa koronadal sa pitong dating miyembro ng armadong grupo of former violent extremists sa Maguindanao del Sur. Ito ay nasa ilalim ng kanilang balik-loob program. Isinagawang payout activity kamakalawa sa headquarters ng 98th Infantry Battalion ng 6th Infantry Division of Philippine Army sa Barangay Cabengi, Dato, Saudiang Patuan, Maguindanao del Sur. Ayon pa sa DSWD-12 na pinamumunuan ni Regional Director Loreto Cabayan Jr., ang ayuda ay pinagkaloob sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program alinsunod sa kahilingan ng Army. Tumanggap ang bawat benepisyaryo ng tingin niya 5,000 piso binapinansyal na tulong upang makatulong sa kanilang muling pagbangon at integration sa komunidad at pagsuporta sa pangunahing pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Bahagi naman ito ng patuloy na peace building at reintegration efforts ng pamahalaan upang matulungan ang mga dating rebelde na makapamuhay ng mapayapa, produktibo at may sapat na kabuhayan. Ruel Usano, DXOM Radyo Bida, Coronadal City, Tingog Mindanao.
7: Tingog Mindanao.
8: Alas 5:40 na itong oras sa Kabagtig Kabalgadas. Magandang kinatibog naglangkob sa mga balita gikan sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemporary.
7: Mga balitang mula sa iba't ibang panigang Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao.
10: 106.7 Radyo Magbating.
8: Padayon sa pagtunol sa mga balitang impormasyon, Kabagtig Kabalgadas, balita gikan sa BBC News Center, 324 ka Wi-Fi account ka free Wi-Fi sites alang sa 108 ka lokasyon sa Zamboanga del Sur makapahimulo sa programa sa DICT. Ang kumpletong detalye atong sayran, pinagi sa report ni Bagting 16 sa Vanessa Kaga sa Tumakmol.
7: BBC Live Report.
11: Mukabat ngadto sa 324 ka mga free Wi-Fi sites ngadto sa gasapop sa 108 locations sa Zamboanga del Sur ang kini ang makapahimulo sa programa nga free Wi-Fi nga gipahigayon o gipangunahan sa DICT. Inang DICT Free Public Internet Access Program ang mas gipahugtan usa ka digital empowerment programs nga nagtinguha sa pagkonektar sa tanang mga Pilipino nationwide pinaagi usab sa provision sa free Wi-Fi public places nga pinasikat sa Republic Act number 10929 nga mas nailaw sa mga free internet access sa public places Act. Din ang nasangpit nga programa nga gilunsad gigahapon sa bayan sa kinis sa DICT province-wide launch of free Wi-Fi sa Zamboanga del Sur schools o ang mga nakuha or mga nakaangko niini ang mga tulunghaan nga sa Zamboanga del Sur. Aron nga diin wala na'y mahibilin pa sa koneksyon o kinahanglan ang tanan kini makakonektar sa internet. Kini pagsuporta usab sa inclusive connectivity din ang provision sa internet access pinaagi sa low earth orbit satellite kon pia EIALOS o pia LEOS or para sa mga remote public schools nga nagtinguha sa pag-provide og sa ligan ng internet access ngadto sa geographically isolated and disadvantaged public schools nga diin kasampangan karon nga limitado lamang ang koneksyon og masiguro nga ang mga tinun-an sila ang mamahimo usab nga kabahin sa digital age. Bagting 16 sa Vanessa Cagas Tumakmol sa Bell FM o Radyo Bagting
10: 106.7 Radyo Bagting.
8: Sa itong pagbalik ka Bagting Kabalgadas, doon ka pang mga balita na rin pag-ihapon sa itong pagpanaguban ang lanog sa Bagtingan alas 5:43 na sa buntag.
7: Nagpaminaw ka mo sa lanog sa Bagtingan.
12: Si Ma'am Jenny, ng Occidental Mindoro.
13: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
14: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
13: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
14: Opo, tapos?
13: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
14: Wow.
13: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
1: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
15: Hardware. Sample Plus Gold.
16: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold, epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod, sa usa ka buwan, kaloyan sa Ginoo, ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold, barato kang epektibo.
15: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
17: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
18: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
17: Skin Shop? Asa man nadapit?
18: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. Ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Maka-sure jud ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
17: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. I-search lang ang Skin Shop main nga dunay 97,000 followers.
18: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
15: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
19: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
15: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
12: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
20: Put na big mati kanio, pa-check up ko dito. Pas duha pag jud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala. Kana na lang jud. Sa kapi na lang jud niya. Nga paragis bila-bila. Niya, pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na jud ang imuhang UTI. Wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo ganina no nga magsige ko ka-admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maayman to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na po ko 3 times a day kape jud ko na paradis nila dila please sa hiram pauses kuan ako 5-7
3: busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
21: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
22: Paragis Bilabila.
21: Paragis Bilabila.
23: Uy! Kain na!

0: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce. Or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's. 106 wins.
1: Radio Magbating.
2: Nang paminaw ka mo sa Lalo sa Bantingan.
3: Alas 5:50 na itong oras sa Kabag ng Kabalgada. Sa balik na dinis ng pagpanaguban ang Lanog sa Bantingan. Ang sabihan paghihapon sa Radyo Bagdik sa Bal FM. Karong mga oras sa atuan ng sayran na ang presyo sa liquefied petroleum gas con LPG. Ato na ba'y pagsaka o pila na ang matag tangki ni ini? Pinagi sa report ni Bagting 27, Darrell Ayaay.
4: BDC Market Report.
5: Yes, Bagting 17, Mayong Bundag, ilabi na sa itong mga suking tigpaminaw ng mga oras sa ito, ito na lang kasamtangang presyo sa LPG o mga kaniang price monitoring sa month of May nga dunay pag-uspaw. Gasol, 2.7 kilogram, 510. 7 kilogram, 1,085. 11 kilogram, 1,660. 22 kilogram, 3,145. 50 kilogram, 6,460. Sa Fiesta Gas, 11 kilogram, 1,585. Og ang 2.7 kilogram, 495. Mo kato ang kasamtangang presyo sa LPG. Ako si Bagting 27, Dari Likat, Ayaay, sa Bal FM, o Radyo Pag-T. 106.3
3: Radyo Pag-Bating. So na pagsaka sa presyo sa LPG, Kabagdig Balkadas, ang katong gasulit, kitag 510. Bugat na yung kayo. Wala, sige. Tayo mahimo nini kung galing nagamit mo og mga LPG. Medyo nagipagsaka karong mga panahuna. Samtang dugang pa sa mga balitag impormasyon, atong sayran, retiradong sundalo patay, humanagabanga ang gimanihong motor sa kasugat nini nga van. Ang kumpletong detalye pinagi sa report ni Bagting 28, Kimberly Namuag.
4: BBC Live Report.
6: Patay ang usa ka 60 anyos nga lalaki humanabangga ang iyang gimanihong motorsiklo sa iyang gikasugat nga van sa lungsod sa Imelda, Zamboanga, Sibugay niadtong Huwebes, alas 8:40 sa gabi, Mayo 7, 2026. Ang biktima giila nga si Alexander De Los Santos, retiradong sundalo og residente sa Purok B, Barangay Bliss, Buog, Zamboanga, Sibugay. Sumala sa imbestigasyon sa kapulisan sa Buog, ang biktima nagmaneho sa iyang Suzuki Raider 150 sa niyang gikasugat niini ang usa ka Mitsubishi L300 nga van, gagimaneho sa usa ka 36 anyos nga lalaki gikan sa Kumalarang, Zamboanga del Sur. Ang motorsiklo matupa padulong sa direksyon sa lungsod sa Buog, samtang ang van padulong sa lungsod sa Ipil, diin pag-abot sa dapit Tabuan, giingong nilapas ang motorsiklo sa Bicas Lane, hinungdan nga nabangga kini sa nagsingabot nga van. Tungod sa kakusog sa impact, nalabay ang driver sa motorsiklo og nagkaangkon og seryosong samad sa ulo. Dali nga gitabang ang biktima sa mga personahe sa LDRMC o BFP o gidala sa RHU Imelda apan gideklara kining dead on arrival sa nihiling nga doktor. Wala ra maunsa ang driver sa van apan ang duha ka sakyanan nagkasinati og dagkong danyos. Sa pagkakaron ang driver sa van ug ang mga sakyanan anaana sa kustodiya sa Imelda Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bal FM o Radyo Bagting.
3: 106.3 Radio Magbating. Alas 5:54 atong oras sa Kabag ng samtang padayon karon ang investigasyon sa kapulisan, human nahitabo ang pagpamusil or human gipusil ang usa ka 48 anyos nga nurse or babae nga nurse sa tubangan sa usa ka commercial establishment dos Barangay Torno de Pulog City nitong nakalabayng gabi. Sa inisyal ng investigasyon, padulongunta sa iyang trabaho ang biktima nga na-destino o naka-assign sa usa ka lokal nga balitambalanan apan nakalit matod pang giduol sa duha ka wala mailhing lalaki nga nagsakay og single motor. Gingon nga ang back rider maoy ni pusil sa makalagang gayon sa biktima na naigo kini sa ubos nga bahin sa iyang tiyan og liog. Human sa pagpamusil, dali usab gani yasibat ang mga suspect padulong sa wala masayring direksyon na. Dali usab na responde ang mga kapulisan sa maong lugar o gagidala gilayon ang biktima sa pinakadaulig balay tambalanan na alang si danalian nga medikasyon na. Subala sa mga otoridad nga na nasa luwas nga kahimtang ang biktima. Sa itong gilusad usab gilayon na ang hot pursuit operation na o drug deal operation uban ang uban pang mga law enforcement unit na aron nga masuta kung madakpan ang responsable sa krimen na. Then dugang pa nga nangalap usab og dugang pag-ebidensya ang mga kapulisan na pinaagi sa CCTV footage sa lugar nga giingong kini ang makatabang sa ilahang nagpadayon nga investigasyon na. Dugang pa sa mga balita kabagtid kabalkadas gikan sa BBC News Center sa kwenta ka government offices sa Pagadian City kabenepisyo sa GovNet program sa DICT9 ang kompletong detalye atong sayran pinagi sa report

Napabinipisyo ang 50 ka mga opisina sa gobyerno sa Pagadian City human opisyal nga gilusad ang Government Network Program sa Department of Information and Communications Technology kagahapong adlawa. Ang mga programa nagtumong sa pagkonektara sa mga national, provincial o local government offices pinagi sa usa ka secure

0: the Son, and to the Holy Spirit.
1: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Saint Cecilia,
1: pray for us.
0: Saint John Baptist de la Salle,
1: pray for us.
0: Leave Jesus in our hearts forever.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
7: Cellphone Plus Gold.
8: Ako dahi si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Cellphone Plus Gold. Akong gibanatan na ginom 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Cellphone Plus Gold. Pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Cellphone Plus Gold.
7: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
5: Mapalit sa mga butika.
7: Cellphone Plus Gold. Rock, rock, rock.

0: Tukul man aingon.
1: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras niya sa Radyo Magtik sa Bell FM, alas 6 na sa buntag.
3: Nagpaminaw kamo sa langong sa bantingan.
2: Balik na rin sa pagpanaguban sa programa ng Lanog sa Bagtingan, Kabagdig Kabalgadas, ng Sibian paghihapon sa Radyo Bagting o sa Bell FM. Ako paghihapon si Bagting 17 Florence Fima, kauban paghihapon ng mga Bagting reporters. Padayon nga nangalap sa mga balitag impormasyon na karong buntaga, aron ikatunol diha kaninyo. Ato na nga sayran, nadugang pa sa mga balita gikan sa BBC News Center. Balita nga nagkanayon, bayanihan SIM deployment kabahin sa DICT province-wide launch of free Wi-Fi sa Zamboanga del Sur Schools. Ang report, pinagi ni Bagting 16 sa Vanessa Cagas Tumakmul.
3: BBC Live Report.
4: Bukabat ngadto sa 7,223 ka mga bayanihan SIM cards ang napang-apod-apod sa Zamboanga del Sur. Kini kabahin paghihapon sa province-wide nga paglusad sa libreng Wi-Fi sa mga tulunghaan nga sakop sa lalawigan. Gikan sa nasangpit nga ginaghanon, napod-apod kini sa 6,080 nga gihatag sa 21 ka tulunghaan sa pakigpambayayan sa Department of Education o 1,205 alang sa mga pamilyang beneficiary sa 4Ps sa pagigtambayayong usap sa Department of Social Welfare and Development. Kay baluan nga kining nasangpit na programang bayanihan SIM ipasugdahan sa DICT aron makahatag libreng SIM SIM cards nga dire 25 gigabytes nga data matag bulan sunod sa 12 ka bulan alang sa mga estudyante sa publikong tulungaan, mga magtutudlo, mga beneficiary sa mga dapat nga kulang ang serbisyo o wa maabot sa serbisyo sa internet. Gilisin niyo kini aron nga mahimong tulay sa gingong digital divide o suportahan ang online nga pagkaton sa edukasyon sa mga tinun-an nga nananimuyo sa remote areas o rural nga mga komunidad. Ang pag-apod-apod sa bayanihan SIM kinahanglan usab kini kung minor ni edad ang mga kabataan hangto sa mga ginikanan lakit na usab sa mga tulungan. Dili pod ang mabalaka gumikan kay gipasalig sa DICT nga tanan nga mga dili maayo nga mga website ila usab kini nga gipang block aron maprotektaran ang mga kabataan. Bagting 16, Vanessa Cagas Tumakmol sa Bell FM, Radyo Bagting
2: 106.7 Radyo Bagting. Alayon sa mga balita Kabagdig Kabalkadas, din ipaniguro usaba sa DICT nga doon na matudpay reliable o sustainable internet connectivity. Ato nga sayran ang report usaba pinagi ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
3: BBC Live Report.
5: Gipaniguro sa Department of Information and Communications Technology nga padayon nilang paligunon ang internet connectivity aron masiguro nga reliable o sustainable ang serbisyo sa teknolohiya sa gobyerno o sa publiko. Sigon ni Assistant Secretary John Vincent Manuel Gaudan, ang Assistant Secretary for Regional Development sa DICT, nga tumong sa ahensya nga mahatagan og patas nga access internet ang tanang sektor o mapalambo ang internal nga paggamit sa teknolohiya pinagi sa lain-laing programa programa nga konektado sa mga opisina sa gobyerno. Dugang panini nga mahinungdanong masiguro ang 99% uptime sa government services nga nagpasabot sa kasaligan o padayon nga serbisyo sa mga digital platform sa gobyerno. Matod pa sa opisyal, lisod mapalambo ang ekonomiya kung dili digitalize ang mga serbisyo o sistema tungod kay posible nga mabiyaan ang usa ka lugar o komunidad sa modernong kalambuan. Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan, Sabel FM o Radio Bagding.
2: 106.3 Alas 6:11 datong oras, kabagding kabalgadas, mauto'y managsunod nga balita, no? Programa sa DICT nga dakong tabang dili lamang sa mga tinun-an apan lakip na sa natong mga katawhan na. No, nga kuno galing ang inyohang mga lugar, adunay connection na sa internet. Dili na unya mo maglisod kabagdig kabalgadas sa pag-contact sa inyong mga mahal sa kinabuhi nga nasa mga lagyong dapit o labaw sa tanan. Manigiingon nga di na puno niya mabalangka ito maginikanan o magproblema ito maginikanan kung ahana po mangitag ikapalod ang inyong mga anak o di ba kaha ikahulog sa piso wifi. Tungod ka doon na may unyay magamit nga internet ang inyohang mga anak. Sa higayon nga doon na lagi sila ipahigayon nga mga projects or dibagha assignment or research nga nagkinahanglan o internet connection kabagtig kabalkadas. So inat na siya nga kining internet connection. Kaya kining nga internet connection is kwarto na sa irana. Nasa ni siya ka fiber optic kabagtig kabalkadas. No, doon na po yung nga powered by Starlink. No, so ingon na ang mga programa karon sa DICT o gagani giingon niini nga ilahagayong paniguradohon nga magpabilin nga paspas ang internet connection, no, og ilahang nga paningkamutan nga kuno galing aduna matudpay mga problema mahatagan gilayon og solusyon aron nga dili usab mapiktuhan ang pagtuon sa mga tinun-an or di baka ang mga transaksyon sa mga magtutudlo nga nanginahanglan og internet connection. Alas 6:13 natong oras siya. Ang atuang tulumanong lanog sa bagtingan hatod kanato ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde kauban sa iyang anak nga si Clarissa Isa Bahamonde ang tag-iya og tagdumala sa Petron Gasola. Alang natong gusto nga magpalit or di baka magpatubil og liquefied petroleum gas at doon na sa Petron Gasola. Ang ilahang may nahimutang sa Santiago doon sa DB, may kaduhang branch nahimutang sa Duterte Street, Gatas, Pagadian doon sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ang ilahang may nahimutang doon sa SMC College at Banks Pagadian Showmate o both sa Best Emporium. Lain pa mga outlet na himutang sa lungsod sa Dumalinaw, Aurora o lungsod sa Tukuran. 106.3 Ingon man, kabagting kabalkadas, ang Vitron Vitamins Plus Iron, ang vitamina makagana sa pagkaon, makapaligon sa immune system, mayong vitamina para mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga batan o may edad na. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, ang vitaminang pampamilya. Alang sa mga puya 0 to 11 months, Vitron Drops ang gamita, 1 to 2 years old Vitron Serapa. Oga 13 years old pataas, ang Vitron na tablet may gamita kabagtig kabulkadas siya. Ay kalimot, Vitron Vitamins Plus Iron, ginama kani sa RSV Trading. 106.3 Alas 6:14 datong oras sa pagpadayon sa mga balita at impormasyon na. Ato ang sayran na balita gikan sa Department of Education Zamboanga del Sur Division. Matod pa, Zamboanga del Sur na piling host sa Regional Brigada Escuela Kickoff 2026. Mulabi Vocational Technical School, mahimong sentro sa kalihukan. Ang kompletong detalye pinagi sa report ni Bagting 21 Nilo Villarubia.
3: BBC Live Report.
0: Napiling host ang Schools Division Office sa Zamboanga del Sur alang sa Regional Brigada Eskwela Kick-off 2026 nga paghimuon karong Hunyo 4, 2026 among kalihukan ipaygayon sa Mulave Vocational Technical School sa Mulave S District Lungsod sa Mulave ubos sa liderato ni Principal Luther Castillo. Sumala sa mga opisyal, dako kining dungog sa unang distrito sa Lalawigan tungod kay diri paghimuon ang opisyal nga pagsugod sa Brigada Eskwela sa tibuok Region 9. Gilauman nga daghang stakeholders, mga opisyal sa DepEd gikan sa Siam ka mga schools division offices, ginikanan og voluntaryo ang moapil aron masiguro ang hapsay og kaandam sa mga eskwelahan alang sa umaabot nga pagbukas sa klase karong Hunyo 8, 2026. Samtang napili usab sa Development Bank of the Philippines or DBP ang Mabuhay Elementary School sa Mulawi East District isip benepisyaryo sa ilang Integrated Scholastic Program for Inclusive and Responsive Education o Inspire Outreach Program. Ang na ubos kini sa liderato ni school head Junicio Lamirias tungod ni ini makadawat ang Mabuhay Elementary School og kantidad na 50,000 kapiso sa nga pagagamiton alang sa pagpalit og mga materyales sa construction o pagbayad sa labor charges alang sa mga proyekto sa maong eskwelahan. Gilauman nga pinaagi sa padayon nga kooperasyon sa gobyerno, pribadong sektor og komunidad, mas mapalambo pa ang kalidad sa edukasyon sa Zamboanga del Sur og masiguro ang luwas sa ug mayong palibot sa pagtuon alang sa mga estudyante. Kini nga kalihukan ang mamahimong pinakaunang Brigada Eskwela kick-off nga pagatambungan sa bagong Regional Director sa DepEd Zamboanga Peninsula nga si Dr. Ronilo Al Fermo Siso 4. Gikan sa DepEd Schools Division Information Unit, kini si Bagting 21 Nilo Villarubia para sa Bell FM og Radyo Bagting.
2: Mautoy balita gikan sa Department of Education, update kabagtig kabalkadas, ay congratulations sa Mulawi sa Vocational Technical School kasi sila gayod mo'y mahimong kining sentro na isip host sa Zamboanga del Sur sa Brigada kick-off karong alang sa school year 2026 to 2027. Kuwata masayop, murag na sa third week of this month or last week of this month, di ba? Ang Brigada Eskwela kay magsugod ang klase kung wata masayop dito sa buwan sa Hunyo. Back to the basic na ang pagbukas sa klase. Murag June 1 man yata ang pagbukas sa klase, no? Sa mga pamublikong tulunghaan, kung wata masayop ha, correct me if I'm wrong, kasi mga teacher karon nga nagpaminaw, wala, manggug ko ka. Double check na to sa atuang kining internet be, no? Kining kadus-a mag sugod ang klase karong school year 2026 to 2027, no? Kay aron pod nga makapangandam na ni ato ang mga ginikanan, mga kabagting ug mga kabalkadas. Ah, okay. Ang mag-start ang klase is sa June 8. Aha. June 8, magsugod ang klase. Tama ba? Mahunay ang atong nakita diri sa tuang pagkining kuan. Atuang gipangita. DepEd sets June 8 opening for school year 2026 to 2027 under new three-term calendar. The Department of Education, DepEd. No? Mahunay kabagtig balkadas. Katong trisem bitaw. So June 8 matod pa. O magtap mahuman ang klase dito sa April 8, 2027. O mo ni ha? Ang ato ang nakuha. So June 8 magsugod ang klase, then mag-end po siya o April 8, 2027. Anyway, kabagdag-kabagadas. Alas sige, importante karong mga panahuna, no? Ang mga ginikanan is hinahinay na mo pamalit o mga gamit. Ayaw paabutang dito na mo pamalit o kung kanusa hapit na magsugod ang klase. Kaya musaka na usab ang presyo sa mga gamit sa eskwelahan, di ba? So muna kabagtig-kabalgadas. Mientras layo pa, mas maayo nga mamalit mo daan kaya di pa kayo tantong mahal. Mga notebook, mga papel, o sa pa mga panginahanglan nun sa inyong mga estudyante aron nga dili mo magmupyait unya, no, sa kamahal sa higayon nga magsugod na ang klase. Alas 6:20 na itong oras. Ang ato ang atuluman nun, hatod ganito sa kanunay sa Eliana Bayview College, the Builder Future Leaders. Ginahimutang sa Malangasan Pagadian na Nekursong Gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVT, Dog Baels. Ay napaglangan Ribadong tulungaan, panubos kay tuition fee, mo ka ng Eliana Bayview College. Duga pa sa mga balitag impormasyon, mga tutor or youth development workers, may pailalom sa kinapusang pagpangandam alang sa Tara Basa Tutoring Program 2026. Ang kompletong detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
3: BBC Live Report.
6: Malambusong gipahigayon sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Field Office 9 ang pre-deployment activities o distribution of kits alang sa implementasyon sa Tara Basa Tutoring Program 2026. Gihiusa sa maunggalihukan ng mga college student beneficiaries nga magsilbing tutors o youth development workers diin sila may pailalom sa nagalain-laing pagbansay o orientation isip pagpangandam alang sa ilang 20 kaadlaw nga community engagement. Lagip usab sa kalihukan ng pagpanghatag sa modules, workbooks alang sa mga learners, uguman pang program kits nga gamiton isip giya o dugang suporta, aron masiguro ang hapsay o epektibong implementasyon sa tutorial o parenting session sa tibuok programa. Nagpasalamat usab ang DSWD sa mga lokal nga panggamanan, academic institutions o partner agencies nga mitabang sa malampusong pagpangandam sa programa. Sumala sa DSWD pinaagi sa hiniusang pagpaningkamot sa mga kaabag nga ahensya, opisyalis o kabatanunan padayon nga mapalig-on ang tumo nga makahulma og mas literate og empowered nga bag-ong henerasyon. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM og Radio Bagting
2: 106.3. Alas 6:22 natong oras sa Kabagdig Gabalkadas. Good morning day ni Sir Ray Villamor. Daghang salamat kayo sa paghatag info, sir. Ang Brigada Eskwela matod pa magsugod June 1 to June 5. O, sakto po. No, June 1 to June 5 magsugod ang Brigada Eskwela. Kaya pagka following week is magsugod na po ng klase. No? O, mas mayon nang ingunan ni Kabagdig Brigada karon nga iniog eskwela sa mga bata. Di rapod kayo tantong tag-as ang sagbot. No? Sige. Salamat kayo, Sir Ray William Moore. Maing buntag. Sa pagpadayon sa mga balita at impormasyon, Kabagdig Balganas, gikan paghihapon sa BBC News Center. Balita nga nagkanayon na Batch 1 sa INM training alang sa mga AEW sa formal na gitagupan sa ATIRTC 9. Ang kompletong detalye sa report ni Bagting 27, Darrell Ayaay.
3: BBC Live Report.
7: Formal nang gitakupan sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 ang pagbansay-bansay alang sa Integrated Nutrient Management sa Production sa humay ngadto sa mga Agricultural Extension Workers Batch 1 niadtong Mayo 4 hangtod 8/2026 sa Pilgrim's Hotel, Pagadian City. Ang maong kalihukan gitambungan sa 26 ka mga AEW gikan sa nagkalain-laing lungsod sa Zamboanga del Sur ug Zamboanga del Norte uban sa mga representante gikan sa Mafar, Basilan ug Sulu nga aktibong ni Salmot sa mga diskusyon ug buluhaton sa pagkat-on. Ang maong training giila usab nga adunay 8.0 continuing professional development units alang sa 13 ka mga registered agriculturists. Pinaagi niini nga kalihukan na palambot sa mga partisipante ang ilang kahibalo ug kahanas sa mga pamaagi sa INM sa pagpanguma ug humay, ilabi na sa mga ang-ang sa pagtubo sa humay, matang sa yuta, gikinahanglan nga abono, paggamit sa mga kagamitan sa INM o mga pamaagi sa balancing pag-abuno nga nagtumong sa pagpaayo sa katambok sa yuta o pagpataas sa abot sa humay. Bagting 27, Daryl Ikat Aya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
2: Alas 6:24 atong oras sa Kabagdig Kabalkada, samtang sa karapusang bahin sa itong pagpanaguban, gipahibalo karon ni Streamer Sammy ko ang tanan ng mga tuda operator sa syudad sa Pagadian nga karong umabot adlaw nga Martes sa pizza 12 sa bulan sa Mayo. Halaw na ang takna sa hapon. Gigatakda nga dunay ipahigayon ng pagpangapod-apod sa fuel subsidy second batch. Or alang ni atong mga wala na kadawat o subsidiya nga 5,000 pesos sa first batch. Matod pa sa mayor nga dasakapin na 1,000 ka mga operators ang makadawat sa nasangpit nga yuna. Samtang ikasubo sa mayor, gumikan kaya doon na matutpay dulaan sa 300 ka mga tuda operators sa doon sa pagadian. Ang dili usab mahatagan o makadawat o gayuda sa mga adlaw, gumikan kay wala matutpakinin ning bisita o ning dangop siya nga buhatan. Aron nga kini ang mahabutang o maapil sa lista. Samtang gidasig na lamang usab sa mayor ang tanan ng mga tuda operators nga muda, magdala lamang sa ilahang mga requirements sa pamasin nga mudawat pa si kan o gapagpanglista ang DSWD alang sa third batch sa ayuda. Bueno, kabagdig kabagada, sa muna ko igong oras, salamat sa pagpakiguban ka na ako. Hangtod na lamang sa Sabado pohon. Ako si Bagting 17 Florence Afina. Kaoban mga Bagting Reporters, Maing Buntag, alas 6:26 na sa Buntag.
3: Nang paminaw ka mo sa Lisalano sa Bagtingan.
8: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
9: Uy! Kain na!

0: Mag-savor sulit ko sa bills all day para ang mapusugera.
1: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamaya ko

0: or 8721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
1: Kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
2: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Ang sarap!

0: Virginia.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga haplas herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, sabad-samad, skin allergies, o daghang panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
2: Radio Magbating.
3: Sa

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Good morning, way gala Iksono. Pasensya na yun kayo kay murag na delete kadyot kay ni brand out man din sa to ang istasyon oy. Apan sa gihapon, good morning sa tanan-tanan ninyo diha. Pizza 9 sa bulan sa Mayo. Oh. Sa kasamtangang tuig. Ako ang inyong alagad sa kahanginan, ang inyong public information specialist gikan sa 1st Civil Military Operations Megalaon Battalion. Private First Class Vic Carlo E. Tampos. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, char. Daghang salamat na mapay pagsugod. Bita mga ikalaigsoon, atong i-greet o maayong buntag ang atong mga kaubanan diha sulod sa Kuta daw. O sa mga nagkalain-laing unit, especially diha sa Headquarters 1st Civil Military Operations Battalion. Ngagipanguluhan sa mo ang Battalion Commander, diyan pa. Hapit na siya, mag-outgoing battalion commander na mo, si Lieutenant Colonel Alberto S. Ramirez. Inubanan sa amo ang incoming commander, Lieutenant Colonel Ronald Dakawi. Sa amo ang adjutant, Lieutenant Colonel Napoli P. Carriaso. Sa amo ang PSYOPS and at the same time, Acting Operations Officer, Major Gilbert Osores. Sa amo ang Logistic and Civil Affairs Officer, First Lieutenant Mary Rianel Jane Ilumbaring. Sa amo ang Sergeant Major, Technical Sergeant Samuel Pujutan. Og sa amo ang First Sergeant Mario Suasola. Good morning sa akong kaubanan diha sulod sa headquarters. Good morning kaninyong tanan. Dili usab nato kalimtan ang atong kaigsuunan nga mga mag-uuma, mangingisda, mga negosyante, magtitigayon o mga ordinaryong sibilyan din sa atong komunidad sa Pagadian, sa Zamboanga del Sur o sa mga kasikbit nga nalawigan o probinsya. Good morning kaninyong tanan, hinaot, nakapamahaw, nakamuno o nakapangapi. Pero mas maayog nakapamahaw kay adlaw karong Sabado, padayon gihapon kita sa ato ang pagdiskanso sa atong adlaw-adlaw nga gingbuhaton. Sa ato ang mga empleyado karon nga musulod na og sayo sa ilang tagsa-tagsa katrabahoan. Good morning kayo ninyo no. Mga igalaigsoon, wala na paglipod-lipod og way pagduha-duha, ato na pong tukion ang way niskutanan. Hilabi na nga kusog kaayo ron ang ugong sa social media. Mahitungod aning kuan murag silbi continuation mantingali ni sa tong topic last week. Kaya tungod ani sa inyong nabasa, kusog kayo sa tagsa-tagsa ninyo ka social media ang mahitungod sa student activism sa ato ang nasod o mga aktivistang estudyante. Nga hantod karon abi na kog na died out na kung sila pa namatay na ni nga isyu. Gikuanan pa gyud ni Dr. Orton Ton ba to katong forensic doctor nga dili daw to corn beef ang nahitabo. Oh, grabe yun daw ang pagpanamastama sa term nga gigamit kay corn beef yun daw. Kung siya pa pag autopsy niya wa man daw na corn beef ang mga nahimo daw ang biktima sa tuboso encounter. Kung siya pa kinahanglan yun daw pwede mahulog o kining war crimes or pwede nga paglabag sa human rights ang nahitabo sa mga estudyante, sa katong mga NPA, dili to estudyante, mga NPA dito sa Tubuso. Matod pa nga mahimo itong war crimes or paglabag sa human rights kay tungod wala daw gitagad dayon sa ato ang mga kaubang kasundaluhan ang mga samaron nga mga ang anhing samaron kuno. Isus usaon man niya pagkabalo mga higalaig soon niya sa maron ba or kuan ba o nadiritso dito ka chugi dito pag volume fire sa army ato nila. So wala man po siya dito no, anong makaingon man siya na sa maron niya. Klaro kayong mga igo atong mga kuan patal gito.
So maabot do yang suggestion og maabot do yang opinion as forensic doctor nga in charge sa pagkuan atong mga tawhana. Pero sa ato ang kabahin po doon, mga higalay gisoon, ang katong mga panghitabo sa Toboso dito sa Negros, that is a legitimate military operation sa Monay Timan, illegitimate, dili illegitimate, kung for short, legal to siya nga military operations against armed terrorists. Dili to sila, kaya ang CPP-NPA, dili na sila normal nga walhong pundok. Gideklara na sila nga mga terorista. Matod pa ni Defense Secretary Gibo Chudoro nga dili wala nangayo og pistok ang army ron. Ha? Umuban pang mga leftist nga mga legal front, di nga maong dili musugot si Chudoro og kining kuan pistok kay gusto niya nga kuan daw dili ma-maintain ang kahapsay o kalinaw. Usaon hapsay kalinaw? Ang purpose ramang kudana ng mga grupuha kay kining mao makihistorya sa nagpisto kay makigbuhat na po sila og deal sa ato ang kagamhanan nasyonal. Nga palayaon to ilang mga kadre o katong mga political prisoners nila sa ato ang gobyerno. Ilang hangyoon ang gobyerno ng palayaon niya pagkahuman o niglaya inig makagawas na o balik na po sa bukid yung mag-organize na po kadakong katawanan ninyo. So mauna mga igalig suuno sakto po ang gibuhat sa ato ang defense secretary na wala ang ipistok kay og ako po ay defense secretary wala tayo pistok ani mining hot doon ni Harun Mahuman. Kay kaning mga tawhana, gadugang-dugang lang ni sila sa gasto sa ato ang nasod, no? Gadugang-dugang lang ni sila sa gasto sa atong nasod. Nga supposed to be ang gamiton untang akwartang anti-insurgency o anti-terrorism. Ihapak na lang unta sa mga makaayong ay mga infrastructure o mga programa sa itong gobyerno. Mauna mga ikalaigsoon nga angay na yun yung lutoso, nag-hutdo ng mga klase sa tao. Apil lang ito ilang kinauyukan ng mga legal reporters, legal nga mga supporters o mga nag-organize sana nga naadiha karon sa Kongreso. Ay. No? Kanang ilahang mga supporter diya nga mga party list representative ah. So muna no, angay na lang. Pwede pa lang, prisuho na lang sila. Dayon kanang mga aktivista nga mga estudyante diya sa mga nag kadaiyang universidad o kolehiyo nga ang gamit pambayad sa ilang mga tuition kay ang tax sa ato ang mga kaigsuunan sa ato ang mga sibilyan. Ang ngayon na sila kuhaan tingali og mga scholarship kay supposed to be sila manuntay kaugmaon sa ato ang nasod. Pero sila manoy hinungdan niya musamot og kalisod og sana suko kasi sila mo hinungdan sa kalisod og mao pa noy magdala og kagubot. May guro nang mas maayo kuan na sila kay og di na sila mapitol sa ilang ginikanan musamot man na. Ilabi na po na ilang mga professors diya nga membro po sa walhong pundok, no? Sus, in town, you know, mga higalay, so on. Ang atong oras, alas 6:46 sa buntag. Sa mga ginikanan, no? Sus, ginikanan, ilabi na ka itong mga ginikanan, nga tag-as ka ayo og pride nga magpa-eskwila sa ilang anak sa mga dagkong universidad. Mga ginikanan, in town, tanawan na ang inyoha. Isusihan na inyong mga anak kay basig nag-apil. Wata kabalo, atong miwan niya libur din. Nag-apil-apil na inyong anak dito. Kay ang nakaapan lang, dili na to mailhan. Kay gipinta lang na wong. Sus, katong tao nga, katong madagwaya o. Sus, mga bright, kuno untang mga estudyante ha, pero bugo. Ganong nakaingon man tag bright nga bugo. Kay tungod bright sila academically, but bugo sa ilang ideolohiya. Kaya imbis ilang ideolohiya, muhuman sila og eskwela o makatabang silang pamilya o sa nasod, mas ila pa mong gipalabi ang ilahang pag-apil sa pikas pundok.
nga walay nadang gihatag, no? Walay nada. Kani gyud silang ko, ha, silang Rinico, oh, kato silang Castro, si Franz. Kani, kani sila, kani watawhan na, wag. Ambot na lang gyud. Diha na gyud akong gihangyo na lang yun. Layo pa man yung eleksyon sa mga katawhan nato, ang kaigsoonan nato diha. Og mubutar mo party list in town, ayon ninyo butare ning watawhan na ay. Kay sila ray nagdungag-dungag yun. Sila mo'y nagpalig-on og samot sa pikas pun teroristang pundok. Kay nga naman, naman ay budget ng kada party list. Nakasam rin na padlong ng mga budget party list be. Aside sa ilang bulsa. Adi sa pagpang-recruit, anong estudyante ha? Himuo nilang mga environmental researcher? Environmental researcher sinyong mamatada. Unsa man mo? Anong dito man mo mag-research sa ng bukid? Unsa man mo? Unsa man ay yung kurso? Forestry? Unsa man mo? Environmentalist? Mao na di ang mga ikalaig suon. Kay og normal lang mo nga mga researcher og mag field study mo dito ragin mo anang kabayan-bayanan. Oh, kung sila pa mga sitio og mga barangay ra mo di mo manaka og bungtod. Kay og sakto pa mong pangutok i-address ra na ninyo unsay kahimtang sa inyohang sa mga lugar nga inyohang naadtuan og inyohang buhatan kana og research pagkahuman i-publish diyan og pwede kanang publish research ninyo. Idangop ninyo na sa kada local government units anang lugar. Kay pag mabot niya na, pwede na buhatan og project. Dili kay moadto mo sa bukid. Kay tungod musaka mo dito, dun makigabi-abi mo anang mga NPA diha. Dayon mo dala na din mo, masuot na din mo combat rig og magdala na din mo armas. O nya resulta og ma-encounter sa gobyerno. Oh, nasaan ang batas? Nasaan ang hustisya? Humihingi kami ng hustisya, uroy! So, muna mga ikalaig, so, no, og makormbip. Ah, sa tinuod lang, dili ra ba army ang nagbuhat og term og kormbip? Muna itiman eh. Ang nagbuhat ang nagterm, kanang pikas. Para himuon nilang sensationalized issue. Ah, sensationalized issue para dugay gyud mawala ba di tanawa ang corn beef nga term ron niya ni agi pa man ang mga semana na nga panghitabo karon hanto dron magihapon na died out dito sa social media. So mao ni karon nga igalay igsuon itagaan pa nilag honor ang katong nangamatay especially na kato si Alano tagam tong bata ato wa tay labot atong ano bitong ikat-kat ug bukid. So muna, mga higalaig so ano? Subo man palandungon pero maugi ka maturan. Kay kanang inyohang pakigbisog nga wa diri wa dito. Ako pa ninyo, mubalik na mo sa sabakan sa gobyerno. Kay ubay-ubay na sa inyong mga kaubanan o kay igsuunan ang ninaog. Kay gikapoy na dito sa bukid. Kay og ako'y paistoryahon, nganong makigira man ko sa gobyerno, nganong makigasdang man ko, nga wa man ay swildo, allowance og benefits. Ultimo PhilHealth, gali, wala gali. Ingon sila, tudluan mo mahimong doktor, oh, tudluan mo mahimong doktor sa Doktor Kwak. So muna mga ikalaig, so no? Kung munaog mo, og mabalik mo sa sabakan sa gobyerno, katong na'y mga kaila diha, or na'y mga kaparintihan. Dili lang kay sa mga NPA, apil na to sa mga radical Muslim terrorist sama sa DIMG, uban pa dihang mga terorista nga nadis nasod. Covered jud kamo sa NTF, LCAC, ah, ug mobalik mo sa bakan sa gobyerno. Naa diha tanan ihatag ang mga benepisyo nga mabenefit ninyo sa NTF, LCAC kay haron ang inyuhang pagbalik or pagkuan sa si tawag anak nila ay kanang ilang term nga mahalubilo mo diya balik sa as a normal nga mga citizen sa kada community nato or ma-reintegrate. Mo dito term ma-reintegrate. Pag ma-reintegrate na mo sa ato ang komunidad mga higalaig soon katong mga kanhing rebelde at least dili na sila maglisod kaya naas lang mga ayuda mga benepisyo o mga
especially arms remuneration or kada umaog mo nga namoy armas dala naman na siya equivalent nga presyo. Sila pa yahaya pura na si Roy. Di mo po na siya kining paagi sa atong gobyerno nga dili na sila mobalik dito, ha? Kay isa sa mga benefits sa LCAC is legal benefits kung disawag na mo'y kaso, tagbangan mo sa ato ang public attorneys. Dayon, tagaan po mo og mga medical, educational, livelihood niya mga benefits og mga tabang, no? So, unsa pa inyong gihulat katong kutob sa madungog, ano yung naapadias kabungturan karon? Especially, og dili ni kaabot dito sa Negros atong Sibya, at least makita ninyo sa social media. Ug sa nagkalain-lain nga mga social media platforms sa tibuok Pilipinas, aw panganaog na mo. So ang atong oras, alas 6:53 na sa buntag sa laing bahin sa atong hisgutanan ng higala igsoon. Dinhi nausap kita sa mga nagunang mga di ni isyu guro nga nakita nato dinhi sa ato ang palibot sa syudad. Kani sa public information awareness lang nino. Sa katong mga motorista nga musulod dinhi sa syudad sa pagadian, ako tamong gihangyo og ako tamong gipahibalo nga ang pagsuroy-suroy sa syudad gamit ang inyong tagsa-tagsa ka motor, aside sa kini kumpleto sa mga papeles, wala kini paglabag sa mga traffic codes and violations nga unsa gipangsangit-sangit ninyo diha sa inyong motor, hinaot nya magsuot kamo og helmet, no? Kay ang pagsuot sa helmet mandatory na. Kung naandan ninyo itong mga niaging panahon, mga tuig nga wala kita ay ginasuot niya helmet, apil na po kwato. Kinahanglan niya magsuot na ta sa helmet samtang naglatas ta di as kadalanan para dili na ta mabalaw og lipod-lipod og likay-likay sa itong mga kaigsuon ng LTO enforcer. Kaya kung saan, di raba niya at ako itong kaigsuunan niya mga LTO enforcer. Di raba yun yung madaladala o balik-balik sa liog o hangyo. O penalty, bayad yun ka. May rauntag ang penalty, tag 100, sus, nilibo raba. Muna mga higala igsuun, plus magka-violation pagin mo sa inyong lisensya. Imbis inyohang kwan, wala mo'y violation traffic code. Ah, malista na dito, mabutang na siyang system. Imbis supposed to be, inigrenyo nimo 10 years na tayo mong lisensya, adi na nun, ma 10 years, 5 years, lagi hapon maintain. Aside po daan, ano, gihangyo po na ako ang ato ang taga city traffic, no? Sa pag-enforce, saka na may itong mga nag-unang kadalanan diha, ilabi na ka ng na ay no parking sign, o na ay mga no parking zone or area sa ato ang kadalanan diha sa sintrong bahin. Gihangyo na ako nga istrikto hagin na ninyo ang pagpanguan diha, kay in taon, sa kadaghan ng mga na nag-iya o mga sakyanan o motor na itong mga kaigsuunan din sa pagadian, pataka lang silag parking, mauna resulta nga kining naagitay traffic congestion. Sir, murara ba kagway appeal? Maunang guilty. So, mauna mga traffic enforcers, no? Labi na sa kinsa may chief division officer ng traffic diri sa city, palihog lang ko og kining ko answer, ha, kining matuto ana kay usahay na amagi mga dagkong sakyanan mo agi mo sa motog ka traffic kay dili din kasi putsipot ang kanang atwang dagkong sakyanan, mga dagkong sakyanan kay tungod sa ka traffic kay naay nagparking yung usahay pang uban bisag no parking mo double parking pagali. Parallel parking pa, unya na diha ang Rizal Avenue, highway kayo. Unya na po yung bang establishmento, but nyan pa. Reserve parking for customers only. Charot! Sama na inyohang dalan, kamo'y nagbayad. Muna diha, diyo na po yung uban, yung mga street vendors ato. Man na ito, gidili, no? Pero ang mga street vendors dato, usahay, diha po anang, kung asa busy kayo, kanang lisod na yung kayong dalan, diha po yun mag-display. Wala man mo gidid ano, pero nagay mga specific area tingali nga gihatag sa city kung asa mo mamaligya. Pero sa unta man, business is business man, anak mo gina, pero hinaot matagaag action, no?
So mga igalig, so ng atong oras, alas 6:57 na sa buntag. So wala

0: Affairs Section sa 1st Civil Military Operations Maygalaon Battalion. Daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Daghang salamat sa inyong pag-tune-in ng atong istasyon sa Radyo Bagting Bell FM. Hantod sa sunod higayon, daghang salamat, maayong buntag. Mabuhay ang Philippine Army o dalaygon ang Diyos.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Daluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko diha. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, boy, boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
4: every
5: much.
4: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo?
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko soba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
9: Cellphone Plus Gold.
10: Ako si Carding taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa kadlo. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
13: Mabuhay Hardware.
12: Mabuhay Hardware, let's build together.
14: Rock, rock, radio, magbating.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ibihan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7:04 sa buntag.
2: BBC Bagting! Balita!

0: Magdano usab nga mag-concert ang sikat nga Irish boy band Westlife sa ilang pagbalik dinhi sa Pilipinas isip kabahin sa ilang Westlife 25 anniversary world tour nga ipahigayon sa Enero 20, 2027. Kabahin ang Pilipinas sa mga nasud ang ilang bisitahon lakip na ang Singapore, Jakarta sa Indonesia, Kuala Lumpur sa Malaysia, Bangkok, Thailand ug Hong Kong. Kahinumduman nga ang Westlife na ila pinagi sa ilang mga hit songs sama sa Swear It Again, My Love ug Uptown Girl nga nahimong paborito sa daghang fans sa tibuok kalibutan. Tutan ni Ate Cheng. Oo, sunod tuig naman eh. So, ipuna na to ni. Kuyog na punta.
1: Menta o gani, barato rayahang ticket. Sometimes sa laing bahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radio Bagting News official Facebook page. Nakip na usab sa mga naglantaw karon sa Radio Bagting Entertainment official Facebook page. Good morning usab sa mga nakamonitor karon sa Radio Bagting mobile application. Good morning ni Jeneline Espanyol Ibol from Pagadian City and of course si Boss Vlogger from Dulop Dumingag Zamboanga del Sur. Good morning usab ni Charlotte Fabros, Troy Mendres, Matiyo Gitigan, GV Aninion og si Warvin Tahoy. Good morning sa mga nakamonitor karon sa 106.3 Bell FM og sa Radio Bagting 756. Good morning sa mga personahe diha sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion sa Kota Dao Pagadian City. Samtang congratulations ni Bagting 28 Kimberly Namuag karong adlaw ang adlaw sa ilahang graduation sa Bachelor of Arts in Psychology St. Columban College. Alright, mga katong naglangkob sa BBC Bagting Balita Las 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
0: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazon. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7 Media.
2: BBC Bagting Balita.
3: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
4: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
5: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
6: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
5: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
6: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong maramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, sa doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
4: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
7: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
8: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
7: Skin Shop? Asa man adapit?
8: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
7: Unsa man ilang mabaligya didto?
8: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naabot sa daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
7: Safe ba na ilang mga products?
8: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Maka-sure jud ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
7: Nindot lagi ni, mura kinahanglan ako ni ay.
8: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
7: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop main nga dunay 97,000 followers.
9: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
10: Southon Plus Gold.
11: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugang, murag di ko kaginawa, nagasket akong ulo, tambag sa doktor nga dili na kumukaon o mga kargado ko sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Southon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit, ayaw ko, ni balik sa pagka normal, wala na ko gibati ron.
10: Southon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold. Papalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, dili sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
13: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom og mas daghan ang ani.
14: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
10: Southon Plus Gold.
15: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiil ug akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Southon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Southon Plus Gold.
10: Southon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Southon Plus Gold.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Said Celebrity Beauty Soap.
18: Para sa mas nagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
19: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag Said Celebrity Beauty Soap na.
16: Said Celebrity Beauty Soap, kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
20: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
21: Paman tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dito ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
22: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
21: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
22: Asin? Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o sa naigibati ni mo?
21: Okay naman ako sa karon. mao na ganit itong nagpiti ako, tulay mo si man, pero malabo ang linya.
22: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
0: Oo.
22: Oo.
21: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
22: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
21: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
20: Unsa sa unsamang balatian at tunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon rag yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon. Are you planning
23: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
24: Hardware. Rock Radio Magbating Ting.
25: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
26: Asinso Pagadian, Mayor Sammy Co.
27: Mga higala, kumustag mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Redrio ang makiguban kaninyo dinhi sa ang kaakuhan. Siyempre panag yes, of course. Nalangan na kita. Kay sigir kitang kalangan nga maupay pag sugod. Oh God, yun ta mahimutan kung di ta ka-intro aning panahuna. Ang ako ang pinakagwapong kauban sa tibuok kalibutan, gikagubtan sa tanan. Wa ko kay bao og kinsay nagkagubot ani niya. Sa pikas ba mga kababayenan bang byuda o mga single mom o mga bayot baka? Oh, lakip na mga tomboy tanan, maayong adlaw. Dudes!
28: Yes, mga higala, kumusta? Huwag ba yung adlaw? Kanyang tanan, welcome na po sa inyong programa, ang kakuhan. Pinagi ni Mayor Sammy Co. siyang programa, ang Asenso Pagadian. Para ang drag mga katawahan, ning dakbayan, adunay kalabutan sa mga proyekto, programang pangkalambuan. Alang sa drag mga katawahan, o siyang programa nga gipatuman ning siyudad sa Pagadian. Of course, Dodds Marzon.
27: Yes, ang maong tulumanon kaakuhan gihatod kaninyo sa tinuod nga architect dinhi sa dakbayan sa Pagadian sa natad sa Miuras og programang pangkalambuan Mayor Sammy Co. Gihatod kaninyo sa tinuod nga may hiyas sa pagkamapinanggaon og mabalakon nga amahan a very fatherly mayor of Pagadian City, the National Vice President for Mindanao sa League of Cities of the Philippines, top 12 best performer forming City Mayor sa Tibuok Pilipinas. Ug daghanan kayong mga awards ang nadawat sa dakbayan sa Pagadian tungod sa sinserong pagserbisyo sa atong amahan Mayor Sammy Co, ang father sa Pagadian City International College. Syempre pa naman inyong mabati ang kaakuhan gikan dinhi sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao through the administration of Mayor Sammy Co. Ang Pagadian City pinaagi sa mga kusgan nga FM o AM radio stations dinhi sa siyudad sa Pagadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapiya mapita sa kanulangon na paggali ko ang mga Muslim. Gimpi adlaw nan patad mga subanin. Mayong adlaw kaninyo hurot mga Kristiyano. Siyempre sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur sa Pagadian City o sa kanait ng mga dapit nga maabot sa Pagsibya o sa tibuok kalibutan nga nagview sa mga Facebook pages nga live ang kaakuhan dots daghang kay tag issues karon.
28: Yes, buna mga igala, ang programa ni Mayor Samico nga ang dakbayan sa Pagadian nagpadayon nga Ming Asinso og nahimong richest component city sa Visayas and Mindanao og sa mga hisgutan nato karong adlaw mga higala. Gidasig ni Mayor Samico ang mga men in uniform nga magpadayon sa ligon nga kampanya batok sa tanag matang sa kriminalidad. Lakip na ang pagparakop sa mga nagpaloyo og nagpalusot sa mga kontrabando. Sumala sa mayor nga ipatuman ang usak reward system isip inisyatibo alag sa mga otoridad nga makadakop og mga kriminal og makasumpo sa illegal nga kalihukan sa syudad. Tumong niini nga mas mapakusgan ang dedikasyon og koordinasyon sa kapolisan og ubang ahensya sa seguridad ning dakbayan. Gipasabot usab ni Mayor Samico nga ang maong inisyatibo kabahin sa padayon nga pagpaningkamot sa lokal nga kagamhanan sa pagmintinar sa kalinaw og kahapsay sa dakbayan sa Pagadian. Sa pagpanalipod sa kayuhan sa katawhan, yawag usab mayor ang publiko nga makigtimbayayong sa otoridad pinaagi sa pagreport sa bisan unsang gikadudahan nga kalihukan aron mas mapalawon ang kalampusan sa kampanya batok sa kriminalidad. Hinungdan nga daghang mga investors nga ming invest misulod dinis dakbayan sa Pagadian. Una makita ninyo mahigala ang atong dakbayan sa Pagadian bisag asa mulingi dinis atong mga suok sa mga kadalanan. Adunay daghan nga ming tukod nga mga investors bisag asa lang nagtukod tanang mga private investors nagkaliang mga negosyo sama sa hotels, mga kasa sa mga sakyanan o mga kaning namligya o motorpass ang aksesoris tanang mga negosyo nga minsulo din he sa dakbayan sa Pagadian nagkadaiyang o panukod mga hotel o guban pa nga mga private investors o rason nga misalig sila sa peace and order din sa dakbayan sa Pagadian nga usa sa programa ni Mayor Samico pinaagi sa tuang kapulisan nga pangusgan para adunay dakong pagsalig ang mga negosyante o mamumuhunan nga musulod din sa dakbayan sa Pagadian. Dili kalilong mga katawang Pagadian o sambusuryan nga grabe na yun ang paglambo sa dakbayan sa Pagadian. Kita ninyo nga bisag asa tukod daghan ang nanuko dinis sa syudad tungod kay kana sa liderato ni Mayor Samico og ang domino effect ni ana dako kana og tabang sa mga kaigsuonang Pagadianon og sambusuryan ilabi na kadtong nangita og trabaho tungod kay dili na sila mo adto pa sa lagyo nga lugar dili na sila sa dakbayan mangimpleyo tungod kay daghan usab mangita og dugang mga trabahante sa mahumano niya puhon nga gipangtukod-tukod ng mga private investors, mga matang sa mga negosyo dinhi sa syudad sa Pagadian tungod kay mangita na sila og dugang nga mga trabahante kada ang pagpaningkamot ni Mayor Samico nga ang tanang mga katawhan sa Pagadian City labi na itong mga bagong graduates makatrabaho og hinungdan ni ana ming ubos atong poverty rate dinhi sa syudad sa Pagadian sa pagpaningkamot sa itong mayor nga ang tanang mga katawhan adunay panginabuy-an para sa ingon ni ana mo padayon ta mugdungan ta sa pag-asinso sa tasatagsa na to ka mga Pinoyanan o sa tasatagsa ka mga individual pinaagi sa saktong panginabuhian.
27: Yes, mao ka na ang ato ang hanay sa dakbayan sa Pagadian kung maghisgot kita kahusay kalinaw, Dods. Ang kahusay kalinaw magdepende ka na sa namunuan sa usa ka syudad, sa usa ka probinsya, sa usa ka munisipalidad, sa usa ka barangay. Kung daghan gani nga mga private individuals, mga private nga mga investors, maingon tag private investors kana ampoy public pero kanang public sa gobyerno. Kung maingon tag public investors, ang atong isgutan ana misalig sila sa nagdumala sa rinda sa pangagamanan sa usa ka syudad sa madinhi sa Pagadian City sa Mayor Samico. Misalig sila sa kagahom ni Mayor Samico mao nga ni asila ni tukod kay dili biya lalim maayo manggod og pamuniton lang ng mga kwarta nga invest ni mo dinis Pagadian City, itukod ni mo mga dagko nga mga edipisyo unya kanang mubo-bo gyud ka og puhunan unya dili ka sigurado sa usa ka lugar nga ang kahusag kalinaw nagkaguliyang, walay kahusag kalinaw. Look ha, murag social media look tanawa gud nang uban nga mga lugar, natay mga silingan nga mga lugar nga nindot kaayo ang klima, nindot kaayo ang kahintang sa ilang lugar, sa ilahang status, pero mingaw pa sa kanang og sila pagihian og tirana. Kailan kag tirana dods?
28: Sama sa panultihon. Ngit-ngit pa sa tirana.
27: Ngit-ngit pa sa alakitran. Kanang naargin ang mga lugar. Nga naman, tungod kay walay mo bu-bu o gapuhunan, walay mo negosyo diyang dapita, tungod kay konfliktado ang kausag kalinaw. Pero kung ani ka karon sa dakbayan sa Pagadian, daghan kaayo ang mga nibu-bu o puhunan para sa negosyo, ano mga kali-kali, kilid-kilid lang, daghan kayong nanuko doon sa mga dinagko, rabang niya ka ng building. Unya, that is private. Dayon ka ng mauna nga ang kausag kalinaw gyud mag-una. Dayon, kanang kahusag kalinaw, dili wa man siya, di man siya magmalampuson kun ang mga otoridad lang mismo ang magkahusay-kahusay diha kalinaw-kalinaw, kun dili mag-agad yun na
28: sa kooperasyon sa mga katawhang Pagadianon.
27: Mag-agad yun na sa mando sa kanang namunuan sa usa ka lugar sama sa Pagadian City. So, dili lagi maghimpos ng kampanya sa kahusag kalinaw sa itong mga otoridad, sa itong mga kapulisan, bisan pa sa katawhan, kun dili magpailaw gid na ang ato ang kagamhanan, ang administrasyon ni Mayor Samico, and that is why ha, kanaay reward system si Mayor Samico nga iyahang gipasahi sa iyang administrasyon kay kada na ay mga kriminalidad etc.
28: tanang mga krimen,
27: yes, kanang naagidayoy patong sa ulo ba. Mao nga maning kamot gyud ang ato ang mga individual, kita mismong katawhan nga mapahapsay ang kahusay ug kalinaw nga permanenteng mopatigbabaw. Mao na siya dods akatong mulagbas na tapadulong diha sa kanang nganong nga mga pribado ang natukod sa Pagadian City. Wa pon mo maingon nganong daghang mga private investors o mga dagkong buildings nga mga pribado ang gitukod. Inani manguna siya. Kung maingon ta og public investors, that is government,
28: yes,
27: no? LGU. Parehas anang C3. Iyan na sa kagamahanan. Kung maingon tag pribado, kanang Robinsons. Lahi ragyodods kung pribado ang nagdala sa usa ka negosyo kaysa publiko. Kay kung mayon manggutag public investor, unya like Mayor Samico nga okay lang kung sigig kadaog pagka-mayor, unya kay di naman mo tungkot ang panahon nga mudagan basta mayor kay last term naman. Dayon ang sunod ba unta nga maka mahimong mayor, iya bakhang padayunon ang C3 o di bakha niya bakbakon, iuna na ba, no?
28: Ang style bakbak kay presohon gid siya.
27: Oh, kay kanang di sila ganahan kay dili ilaha. So we're ask kung adto ka sa private like Robinsons kanang VE kanang isano, dili gid na siya. Kay gipanag-iya namang gid na siya usa ka pribado. O di man pares gobyerno nga nagkadaiya lang amo. Puli sa rinda sa pangagamhanan niya kanang dili ganahan siya ana bakparehas lang styles ato ang plaza gipang bakbak sa diha gipang buak sa wala na si Mayor Sami, so nagbag-o na pod ingon ana ba mao na siya kadahian. Then nga no nga ang mga investors nga private na agid sa Pagadian City kasakit gina ninyo diha
28: mao lagi na ilang gi pangutana nga matod pa nga mga natukod nga mga building unya sigaran daw mga private, normal kay mga investors man ang invest sa dakbayan sa Pagadian, naningkamot si Mayor Samico, pinaagi ka na in connecting sa yahang public employment promotion program nga ang tanang mga katawhan makatrabaho, pinaagi ni ining nanulod ng mga private investors. So, makita man ninyo ang atong dakbayan nga hilabihan na gyud ang paglambo sa iyang liderato. Gani sa nikalabay nga mga katuigan ang Pagadian mi atras unya pagbalik ni Mayor Samico, minghayag og balik ang syudad sa Pagadian, minglambo. Tungod kay ang gusto mag-usa sa tong mayor nga mabibo mas mailhan sa kauluhan ang atong dakbayan sa Pagadian. Mauna nga pipila ka mga individual, mga prominent people nga naa sa national government, may anhi sa syudad, kay nakita magudila ang saktong liderato sa tong mayor nga anaagyo tumong og padulungan nga naghatag og saktong serbisyo sa katawhan. Unya di man malilong nga ang syudad sa Pagadian ato nim balik-balikon dinhi pahibalos kanginan. Dili man na pamakak tungod kay klaro man na may resibo gikan sa COA nga nahimong richest component city sa Visayas and Mindanao. Na atong question, ngayong nahimong poorest province ang Sambuanga del Sur?
27: Sige, matubagpod.
28: Wagi na matubag ninyo. Tubag ako no, dili kay magsigimog pamiradre sa sudad sa Pagadian. Atong pangutana na, nganong nahimong poorest province ang Sambuanga del Sur?
27: Nganong nahimong pinakapobre? Usa sa pinakapobre ang lalawigan sa Sambuanga del Sur.
28: Yes, tubaga. Sa inyohang mga...
27: sa province level.
28: Hiklari may og mga referensya. Dili kay may nga na mo papil-papil na sa pag-autoka. So, dili yung unaan na ang explanation. No? Dres, Pagadian, as mayroon sa Miko, uman ang hinambog. Pero makita man yun siyang trabaho sa iyang gawi nga saktong pag-implementar sa panulanan sa dakbayan sa Pagadian, nagpatuman sa mga saktong mga proyekto. Ang kanang tourism infrastructure project ni Mayor Samico, normal na sa usa ka mayor, paminaw mo diha kay kamong mataga mga pulahan sa probinsya, wa moy nabuo-buo nga bisag gamay ang kantidad dinhi sa dakbayan sa Pagadian, wa moy nahatag sa panudlanan. Mao na nga si Mayor Samico naning kamot nga adunay mga tourism infrastructure project kana trabaho na sa mayor. Trabaho na sa mayor kana
27: magtukod. Trabaho sa mayor pero trabaho sa kongresista ang paghatag og kwarta.
28: Yes, trabaho na sa kongresista kana pagtukod og mga infrastructure, lisod pod imong magtukod-tukod unsay patukod na mo dinhi nga makaayo sa dakbayan sa Pagadian nga maka makainganyo og mga bisita. Mao na trabaho sa mayor ha. Kung makasabot mo sa explanation sa tong mayor des dakbayan sa Pagadian kana mga tourism infrastructure project o sana sa iyahang mga programa dinhi sa dakbayan sa Pagadian aside anang health program, social services, farm to market road, mga barangay roads naana siya og mga purok, mga alis na ay mga project si Mayor Samico ana. Mao na nga ang tourism infrastructure project bangus garo usab na sa dakbayan sa Pagadian tungod kay usata sa regional government center ang syudad sa Pagadian. Mao na nga og nay mga bisita nga mga anhi dinhi at least makalaag man lang ngayon nani ang syudad sa Pagadian karon. Ya pohon mao na nga nauban pa nga kamulo pa og ayo kamulo pa nga gihuman para mas panindot tungod kay ang kwarta ni ana on lang gyud sa LGO og walay tabang gikan sa agamhanang probinsyal, gikan sa tong gobernador, gikan sa tong kongresista sa first district, wala gyud sila min tabang bisag piso lang din sa syudad sa Pagadian. Mao na ang iras dakbayan sa Pagadian gibahin-bahin na sa tong mayor kaning budget sa tong tourism infrastructure, kaning budget sa tong health program, kaning budget sa social services, kaning budget sa barangay road, kaning budget sa top 3 priority project sa mga kabarangayan. So ingon ana gi-splash ni mayor ang maunga kwarta para ang tanan mahatagan og pagtaga dili kay usa-usa ra i-priority dili bultohon. Ingon ana ang pagbahin-bahin ni Mayor Samico kay lagi atong balik-balikon ang atong gobernador, ang atong congressman walay mihatag og kwarta dinhi sa dakbayan sa Pagadian, walay gamay nga budget bo-bo dire. Within pa gasige og panghilabot, gasige og panaway bisag gamay wa ra bagi natabang. Yes. Mao na klaro mga Pagadianon og Sambusuryan.
27: Mao na diha bisag pisong libat, wa gyud moy gikatampo sa probinsya og sa ubuatan sa kongresista sa unang distrito dinhi sa Sambuanga del Sur og kanang inyong parteless nga congressman diha, congresswoman diha.
28: Sige, gamit ana no.
27: Muhatag unta kwarta kay naa budget. So tulo na gud
28: ang kongresista god og ma district, yes, district congressman maura god og pondo pero ang pangutana asa mo nang mga pondo haron.
27: Mao na siya diha. Akong usbon bisag pisong libat wala gyud gikahatag mo dinis Pagadian City mingon bag unsay wala gikahatag kana dayang dalan ay kanang dalan nga lagbas to as bukid. Unya igo ra na ning agi kay direkta na paingon sa asa ninyo nga personal interest. Oy, ayaw bigaon he kay kining amuha dinhi kung kami mo oy mo butyag tinuod gina. Kamo mo oy mo butyag bakak gina. Mao na siya diha. So moingon mi kapila na ko nag-ingon bisag pisong libat wa gid mo ka hatag og maayong kanang panalapi dinhi sa syudad para ibubo sa mga proyektong programa. Anay manggod ni ang mayor sa syudad sa Pagadian sama sa gi-explain na ni Dodds gipang bahin-bahin mahin ang kanang budget, ang pundo, ang ira, ang kwarta sa Pagadian City. Ang trabaho ko sa mayor ha, kanang mga ginagmayng projects sa Purok, sa barangay, etc. etc. Kanang mga dinagko nga projects, gikinahanglan na nga pundohan unta gikan sa Congress, sa unang distrito, kanang iyong party list, kanang inyong ang gobernador sa Zamboanga del Sur, wala na untay pahid-pahid anang bahin politika. So ingon ana na unta ang mahitabo, dili lang kay ingon ani ka progresibo ang Pagadian City nga si Mayor Sammy ko lang ang mahatagan nato sa kredito, kun dili og ni bobo pa unta mo og kwarta, apil unta mo sa kredit sa ato ang pagpaningkamot sa Pagadian sa pag-uswag ni ini. Unsa man yung ikahatag, sige ra mo mo panaway. Oh, halos na lang gani mo moingon nga nangaguba ng escalator diha sa ubang mga business establishments, halos na lang gani nga si Mayor Sammy ko ang inyong pasanginlan. Naunsa naman mo? So,

0: Basta nalimot mo, pinaagyan ng mga private building, mga private investors, daghang nabulahan, ng mga pagadianon, dili kay mga sambusuryan, bisag inyong mga tao, mga pulahan, nabulahan ni Ana, pinaagi sa pagpangapal og trabaho, kanang job fair, nga gipagayo nato sa piso, tungod kay ang mag-open na pohon ng mga dagko nga building, mga private investors, kanang gitukod-tukod nga building, of course, mga hire ginaog tao, gikan rin sa gamhanang lokal, hindi akbayan sa pagadianon, niya kita, wamatay gipili nga color sa politika, ma-orange man ka o mapula, dawaton, gyud kay nang hinahanglan man. So, ingon ana ba, ang domino effect sa mga business investor nga mintoko din he, makita og hayag kayo sa mga katawhan nga grabe ang kalambuan sa tong dakbayan sa pagadian. Unya kaning mga infrastructure project ni Mayor Samico. Unya makita na to ang kanang Coliseum din ha sa May Santa Lucia, ginahinaya na, ginam-anam, tungod kay og usaho na, wa na po'y project ang ubang barangay. Mao na nga gitagitagi, karong bulan na adunay 100 million, sunod bulan adunay 200 million, dili kay usahon, kay kung usahon lang sa usa ka project, wa na'y kwarta
1: para sa
0: mga barangay na mga ayo og project. Nato pangutana, kana inyong Coliseum diya sa Dao, kumusta nang gitay-an ay patimbang na ninyong mga puthaw diya nga gabarog. Hantod karon wala para ba na nasugdi ninyo? Wa gina ma-utopia ninyo? Basig maunhan pa mo aning Coliseum diri nga sa Santa Lucia, dina sa palasyo nga gitugod. Unya kana inyo hadiha natay-an, may pagpatimbang ninyo na. Pilay-pilay budget ana, unya sa tungadunggan, murag humana na, pero
1: humana pero wa pa mahuman.
0: Pero wa pa mahuman.
1: Mao na nagingon dots nga layo pa, pero layo na. Humana, pero wa pa nahuman. Mao na diha, istoryaha diha. So, ingon ana, ang ato ang buwelta nga na kaninyo, tungod kay kun mauna digid pon mo mao.
0: Yes.
1: So ingon ana
0: mang labi na kaning health program na to nga yes. Elsam daw kay gipikto daw kaning tabang sa mga katawhan kaniya tong pagbalay-balay unya gikumusta ang kanang mga bidridin sa kada balayan kada barangay nga madtuan pinaagi sa tong sa nurse o sa city health doctor din tagaan og resita normal tagaan og tambal sa muday panghatag bika mo diha kung mag house to house mo medical mission unsa yung ihatag di ay ha. Doktor ang mo check up, nurse ang mo check up, kauban sa mga medical nurse, doktor, duha ka doktor, tulo, upat ang mukuyog sa house to house, pinaagi sa mo ang libreng serbisyo alang sa masa.
1: So, unya
0: gi-question. Diya taganog tambal, unsa man dihatag? Unsa man dalon sa pharmacy? Unsa man dalon sa nurse?
1: Alang hatagan og kanang mga papel og mga numbers kay aron swertres ang ipa.
0: Unsa man dalon sa mga doktor? Lisod po tambal gid ang ihatag. Resita, maintenance, kaya nanginhanglan mag-maintenance ang mga bidridin nga pamilya. Lesson po, i-admit targo nga walay gibate nga balatian. Taka, mag-yaw-yaw diha. Tarong mo ba? Tarong mo sa inyong explanation diha. Kay ang kaning health program ni Mayor Samico
1: hayag, walay paghigugma sa katawahan
0: wala ng Elsa? Wala ko na paghigugma. Walay paghigugma sa inyong mata. Tarong mag-yaw-yaw diha.
1: So, wala pa'y paghigugma. Nganong muad tugod ka dito sa kabukiran sa pinakasuok o pinakahilit o dito pag yun silopot ka, sabot mong lopot o bakilid kayo na mukuan ka, mudulhog ka dahil dito sa sunaop na ay murag patag din mo, bakilid na po na maunay lopot diha dahil init kaayo sa nga tanan muad to na nga tong first lady ilang-ilang muad to ang yang mga anak. Unya mo adto ang atong mga doctors, nurses o ang atong mga volunteers, ang atong nagkadaiyang mga representante sa departments sa lokal nga kagamhanan sa pagadian, mo adto gyud didto og walay paghigugma sa katawhan, mo adto gyud didto adtong balaya kay naay bidridden nga giatiman, naapay karunga pud na ninyo kay pag-assist kay pagyugay bidridden wa diha nanagat diay. anyway,
0: mao na so, nga ang dakbayan sa pagadian pinaagi ni Mayor Samico naamantay Infirmary Hospital unya na extension sa Luyo puhon og ma-operate na hapit magin na mahuman kay gipamalitan na nag mga gamit kaning pang-hospital lagi pang level 1 kay mo man na gyud ang gusto ni Mayor Samico bisan pa man nga ang kwarta iyara gyud gibayen-bahen nga walay tabang ang congressman duha ka congressman og atong gobernador nang kamot lagi atong amahan sa sudad niya asal di ana adunay mga counterpart ang city government of Pagadian pinaagi ni Mayor Samico nga mga hospital adunay discount maduolan dire para mabaryan ang ilahang mga baryo non dito sa mga hospital mo na mga partnership kung bill sa hospital so ingon ana ba ang kuan programa sa tong mayor sa health program
1: unya gi-question usab.
0: Yes, puros panghilabot kay mas na himo, puros lang pangkalsada-kalsada. Hang